my soul.

KK5 News FM.

0: News. Oras alas 12 in punto sa K5 News FM. Mayong to sa inyo mga ka-K5 sa tanan dira nga nagapamati sa aton sa likod sa radyo sa 101.5, no? Salamat gid gihapon ha sa walay unta kagkapoy sa pagpamati. Ah. So far daw hindi gid man ni dapat gid kaligatan ang pagpamati sa bulong sa Ginoo kay importante ini mo. So mga K5, makita ninyo kami diri sa ka-K5 Bacolod, no? May nagalogo diri nga 103.9 sang una. Pero subong ano kita sang frequency. So karon mga ka-K5, no? Salamat gid sa inyo mga pagsakdag sang sining programa buhi nga paglaom. Hindi niya mapatay-patay kay buhi mo. Sa mga K5, no, salamat gid liaw ng Diyos sa aton sa gihapon nga gitagaan kita sang kagayunan. Nga ri kita sa badung adlaw kag 15 baw, basta 15 gani damo gini ang mga butang nga naga kaya kalipay ang mga tao nga may ginapaabot. No? So sa gihapon mga K5, inyong alagad Pastor John Alipari kag amuman si Pastor Edmond Panag. Pastor, ang imo na mga listahan.
1: Okay, no, so liwat mayo nga udto sa tanan.
0: Oo.
1: Kag una nagapasalamat kita sa aton nga Chief Executive Doc Ramil Oy.
0: Oo, buko nami gid, no.
1: Opportunity nga ginhatag sa aton. Kag of course sa tanan nga mga technical staff sa naga-upgrade dira sang gate. Kag nag-operate sang aton diri nga system.
0: Mm-hmm.
1: Madamo gid nga salamat kadako gid sang ila bulig sa aton.
0: O manggani, salamat kita sina.
1: Nagkapadaan ng programa Tangabuhi tungod sila kabahin.
0: No? Oo.
1: Teka, gabi Pastor John.
0: Oo.
1: Nalipay ako nga, dire, gina-congratulate agali, no, ang aton dire bago nga department head.
0: Oo.
1: Sa Bacolod, sa agriculture department nga gin-appoint ni Mayor Greg Gasataya.
0: Department of?
1: Agriculture sa Bacolod.
0: Hindi na sa among dar?
1: Hindi lang na yan.
0: Alain mo lang dahil.
1: So, sa kay Captain Maricar Quero, swapin nga squadron commander namon sa Amon 13.
0: Congratulations, dira.
1: Congratulations.
0: Oo. So,
1: tika namin nga, parts ang iyang pasalamat, bawagin agdaya kami sa manamit na panyapon kagabita sa West End Hotel.
0: Boho, grabe ba. Namin gina. Daw, may isa muntas yun naman.
1: Okay, kasi plakadlaw ah. Kag upo dito nga nagtambong, of course, ang aton nga commander sa Banago Coast Guard Station, si Commander Archel Anakan.
0: Oh, upod man siya gali.
1: Upod siya dito, no? Kag of course, sa duwa niya ka mga kilala man aton.
0: Oo.
1: Nga upod niya si Ma'am Gaurana, kag si Coast Guard Mayang. Ato dito, gabi, no?
0: Ay, grabe, no.
1: Te, salamat.
0: Grabe, galing kang pagtililipon. Sadya, galing na.
1: Te, amoy na ang blessing, oh. Basta may opportunity, dad, ara kita tira.
0: Oo.
1: So, sa liwat, no, congratulations to Captain Maricar Quero, nga bagong department head sang agriculture department sang Bacolod City. Kaga, sa liwat, mayong udto sa duwa ka matinuga nga nagapamati gipirmi sa aton.
0: Oo, kung hindi ma-mentionar guru ni Masi kung magsunggod na sila.
1: Tiyan mo na nga, well, abot nga naghatag manduga nga kapag laong sa ila.
0: Oo.
1: Naghatag man sila kusog sa pagpamati. Of course, dira sa Sitio Dulom kay Mrs. Guadalupe Panag mayong
0: ito. Oo, mayong
1: ito. Okay? Kag sa Panag family. Kag of course, dira sa Milo 5. Atalisay kay Dolores Tanodra.
0: Ay, grabe okay. Ba.
1: So mga kwan nila, mga ano tawag sila, kung may award, may mga loyalty award ang ila sinima bato.
0: Ay, oo, no? Kaya ang radyo? Ay, oo. Amuman sa akon sa piyak, may mga amuman na sila dito.
1: Ay, gani. Mm-hmm. Kaga, of course, happy birthday sa kay Ma'am Ilse to day, no? Kapon. Ma'am Ilse, no?
0: Oo. Oh,
1: may utugali sa duwa dere ka mga bisita nato, no?
0: Oo.
1: First lady sang Bible Baptist sa bata. Kaga Bible Baptist sa Talisay.
0: Talisay, Trinity Bible Baptist Church.
1: Oh. Okay, so liwat, no? May utugali kag salamat man sa sulusang 30 minuto ng pagpangalagad.
0: Oo.
1: Ihok nga lang kamuda, no? Kag ang inyo pagpamati, dako na na ang inspirasyon para sa amo.
0: Oo man. So may utugali man dira kay Ma'am Ilona, biyahidor. May utugali, oh. Pastor John Alipari, Pastor Edmond Panag. Regards na sa amon nga biyan.
1: O gani kag pasodyon hindi kag malipat magkadto katuliwat sa aliba si Paway Abe.
0: Oo.
1: Sa pizza 30.
0: Buta ni boss 30 na Oktubre.
1: O Agosto sa 31.
0: 31.
1: May missions conference sa si Paway Island Pastor
0: Patok.
1: Patok.
0: Oy, grabe.
1: Pero hindi kag malipat magtext sa taga Abya taga San Carlos kay may namit nga kape dito sa plaza.
0: Bo, grabe ba do.
1: Amo na nga
0: dapat matiks gid dapat pag aga gito.
1: Oh, kay sulit ang pagadto kay balo ka ang kape dito among
0: ay ti sige ah. Ti na nga mga butang guru pati gayon naman lang na.
1: Ati o. Kag siya gid gambal siya dapat magpahibalo gid.
0: Ah, oo, oh, kay para mayo mala ano pa mabulad kag matimpla na no.
1: Ati o. May kape dito nga nagahulat.
0: Okay, salamat kid Pastor Biahidor dira Nelson no. Okay mga K5 no, ang aton mga avid listener man sa Dakbanwa, sang Talisay, Dakbanwa. Nga mo si Nanay Celia Tatay Winnie, amo man si Inday Wilma dira sa Senda Otelia Lacson, Barangay Efehenyo. Of course, sa mga kamimbruhan sang Bacolod Bible Baptist Church dira sa Barangay Bata, salamat man sa inyong pagpamati, pagsakdag, pag-share sang sini nga programa. Dalayaong ginang Diyos para sa aton. Happy birthday man sa iyan ni Ma'am Gisrel Rivera kag si Miss Femi Francesco. Mayong happy birthday da sa inyo. Okay mga K5, salamat gihapon sa kaginan nga ginhatag sa aton. Mga muyo kita, most precious and loving Father, salamat gid sang imo nga kaayo sa amon kabuhi. Nalipay kami o Diyos nga ang pabor mo, ginapasagahay mo sa amon, sa adlaw-adlaw, nga walay kami sang takos nga kahigayunan kiglamin na sa amon, kundi imong kabubuton. Father, salamat gid, together with Pastor Panag, salamat gihapon sang kalwa ni Dr. Ramil Oy. Of course, ang mga HPG personnel nga sa diyan nagakandak sila Ginoo sang o taking sa sining palabuton nga dasun simana, ikaw gid ang mag-bless man. Kagi-bless, O Lord, ang imong ngalan, tanan nga staff sining radio station, K5 News FM. Kagbisan pa man programa, buhi nga paglaom, i-bless ini. Kagnapangayo namon ini, tanan o Diyos, ang ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga K5, ang aton karon topiko, Pastor, amo ang pulong sa Ginoo. No? Kay na ano ako, sa isa bala ka bagong presidente sa El Salvador, wow, no?
1: Wow, nabasa ko to.
0: Do nalipay bala ko, tisiling ko do kanami, gid nga amuning isa natong katopiko. Kay grabe nga siya mismo ang
1: nag-declare.
0: Nag-declarars nga i-allow ang Biblia sa mga eskwelahan. Kay para sa iya, amulan ni kuno ang isa ka libro nga maka-transform sang kabuhi sang isa ka tawo para asta nga magmaayo ini. So kanami gid no. So mo ni pastor nga gin tagaan naton ini sang kabilinggan. Kay ti kay balo kita nga wala gid man tuod sang iban nga libro nga makabag-o sa kabuhi sang tawo mo. Ti isa pa gani ka quotation nga ginlantaw naton no, nga kun ang isa ka mataro nga tawo ara sa otoridad o kun sa liderato, ang mga tawo nagakalipay. Pero baw kun malaot gani ang nagadumala, baong tawo man nagakinumod.
1: Sa kuna sa Colombia.
0: O Colombia man na?
1: President, new president.
0: Oh, may bag-o man.
1: Oh, Colombia.
0: Oh, ini naman niya sa may El Salvador. Ina isa Colombia. O ina nabasa ko man. Tina pastor inang mga presidente ng mga musina do kanami man sang ilang ano no.
1: Oh, kay actually pastor John Tanablao. Ini sila mga presidente ni sila di are in highest position sila na country. And yet, they recognize the authority of the Bible. Pero kung kaisa, do, amo nang gitawa ko nga daw may jutay da nga kwambla daw ka siriwaol o kung daw ka awkward. Kaya kung di po ito yung mga tao nga daw kapigado nga daw mga ano, ito pa yung daw hindi mamati sa Bible.
0: Ariya,
1: presidente
0: kag-recognize gin.
1: Kag-publicly agin kwa niya gin niya. Ano siya? To build a great nation, we must always put God at the center.
0: Oh.
1: O, ang bag-o nga napili nga presidente sang Colombia.
0: Bok nami, no? Magkunayin ni sila guro sang El Salvador president man.
1: Oo.
0: Oh. Oo. Tiyan mo na mga kakifay, mga ton topiko is about the Bible. Kaya iniyang mga tao, hindi laog-laog, pastor mo.
1: Oo.
0: O bisan pagani, si Conqueror Douglas MacArthur, nagsiling sa, "Believe me, sir, before I bed, even I tired, I read my Bible before go to bed." Grabe,
1: si,
0: no?
1: Si Kon pa, Abraham Lincoln.
0: Oo.
1: You cannot run a country without this book.
0: Wow, tiin ang mga tao ni lahog-lahog.
1: Ay ho.
0: Tibo silingon pastor, hindi lang isa ka tao o kondua. So, madamo pa nga mga tao nga sa diin, nga mga dalagko, nga they really appreciate the Bible.
1: Oo.
0: So, amo na sa aton kung kisa ano, amo to ginab lang siling mo kagina, nga to, no, kung do kita pang pigado, do kita pa yang hindi magpati sa Biblia, nga mas makinhanlan, ginagani na to.
1: O gani, bla?
0: Daw ka-ironis ang kabuhi, no? Ay grabe na. So mga kakifay, ang aton karon nga topiko amo to kag ginasiling ko among ginatawag nga Biblia. Kay na kay balota ining mga tawo ya nga nagbag-o lang naton ginpang mentionar. Amo tong mga tawo nga mismo naghatag sang ligwa sa ilang tagipusoon kag gin-express nila nga matuod gid. Kay tikon without the Bible pastor amo mang ginabasihan taway manguro ni way man taguro imensahe nga yatag.
1: Ay ti anong imensahe mo abi?
0: Oo, kagway mantas ang kabuhi nga ginpangliwat, ambot lang mga guba kung kabuhi na tondere.
1: Ate Pihoy.
0: So pastor, ining Biblia gali, di, according sa aton nga nabasahan, it was already inspired by the Holy Spirit. Mm. So buhi, kagkatapos, may gahom sa pagliwat sa kabuhi sa isa katawo. Nga muni ang aton karon nga topiko. Diba si kung kapuhi ka na sa pagpangabuhi, basahang Biblia bla, tanawunta, no? Kag i-acceptar ang mga butang ara dira. So, karon ining mga bagay nga aton nga ginatun-an, the praise word of God is emphasized the source and the unity of the message nga mensahe sang Dios nga nagapahayag sa iyang mga katawhan kay ilabi na sa tanan nga naga kinahanlan sini. Grabe no. Kuno ano abi pastor sing isa kay gayon wala abi sang pulong sa Ginoo. Anong matabo no?
1: Kon wala pulong sang Ginoo.
0: Oo.
1: Di sila sa Bible, all have gone astray.
0: Oh, tuod, no? Why gid sang insakto nga dala nun nga?
1: There is none that seek it after God.
0: Oh, there is none understand it, there is none seek it after God, because there is none righteous as it is written. Tuod, no? Salamat kinising Biblia. So muna, pastor, nga importante, gagali ni nga minsahe, nga aton karon nga pagadalon.
1: Correct.
0: Kay ilabi na sa tanan nga nagapamati dira may mga Bible man silang balay. So karon aton i-prove ini nga ang Biblia nga nagahatag gali siya sa ginatawag naton mga key five sa ginatawag nga direksyon sa kabuhita kag ini mismo ang pulong sang Dios nga nagadirekta sa aton nga mga tagipusoon, no? So karon ining aton kitanawon dire karon, it what ways was God communicated his word to his people? Paano? So, to no, kung pinsaron ta, kahit ano kami lagi na sa Lucas chapter 9, nga daw kabulahan, gid si Pedro, si Peter, James, and John, nga permi upod na ni Jesus Christ, sang the days of figuration, transfiguration mula ni Jesus Christ, nga nakakita siya kay Moses, kagbisan pa man kay Elijah, kag nabatian niya mismo ang tingog sang Diyos. Nga amay, so siling ko do, ano ay ang balatyago nila nga tatlo, no? Nga mo nang ilan nabatian. Ti pastor, aning mga butang? Nga ining mga presidente, kag mga tao nga prominente, popular, kakumpensaro naton, nga nakasiling man sila nga ang Biblia ang pinakadako nga factor. Ilabi na sa pag-gen sang kabuhi, sang ginatawag nga persona, kag amuni ang makagoberno, sang pagka-govern sang maayo sa ilang panggoberno. Nga man, pastor.
1: Kay una, kung imutan awon, hindi lang na yung inang nabasa nila o kung nabatian nila.
0: Oo, to no?
1: Kundi sila mismo naka-experiensya sina.
0: Okay.
1: Ina nga mga tao, kung magambal na sina, wala nila yung nabasa nga tungod kay may naghutek sila, kundi ilan na personal nga knowledge, nag-experience, kung paano.
0: Why na sila yung gindiktahan nga mo sina?
1: Kaya ti-leader ka, karon maghalaklay mo na ipamati-bate, kundi guwa mo na karon tarso.
0: Oo, kagkapin pa pastor, hindi man naman pwede sila nga diktahan man.
1: Correct eh.
0: Kaya may tipinsara bala, amo na silang kina, ano niya, ang ilang mga sitwasyon. So, according to the Bible, nga nakita naton diri mga key five, it appears from the record that God communicated verbally to certain key people through whose lives He worked, from Adam to Abraham. Those who heard God speak were aware of Him and not shocked when God spoke directly to a man. Tuod, no? Naka-experience na si Adan mo dito sa Garden of Eden.
1: Ang ilan ni Adam to yung experience niya, hindi lang to yung kay nabasa, hindi audibly.
0: Oh, audibly. Nabatian gini nila.
1: Nabatian nila. Ginapaminsa ko, alin ko, ano yung tiyos ang ginuno. Guram na. Pastor John. Basi ka muna bala ko magambal, be.
0: Hindi kay si Pedro, nagalit, lino ganyan. Hindi si Pedro, si James kagyan. Pag-agis ang panganod, ginkulbaan sila po. Pagkabati sa tingog sa Ginoo, tibot silingon pastor, authoritative. It is something, those people, the one who heard the word of God audibly, amo to nakita naton, makurog gidyagali ang tao.
1: Te, amo na, no, nga, kung halimbawa,
0: oo,
1: sa karong nga panahon, nagapre ikaw, nagapangamuyo, bla?
0: Oo.
1: You are talking to God.
0: Okay.
1: And when you read the Bible, God is talking to you.
0: Oo. So salamat gina ang mga ano nga mga butang sa diin ginshare ni mo pastor. Pero pastor amo ini. Ano ini sa kinasiling naton bala ka importante sa labi na sa aton mga eskwelahan, no? Kay ti sa mga previous naton dito ng mga binulan, do grabe kaayo ka chaos, no? Labi na sa mga estudyante. Mayra gid man estudyante yang kung pinsaron naton may mga kahadlok gid ah. So, why makonsiling akong ano? Pero pastor, ini ang mga bagay nga nagkatabo sa kamuhi sa mga estudyante. Posible kulang sila sa pag-support o kung paghupot sang pulong sa Ginoo sa kabuhi nila?
1: May posibilidad eh, kay Baloka mo na yun.
0: Oo.
1: Kung ang isa ka tao, ang iya huna-huna, pirmi nga babatian.
0: Oo.
1: Kung nga butang balang do, pirmi lang inisog.
0: Oo, no?
1: Gapon dito sa Granada, dito, gapon dito, gimbalita to, may pulis to gani nga na...
0: Ginano sa estudyante?
1: Oo, ginsumbag.
0: Oo, sa estudyante, o daw mo na nga balita. Bukrabi man to ka...
1: Isog
0: mga klate. Ti ano kurong sitwasyon niya to yan?
1: Ti ang putlang, weta ka ba, no? Ti ang pulis, mga pulis na iya, may kabalusin na, no?
0: Oo.
1: Ti amo ni Pasodyo, no, nga ang kaimportante bila sa Bible sa aton panahon sumong.
0: Oo, gani man.
1: Even Jesus Christ emphasizes that, di ba? Man shall not live
0: by bread alone.
1: By bread alone, but by every word.
0: Oh.
1: That proceeded out of the mouth of God.
0: Oo.
1: So, ang aton goberno, naga-encourage sa gitaw lang pagtudlo sa gitawag nga values.
0: Oo, may araw sina, pastor.
1: Te, ang absolute nga basihan sa gitawag nga values or spiritual values, Bible eh.
0: Biblia lang gid.
1: Okay, why matas iman kuan sina?
0: Sa bagay, kung may araw ang libro nga values, halin ginatanan sa Bible, ang pinaka main ano niya.
1: Kagbisan gani ang aton konstitusyon.
0: Oo.
1: Ang basihan gapon may halin sa Bible. May mga kondira, may mga parts dira na ginbase sa Bible. Mag-utiking ang aton mga higher authorities.
0: Like presidente.
1: Presidente, governor.
0: Bible?
1: Ang kamot na din ginabutang.
0: Sa Bible?
1: Sa butilya, sa anyeho, sa ilimnon. Ha? Sa babo, sa baraha.
0: Hindi.
1: Then ginabutang.
0: Oo. Sa Biblia?
1: Sa Biblia.
0: Nga man,
1: oh. Te, ang katapusan dira nga word ayon nga ihambal nila si ilad ang utiking. So help me God.
0: Oh, tuod, no?
1: Titani, kung hindi makabulik ang Bible, ti ano yung rason nga nila para gumutang-butang kamot nila?
0: Oo, no? Tiina, mga pastor, that's an oath-taking, that's their promise that the God will be the one to help them.
1: Correct.
0: Kagimuon nila godly ang ilang paghimuon ba may mga utang gali sila, no?
1: Oo, so, hindi lang na basa-basa kay word of God na eh.
0: Tiyo man, no? Tiyo parang sinis sa atong karong katulutan sa pulong sa Ginoo.
1: Oh.
0: Damo man mga butang nga required siyang Diyos para sa aton.
1: Natural.
0: Oo. Kag mga key five, isa ka butang nga nakita naton gali di pastor. Nga pastor nga ang isa ka tawo kung mag-ukot siya kag maghatag siyang interes sa pulong sa Ginoo, nga ang epekto pagbag-uman, amo itong ginabasa, ginhambal kinasang president sang El Salvador, nga aman nga babag-ugin man abi, ano ang pinaka-facto, pinaka-power sang virtue nga nagkatabo yung mo silang abutan?
1: Kaya siyempre, kung ang tao nagka, amun yung black sistema ho.
0: Oo.
1: Ang basket.
0: Oh, ampang.
1: Hindi, yung basket lang nga, suludlan ba sa mga utano na basket?
0: Ah, basket na sa unang panahon. Kaya subong abiya sa amon panahon, plastic na mo. Kaya mga eco bag.
1: O, sa unaya, eco bag daw, alat na.
0: Alat o kon basket. Sige.
1: Halimbawa, ito smog mula abla sa tubig.
0: Oho.
1: Pamanggot, may tubig nga masupot sa basket, wala.
0: Wala?
1: Wala. Pero ano natabo sa basket? Kasi sige mo sausaw sa tubig.
0: Malumutan, mabasa? Oo.
1: Kundi nagtinlo.
0: Ah, okay, nagtinlo, oh.
1: Ano muna? Ah. Kung ang tao na sige, pamati po
0: sa Diyos. Kabudlay sing imong hulubaton, ang imo palanggiran daw, sado ka hapos, pero budlay maniguon ba?
1: Oo, tiyan mo na nga kung ang tao na sige, pamati po sa Diyos.
0: Oo.
1: Hindi man instantly o kung overnight ba magbagogid ang iya kabuhi. Pero oo, matamat, kung sa mga komblada o matamat na ginapong, ginamatamat, sap-sap lang iya da nga mga...
0: Oo, tuod no? Kaginablas ang pagpagunting nakon. Hmm. Nagsulod to lang akon nga ano blasang pamatanon pa ako ah. Ina nga galambutan ay kamubla permi. Oo, ginikap-ikap yung buhok ko. Ngiti daway naman sa paglalaguntingan. Aling ko, sige lang ang mugin na kay balo ka ginakortihan bisan daway na palaguntingan mo. Kaya ginasa nga tawo, sa nga eskwila pa ko, ti siyempre daw permi kami na blaga, ano na blan, mga bisyo bla.
1: Oo.
0: Ti nagainit bla kong kisa, ti kami nagabasumbagi ay bla.
1: About
0: it. Oo, ti, hasta nang naglambot nga naguyat kami sa mga matalong nga butang. Oo, ti kahangkatana, ya. Paghangkatanay, ti sulungay blaw. Oh. At tiling ko ba, grabe man to sa unang. Oh, ita Diyos do, way matadlok patay ba? Now, istorya ko sa barbero, tiling ko, ti amun sa unang, ti galing kay ti subong lain na. Kung walang pulong sa Ginoo, ambot lang.
1: Amugit.
0: Amun ang isa kabutang nakita naton. Ti pastor, ano matabo ayhan kung pananglitan ang aton nasyon ilabi na halin sa ibabaw, paidalom, nga mag-implementar gid bala no sang matutuod sa ginatawag nga Biblia. Anong maging matabo ayan ining mga kaso nga nagakatabo sa aton sa Pilipinas, posible nga mag-amuman ayan ini?
1: Kung ako yapa tanaw no, kung halimbawa abi halin sa presidente,
0: oo,
1: pagkadto sa gobernador, mayor, asa sa kapgo ah, kag sa mga tanoda,
0: oo, security guard.
1: Oo, security guard. Ang gina, ang ginabasa abi sa do nga tanan pulong sang Ginoo.
0: Oo.
1: Hindi man kita makaangkon sang perpekto nga nasyon.
0: Oo.
1: Pero makaangkon kita sang matawhay kag malinong na klase sang pungsod kay ngaman ang tawo before himo unang isa ka butang maminsar sa ay ang Ginoo gali naghambal sini.
0: Tiyo, no? Dumdum ka kung kisa sa mga aligasyon sang aton nga mga mataas nga ranggo sa HPJ kag sa abisyor.
1: Oo.
0: Nga sa linya pastor ang inyong presensya.
1: Correct.
0: Ang pag-remind nyo sa amon sang pulong sa Ginoo.
1: Nan.
0: Grabe no, kisa ina mga bagay ina mga tawo ini agin tuluan mo.
1: Oo.
0: May mga kogalingon na yang perception sa ginatawag nga Word of God.
1: Oh, kag isa pa makabigtas lang nga they are men in authority mo.
0: Oo, oo. Oh,
1: bu silingon. May mga ara na sila ya ginatawag yang mga hibaloman. Mm-hmm. Sa disiplina mga kunano pada nga mga practices pero pag ara nakita dira gapungko gahambal sila pulong sang Ginoo.
0: Oo.
1: Makita mo lang ila pag pamati.
0: Oo.
1: Kung isa gahatag sila sang ilang mga gitawag lang nga mga opinion
0: makasigaton
1: kun why pa na sila namati pulong sang Dios
0: di man sila kambal mo sina
1: ti ano man ihambal na sina man. Hinobogoroy.
0: Oo, no. So, grabe ganyang ipikto, pastor, no. Kagina nga mga bagay, bala mga key five, no. Pareho na gani sa natabo, bala sa isa ka-kapitan o konsentoryon nga mismo nga nagpalapit kay Jesus Christ ang panahon.
1: Yeah.
0: Sang nagmasakit ang iya mismo nga servant.
1: Mm.
0: Tipinsara bala, siling nga, I am a man of having authority.
1: Yeah.
0: Pwede ko makakamand kanto di lakato pero grabe ang iyang grabing pag-ano niya kay Lord Jesus Christ at that moment of time, no? So karon gid nga ugto, salamat sa kay Boss si Ma'am Evangeline Panag, nag-amin gid ba kag amo man si Ma'am Rose Velasco, ambos amen gid ah. Ate sige, nami giningiling aton topiko sa tanan dira nga may mga Biblia hindi nyo ginapalihog pagtagua kay kun sige nyo natago ambot lang pangitao niya gid kamo sina.
1: Te amo na yaw Pastor John, no? Mga simple nga mga panghunauna nga gin pagkit gid no.
0: Oo. Panay gid panay.
1: Oo. Sige dire. Scripture is God's, nabasa ko mo lang ni.
0: Oo.
1: Oh, scripture is God's living message.
0: Oho.
1: To us. guiding, correcting, strengthening, and transforming our lives.
0: Uh-huh.
1: When we read and obey it, we grow closer to God and walk in His truth.
0: Boy, tika tahom eh.
1: Oh, tika mo tumbalang magkong sa ano matabo, abis ang ato nasyon.
0: Boy, grabe. Tika
1: diari, balya diari, when we read and obey it, we grow closer to God.
0: Oo.
1: And walk in His truth.
0: Mm. Bo, tiyano abis si ang aling kay tatay, kay nanay, kabataan, bo anong harmonia sa panimalay, no?
1: Mm.
0: Ti ina mga pastor nga mga bagay pagkadto sa eskwelahan na kabataan, kun may amon na kang naglakat sa kamatuoran. Ano, bo grabe, no? Amo ng mga K-5, hindi tigid yam understatement ang ginatawag nga Word of God.
1: Amo man na Pastor John kung bintas isa ka nasyon or isa ka banwa, syudad, nga ang leader nila, ang leader ng kapamuno, bala, may ginatawag nga ihibalo sa pulong sang Diyos.
0: Oo.
1: Mali pa ikaw kay Ibn Iber nga magsaway siya, bala, maghatag sa isang order siya mga tao.
0: Oo.
1: May arag itig ni Basyan nga, ti balaw ka, siling bala sang Biblia, amo ni bala.
0: Oo. Grabe nga ekspektasyon sina Pastor, labi na sa mga tao nga nagapamati. Kaginsakto ginambal sang Bible according to Proverbs, when the righteous roll, di ba, the people rejoice.
1: Correct.
0: Oo. Ano ka nami? Grabe, no, mga K-5. So, muna isa kabutang nga ginaano naton mga K-5, ang ginatawag nga pulong sa Ginoo. Kaya na kay Balote, the Word of God is reliable and trustworthy.
1: Mm.
0: Ilabi na sa tanan nga mag-ano. Ti Pastor, sa aton man gani, no? Sa aton man nga experience, nga bisan even though nga pastor kita, pero ang pagbasa naton sa pulong sa Ginoo, every time nga magbasa ta, may mga butang kita nga matunano.
1: Okay, actually, amunin mo.
0: Oo.
1: Kung kaisa damo sa tao nga gusto man nila magbasa.
0: Oo.
1: Pero siyempre may mga bagay sila nga daw nagapugong bla, limbawa nasubran sila ka busy sila schedule isa.
0: Oo.
1: Na.
0: Oo.
1: No? Tung hambalo bla kung din nagapuyo na si Sako na kay pangitaon ta. Ang iba naman daw gaka hadlock sila kay daw hindi sila kuno ka intindi.
0: Oho.
1: Oo. Kay daw kadalom sang English.
0: Oo.
1: Pero sa ako lang bala pag experience siya, kag sa ako lang balaya na intindihan pa so John.
0: Oo.
1: When I started reading the Word of God, hindi man tanan nga butang na intindihan ko da.
0: Oo.
1: Kundi I just keep on reading it and let it sink sa imuhuna una kag tagibusoon. Nga inang ginabasa mo gali one day one time, may kwan ina, may dalon ina nga epekto kag resulta sa kabuhi mo nga, may sitwasyon ba sa kabuhi mo silinga. Ayos to, no? Mula ito humbal sa Bible, bla.
0: Oo.
1: Gali kaya nga itong huna, yan nga, binaton, kung basahon itong Bible, i-explain tagid word for word.
0: Oo.
1: Asa subong, ayos kuya kabati, may skalar na gambal nga, ang bilog nga Bible yan, na-explicar yagid.
0: Oo, no? Okay. Ti Pastor, yung Diyos lang ganyan yung maka-explicar mo, by human mind, we cannot utter to understand sang Word of God.
1: Kaya mo kaya nang atong nga pag-imo niya, basahon talang na as it is. No? Kung ano lang inambal, amuna siya kay ang purpose mo lang para ang aton spiritual nga pagkinalan matugunan.
0: Oo. Te Pastor, aringin hambal sa may John chapter 5 verse 39. Ho. Kung the more kagali nga nagabasa sang pulong sa Ginoo, no? Which is the scriptures, siling niya, search the scriptures for in them ye think ye have eternal life.
1: Correct.
0: And they are they which testify of me. Magsiling ka Pastor nga kung sige ka basa sang pulong sa Ginoo, makahintindi ka sa isa kay gayon o kung sa dalayon mong basa. Kag the more gali nga makakita ka sang kabuhing wala katapusan, anong pagkahambal sini Pastor man? May ara kita nga isa ka minuto sini.
1: Ang buot pagtindi amo ni nga.
0: Oo.
1: Ang pulong sang Dios naghatag sa imo sang kasanag.
0: Oo.
1: Ihibalo kag paghangop sa imo nga ginap pangita nga kamatuoran. Tiyan mo na nga, kung basihan mo yung pulong sa tao, ang pulong sa tao, galiwat-liwat mo.
0: Oo.
1: Pero kung basihan mo yung pulong sa Diyos, ang pulong sa Diyos siya, anong ginambal dira sa, anong ang ginambal dira sa pulong sa Ginoo? Simple lang, no?
0: Oo.
1: Nga, ang hambal ni Kristo, thy word is, ang hambal sa Book of Psalms is, thy word is a lamp unto my feet.
0: Oo.
1: And a light unto my path.
0: Oo.
1: So, buot silingon, kung ang gusto mo ya kamaturan, kagkasanagan sa imong kabuhi, oo, dito ka magdangop sa pulong sa Diyos, kaya ang pulong sa Diyos, amo ang absolute, basihan sang tanan nga kamaturan nga dapat natun hibaloon, labi na ang nahanungod sang kaluwasan.
0: Oo, eternal life.
1: Eternal life.
0: Oo. So, mga K-5 siling gani sang Bible, no? Sige ta, basa Biblia. No, hindi ta maguntat. Kaya nakaibalo kita, the more nga nagarigtas ang pulong si Ginoo, the more God give us understanding. And then, pagkaabot sa panahon, ginatestify si Kristo kagda more nga makaangkon ta sang kabuhi nga wala sang katapusan. Because the only way to heaven is only Jesus Christ. According to John chapter 14 verse 6, no? So may ugto dira sa imo toto Marlon kanyete bumigo ta. Kumusta na?
1: Bao grabe ba? Gapabatyag-batyag. Grabe.
0: Oh, oh. Kag si Ma'am Salome Reyes na.
1: Oh, Ma'am Salome, I
0: mean, good afternoon, Pastor Edmond Panag, Pastor Lipari, membro sang Talisay. Kag of course, siya man si July Gasper Agustino. Keep God's word in your heart. Salamat gid, Ma'am, kag salamat gid sa inyo pagpamati. Ang Diyos gid magapakamayo sa inyo.

0: Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan, mga pinalangga nakon nga utod kag abyan kay Kristo. Unta yara kamo sa mayong kamtangan. Sa sini naman nga hapon sa kita magapalayag sa kanginan. Pinaagi sa Waragwaga sa K5 News FM 101.5 sa inyong FM station, inyong FM radio. Salamat sa nakong gugma nga ginatag sa aton sang Dios kay sa sini nga adlaw. Magatuon naman kita sa mga bilidhon ng mga pulong. Pulong maghatag sa imo kag sa akon sang kahayag sa mga butang, mga pagtulunan nga dapat naton hibalon kay madam-an sa mga katawa na gasiling nga dapat naton tun-an pa ina. Kay wala man kabilanan sa aton nga pagtuo, mga pasulit-sulit nga mga tinaga nga mabatian nimo sa mga katawhan nga sa diin kun mamangkot kagani kun pwede bala mahatagad sa pagpatpat ini mga pagtulunan nga makita naton sa libro sang Daniel kag libro sang Revelation. Ginambal mga kuturan nga hindi na ta dapat na magtuon kay hindi mo na siya importante git sa aton nga pagtuo. Ang importante di kita ya pinagi sa gugma sang Dios. Actually mga kuturan, ang aton nga pagtuon nagapahayag ini siya sa imo kag sa akon sang mga butang nga nagatudlo sana kag sa mga hitabo sa palabuton kag sa mga bagay-bagay nga magpadulong sa imo sa pagpahapiit sang imo relasyon sa imo Ginoo. So mga kuturan, sa sini nga hapon, dali kamo aton ini hisayran, aton ini tun-an ang mga butang nga makita naton sa aton nga pagtulunan. Sa aton mga abyanda, sa inyo nagkalain-lain nga nahamtangan, mga utod naton nga yara karon nagasakay sa mga salakyan, sa mga sakayan, nagalatamod sa aton nga programa diri sa Health and Bible Expose sang K5 News FM. Mabatihan kita sa managlain-lain nga mga nilisuan sa aton mga transistor radio. Kaya siyempre, hindi man 101.5 FM lang. Kaya sa iba niya mga lugar, lain naman ang frequency. Sa inyong malabutan karon sa aton nga programa, maayong hapon kag happy sabat sa mga katawan sang Dios, sa mga katawhan nga mga balaan, kay ang balaan nga sulatan nagasugid sa aton kun aton talupang don makuturan sa libro sang Bugna. Bugna makuturan ha? Bugna kapitulo 14. Ado makuturan ha? Bugna kapitulo 14 nga nagasugid sa aton. Ha? Nagasugid sa aton 14. Nagasugid sa aton. Nanungod sang ang gugma sang Dios nga ginhatag sa imo sa iya mga tagsa-tagsa katawan. Gani bulahan, bulahan ang tagsa-tagsa nga mga katawan nga nagkilala sang ila nga Dios. Dios nga amo ang naghatag sang pagpakilala sang iyang mga katawhan. Gani, welcome na welcome gi kamo karon mga kuturan tanan sa aton nga programa, sa aton nga mga abyan dira yara man sa ilang tagsa-tagsa kapuloyanan, sa aton mga abyan nga yara man sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga trabaho pa iban sa mga naglain-lain nga markets sa Dakbanwa sa Bacolod kag even outside Bacolod. Nga yara karon nagpamati sa aton nga programa sa aton naman mga kauturan. Ngayara sa tagsa-tagsa nila ka mga puloyanan, nagahulat lang sa sininga programa. Kag ang iba naton nga mga kauturan, yara sa ila tagsa-tagsa ka mga simbahan. So welcome na welcome gid sa aton nga programa. Ayuon ko ang inyong tunga naman sa oras, takda alas 3, tuptop alas 3 imidya ang aton pagpalayag sa kanginan. Ang aton nga topiko, yari sa Japo na sentro sa mayor nga topiko nga aton ginatunan, sure word of prophecy. Propesiya ang aton ginatunan, kung ninyo maduduman, pila na kasimana ang aton ginatunan, nanungod ini sa propesiya. Ang una, ginatunan aton about God's Preview of the History. Nagasugit ini siya sa libro sa Daniel 2. Ay kadua, nintunan naton ang Who is the Antichrist? Who is the Antichrist based on Daniel chapter 7? Nagligad gintunan man naton ang pagtulunan nga makita naton ini sa libro naman sang chapter 8 naman sang Daniel nga nagasiling Satan's counterfeits Christ ministry in heaven. Gintunan tani sa makuturan, but tungod ang aton nga tinion wala nagatugot sa aton nga matapos na ni, pero sugpunan tani makuturan, actually gayli sunod bala ni kay tandugon ta ang bahin sini kag tandugon to man ang masunod nato nga topiko. Supunon ta ni sa makuturan ang topiko naton for the next o kon supun na siya about the unbelief reputed. Matuon ini siya sa tagnaanon nga mga butang nga makita naton sa Daniel chapter 8 mga kauturan. Na? So diri kita makuturan, sit down, relax and feel free sa pagpamati sa aton nga pagtulon-an karon. Sa aton mga kuturan dira nga nagaupod sa aton nga programa sa aton nga YouTube. Standby lang nga mga kuturan. So sa siling hapon nga nagdata kamo to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kaalam sa aton nga Ginoo as we pray for his goodness. Sala sining nga kahaponon sa sining balaan nga adlaw ginapuway o Diyos, nagadangop kami sa imo. Nagahingyo sa imong pagidait, nagahingyo sa imong kaluoy, nga ang imong pagpakamaayo ginahingyo namon o Diyos among magtugob sa tagsa-tagsa sa amon. O Diyos, yari ang imong mga alagad sa sining balaan nga adlaw ginapuway, magatuon kami sa imong bilidong ipulonggari. O Diyos, suklubi kami sa pagpakamayo ang balaan niya Espiritu amo magiya sa tagsa-tagsa sa amon agud tumahang pa namon ining mga pagtulunan. Salamat sa imong gugma pakamayo ining waragwagan K5 News FM with Doc Ramil Oy nga sa padayon nagahimo sang sininga programa available kag subuman sa iya mga staff. Salamat o Diyos sa imong gugma. Gininyo namon ini tanang mabaton imong kaluoy. Ginampo namon ini sa ngala ni Ginoong Hesus nga personal na luwas. Amen. Amen. So mga kuturan, yari kita magapadayon sa aton nga pagtuon. Kung aton, kung inyo madunduman mga kuturan, ang mga palamungkutanon nga aton ipamangkot nagligad about the topic that we have, Satan's counterfeits Christ's ministry in heaven. Makita ta na sa Daniel chapter 8 kaga gin-explain naton ang mga nagkalain-lain niya mga sapat nga makita naton sa sining chapter, no? Nagkalain-lain nga sapat, nagkalain-lain nga feature, but nagadulong inisya sang katumanan o kon may parallel inisya sa ablasahon nga nakita naton, gintunan naton sa Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Nagintunan ta naman kuturan, na? Nanungod sining sapat nga makita naton. Like for example, ining sapat nga nakita naton ni sa Daniel chapter 8, ini ang ram, ha? Ta nagasugid ini siya makuturan nga kaamo Japon again explain ni sini makita naton sa Daniel chapter 2 sa ikaduwa nga sapat nga makita naton. Okay? Ikaduwa nga sapat o ikaduwa nga bahin na simbuluan ini siya sang silver mga kuturan. Sunod gintun-an man na naton ini naman isa kadako naman nga power, no? Isa kadako nga power nga makita man naton Japon sa Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7 nga nasimbuluan about sa chapter 2 about sa tithe and belly, na simbuluan ini siya sa imahe nga nahimo sa saway, o na simbuluan sa sang leopardo sa chapter 7 kag ini ang notable horn nagarepresentar siya sa kay Alexander the Great, mga kuturan, kung naton na talupang doon sa aton yung pagtuon. Now, dili na makita mga kuturan, gin, tunan naman naton nga sa history ni Alexander the Great makuturan ginpartida ini ang iyang ginarian. Sa Daniel chapter 2 to ang made up of bronze, no? Bronze na partida ini sa iya mga generals nga amo ang mga leading general siya nga amo ni si Cassander, no? Si Lysimachus, si Lucius kag si Ptolemy na makuturan nga amo ni ang partida. Simpre kay mahuyang na ini nga ginarian kun ini makuturan kun aton talupang doon sa Daniel chapter 7 na pahayag ini sa isa ka leopardo nga may ara siya apat ka mga ulo nga may pakpak siya kaangay sa pakpak sang mga pispis makuturan madasig. Pero sa pagkapatay ni Alexander ng istorya na gasiling nga napartida ang iyang ginarian. Kag nagsulod ang isa naman ka power o sunde sa Drisa Daniel sa Book of Daniel chapter 2 nagpahayag ini sa Saturn nga nagbulos ang isa ka ginarian nga mabakod nga sabagay nga ginlandas niya ang tanan nga makuha niya kaangay siya sang isa ka salsalon kag napartida siya. Kita na ito makuturan. Napartida siya sa napulo kabahin. Pero kung dala tayo na ito sa Daniel chapter 7, makita makuturan, nga ini ang dragon, may ara siya napulo ko mga, may ara siya ulo, kag may ara siya napulo ko mga sungay, kag napulo ka sungay, nagabot ang tatlo, kag sa ang tatlo may nagtuhaw ng isa ka, gamay nga sungay nga isang ulihin na gamatamat ako, ini nga sungay may mata siya kag may baba. Ninyo na madunduman makuturan sa aton nga pagtuon. Now, sa sini naman, nagapayag naman sa aton. Nagapayag sa aton. Ini siya nagrepresentara sa sang isa ka power. Isa ka dako nga power. Sa pagtuon naton, kung ninyo madunduman, gintalikda na ito nagligad, nagasugid siya. Kung aton basahon sa Daniel chapter 8, verse 19 to 12, nagasiling siya. Kung basahon makuturan na para mahatagan kita sang paghangop kun o pag talupangod kun ano gid ang ginambal sa libro sang Daniel chapter 8 mga kuturan. Okay. Daniel chapter 8 pilit. Ara sa. Okay, Daniel chapter 8 mga kuturan. Nga nagasiling siya nga makita naton sa 9 to 12. Nagasiling niya ha 9 to 12. Gikan sa isa ka sa ila nagulhot ang sungay nga dutay nga nagdako sing lakas gid nayon sa bagatnan nayon sa sidlangan kag nayon sa mahimayaon nga duta nagdako ini bisan tubtob sa kasuldadusan sang langit kag ang pila sang kasuldadusan kag sang kabituonan ginhulog niya sa duta kag gintapak niya. Mga kuturan, kag 11 nagasiling kag nagpakadako ining sa prinsip sa iya kaugalingon bisan tubtob sa prinsipi sang kasundatusan kag ang iya sa ikag iya gingkuha sa iya ang dalayon nga halad nga sinunog kag ang duog sang iya sangtuaryo ginhulog sa 12 kag ang kasuldadosan gintugyan sa iya pati ang halad nga sinunog nga dalayon tungod sa paglalis kag ginhaboy niya sa duta ang kamatuoran kag ang sungay nga nagimo sa iya luyag kag nag-uswag. So diri nato makita makuturan nga pinaagi sa sininga teksto naga-picture out siya nanungod sang isa kadako nga gahom. The power. Ang power na simbuluhan siya sang ika-apat kasapat. Isa ika-apat kasapat nga mga pintas. Kag sa ini, may ara siya gamay nga sungay. Siling sa Daniel chapter 7, verse 19 to 21. Kag ini nga gamay nga sungay, ang iyang gahom, kag may ara nga kaangay siya ang masterpiece niya, kaangay gid sang yawa. Kag ini siya nagrepresentar bot meaning nagrepresentar siya sa pagganok ag sa papal room. Kag ini nga pag handom, no? Iyang paghandom, ini nga pagindako ya na ang kunya ang trono sang pagano, no? Pagan Rome nagsugod kag nag amat-amat ini nga nangindako. Ali pakadto sa alin sa south, pakadto sa east, kag na ini naglabot sa tagsa-tagsa kakadaygan sang duta. Siya managtindog against the prince of princesses. Ano ko tara? Nagtindog siya batok sa labing sa prinsipi sa mga prinsipi. Sino na siya? Si Kristo. No, si Kristo, the chief emphasis however is on Papal Rome because of her desolating career against God. Anong iyang career against God? Ang pagkita naton ginamat-amat ya desolate ang mga instruction nga ginahatag sang Dios. Ang iyang sanctuaryo, no, ang iyang sanctuaryo sa Diyos, and his saints, the papacy is called the transgression of desolation. Kung makita naton sa Daniel chapter 8 verse 13 nga nagasugid sa aton, niya nabatian ko ang isa kabalaan nga nagapamulong, kag ang isa pa kabalaan nga nagsiling sadto sa isa nga nagpamulong. Tub-tub pabalasan o ang palananawon nanungod sa dalayon nga pagalad nga sinunog ang paglalis nga nagapamingaw sa paghatag sang sangtuaryo kag sang kasoldadusan nga tapakon. Ah, makutura na ang sangtuaryo paglalis kag isa pag gidmakuturan gintapak. So, gintapak, lataw naton makuturan kung ano ni mga bulaton nga makonsider naton nga gintagudilian. Okay. Kung naton basahon makuturan, sa Daniel chapter 11, verse 31, nagasugit sa aton. 11:31. Nagasiling sa ato, no? 11, lataw naton. Chapter 11, verse 31, nagasiling. Ang mga kusog magatindog sa iya bahin kag pasipalahan nila ang sangtuaryo kag ang pamakod kag kuhaon ang dalayon nga halad nga sinunog kag patindogon nila ang kangilaran nga nagapamingaw. No? Patindugon ang mga kangilaran nga nagapamingaw, nagasugid mga kuturan. So, nagasugid sa aton mga abomination sa ginpatindog ini. Sa sulod, ginapraktis ang mga bagay-bagay bla mga kuturan nga ginambasang balaan niya kasulatan nga mga kangilaran. Ano na mga kangilaran? Ang mga butang nga ginakonsider sa Diyos nga nakalalis, naglapas sa mga kasuguan sang Diyos, mga kangilaran na sa tubang. No? Kag sugang si Gining Jesus nag-refer sa sining sa balaan niya kasulatan, ining term bala nga abomination of desolation. Kung aton basahon mga kuturan sa libro sang Matthew, basahon naton, libro sang Matthew chapter 24 verse 15 nga nagasugid sa aton. Matthew chapter 24 verse 14. Anong ginasiling niya dahi ayan? Mga kuturan, lataw na ito. 24 verse 14. Ginasiling siya. Verse 14. Kailo kamo mga iskriba kag mga parisiyo, mga salimpapaw, kay ginahalunhon ninyo ang mga balay sa mga babaying balo nga sa mga sa pamalibad naghimo kamo sing malawig nga mga pangamuyo gani magabaton kamo sing labi pa nga ka tagudilian. O, makutura na, ginarason na lang ang malawig nga pangamuyo, no? Ang mga bagay-bagay nga nagdulong ini sa kangilaran sa tubang sa Ginoo, mga pasulit-sulit nga mga pag-ampo, mga kuturan, nga nagasugid siya. Kag, nagasugid sa aton, mga kuturan. Sininga, ano naman ang ginatsiling nga ang gamay nga sungay? Ano naman ang ginambal niya sini? Kung aton basahon, mga kuturan, sa libro sang Daniel, chapter 8, verse 15, nagasugid sa aton. Daniel chapter 8 verse 15 nagasugid sa aton. Abilan taon na aton. Sini niya sa 8:15? Sini niya. 8:15 sini niya. Sang ako nga si Daniel nakakita sang palanawon, nagtingwa ako sa paghangop sini. Kagyari karon, nagtindog sa tubangan ko subong nga dagway nga sang tawo sa 16, nagasiling siya. Okay. 11, gali makuturan. 11 na masugod. Siling niya 11. Nagpakadako ini sa iya, kagalingon, bisan tub-tub, yung prinsipisang kasuldado, bisan tub-tub sa prinsipisang kasuldado, kagingkuwa ni sa iya ang dalayon, kag halad nga sinunog, kag ang duog nga iya sang tuwaryo ginulog, kag ang kasuldado sang gintugyan sa iya, pati ang mga halad nga sinunog dalayon, tungod sa paglalis, kag ginaboy niya sa duta ang kamaturan, kag ang sungay nga ihinhimo sa iya, luyag nga nag-uswag niyan, nabatian ko ang isa kabalaan nga mga nagapamulong, kag ang isa pa kabalaan nga nagsiling sa santong isa nga nagpamulong, tub-tub pabalasan o ang palananawon, nanungod sa dalayon, nga halad-halad nga sinunog, ang paglalis nga nagapamingaw sa paghalad sa santuaryo, kag sang kasuldadusan nga tapakon. Kag siya nagsiling sa akon, tub-tub sa 2,000 kag 3 kagatos kahaponon, kagahon, ugaling ang sanktuaryo matinluan. No? Nagasugid mong kuturan sa aton, ugaling ang sanktuaryo matinluan. Nagasugid gali mong kuturan sa aton, nga sa aton nga pagtuon, may mga tinaga gidi mga kuturan nga nagasugid sa aton. Ang pulong nga ang halad o kon sacrifice is supplied word lang ni mga kuturan. Siling pa sa mga Bible scholars, supplied word nga pero hindi mo ni siya makita sa original nga Hebrew language. No, ini ang word nga sa katapusan bala nga nagasiling diriho, nga nagasiling diriho. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which speak, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice? Pero makuturan ang word nga sacrifice, wala na siya concerning daily. Makuturan daily ni sa original, pero wala na yung sacrifice. Nagasugid siya makuturan. Kaga nagapahayag man na ang meaning continual o kon regular. Wala di ang word nga ang sacrifice continual and regular. No? Wala makuturan ha? Daily. Continual. Ginambal diri. Kaya kung aton madundumaan makuturan, ini nga planawon nakuha ini ni Daniel sa ginatag si iya sang Ginoo nga ining isa ka hilikuton nga hilikuton sang Dios dito sa langit. So iya hilikuton, so ang iba naguna-una nga ang daily sacrifice amo ni ang ginahambal diri, pero wala man makuturan daily ginisiling siya. So nagisiling siya in Hebrew gintawag ni siya tamid, meaning continual or regular. Tamid is used in Exodus, Leviticus, Numbers, in connections with the regular and continual service, meaning continual service padayon adlaw-adlaw nga limuon dito sa sanctuaryo. Pero wala yang ginabal nga daily sacrifice ha, nga ginambal. The daily continual features of the earthly sanctuary service all pointed toward the unceasing, wala ipag-untat, ang personal meditation ni Kristo subong siya ang aton pinakadako, pinakamataas na saserdote dito sa langit. Moreover, sa balaan niya sulatan, may at least 15 kabisis niya ginsulat sa mga libro sang Hebreo nga nagisugid na nanangod sang constant meditation ni Kristo. Makita naton sa Hebreo chapter 5 verse 6, Hebreo chapter 6 verse 20, 7 verse 3, 8 chapter 16, sa 17, sa 21, sa 25, 28, sa 10, chapter 10 verse 12, sa 13 verse 8, nga nagsugid sa aton that the heavenly ministry of Christ in the true daily of Daniel chapter 8. Padayon, galing makuturan. Padayon, meaning wala untat nga ginahimo sang Ginoo sa aton ang pagministeryo ya dito sa balaan nga hulot. Pero hindi niya halad, ha? Kaya nga halad niya makuturan. Nag-consider na siya ang halad yan. At tapos na, may timetable siya. So, kasugid makuturan, how did the papacy take away the daily? Paano ginkuha ang ginatawag nga daily o kung adlaw-adlaw? O adlaw-adlaw siya. Kung mabasaw naton sa nagasiling, she has done this by setting up a counterfeit of true daily. Ano na yung counterfeit sa true daily? A human priesthood in the place of Christ, priestly ministration, man is taught to look to a human priest for the grace through the sacrament of church administered by him. So, amunay galimang kuturan, nagatuo ya Japon ang sa simbahan, nga once na mag-imo gani isang sacrament, mag-imo isang mga hilikuton ang kaparian, nagasugid makuturan nga kaangay lang agin perform na sang pari ang iyang hilikuton nga ginbayaan ni Kristo sa siningiduta. Muna makuturan, so muna bala ang daily nga misa nga ginahimo, nga may sakrament nga ginahimo makuturan, nga sa pag-offer isang tinapay nga wala sang tapay ang ustyas, kagsumuban ang bino sang gin pangamuyuan ni nagturn ni siya automatically into a real flesh, kagdugo ni Kristo makuturan. So diri naton makita makuturan, the sacrifice of the mass is the consecration of the bread and wine unto the body and the blood of Christ, and the oblation of the body of the blood to God by the ministry of the priest for perpetual memorial of Christ's sacrifice on the cross. Kasugid mga kuturan sa aton. Actually mga kuturan, basi nag-question ka mo. Basahon natin mga kuturan sa libro ni Cardinal Gibbon entitled Faith of Our Fathers, page 300. Makuturan, makita na naton ang ining mga explanation. So makuturan, ang tiyo naton dili magtugot nga magpadayong kita, isa kadako ang pagpasalamat ng akon ang aton ibalik sa Ginoo kaysa sininga tinion nakatuon naman kita sa iya bilidhon nga mga pulong. So, ang Diyos magpakamayo sa tagsa-tagsa, mag-ampo kita makuturan. Salamat sa imong gugma, kaayo, kaluoy nga ginatag sa amo no Diyos. Nga padayon, ginauli namon ang kadayawan sa imong ngalan. Ang mga bagay-bagay nga ginatag nimo, nagdulong ini sa amon sang kahayag sa kami nagbuklat sang balaan nga kasulatan nga nahangpan gali nga ining mga butang nga nagkalatabo, ining mga butang nga atag pinaagi sa sinulatan ni Propeta Daniel nagdulong ini sang kahayag sa amon subong panahon. May mga balasahon nga nagasuporta nga ini ginhimo sang mga grupo sa mga tumulo. Salamat o Diyos sa imong gugma nga ginatag sa amon. Nagingyo kami ang pagbidisyon amon talama angkon. Giningyo namon ini mabaton pinagayon sa munak sa Jesus. Amen.
1: This is K-Fi News FM, your official news and music station.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati sa atong napalatnoton ang tinig ng reformasyon. Sa siniing kagagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siyang rakong magugma, siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan ng mga pagkamayong physical, mental, spiritual, financial protection, aton nabaton sa iya. Amun na nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya amulang gidne ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matuntuod ni Kristo hanon. Kag nangkay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iyang ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton rin ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga paslamatan siya. Kagsa, kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga paslamatan, gid ang Ginoo. Kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, mga utor ng kabiyanan, padayon nun tatong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumarulog sa banal na rukukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad ng bahay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocky Miloy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magaturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagabulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan ta sa pagalagad kangay kayadan kag iba sang hindi pala nakasala nga ang ila balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang ginkinahan sa Ginoo nga mapasaguli kag amugid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumulo dapat pagkabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15 versikulo 16. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling, siya mangitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bugos na kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasugbuan amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasuguan. Kag sanglit ang kasuguan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan. Nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga naporma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan, mangin balaan. Si Kristo, isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya. Siling niya, gintuman ko ang mga sugo sang akon amay. Juan 15 versikulo 10. Kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. Juan 8 versikulo 29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo, nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kaubuton. Pilipos 2 bersikulo 13 kag
Versikulo 12. Mabatsyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala, apang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway matok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga aton kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isak sa Diyos noon nga kusog, kag ang pagtuo nga gasiling salamat sa Diyos nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15 versikulo 57. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang gilikuton sang pagpakabalaan progresibo.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Wooden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Ryan Wooden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sabungan sa Shaton, pinatigil dahil walang permit.
2: Request kung magayo kong franchise sa SB, kung doon na ba yung SB, doon na ba yung franchise ang Bulangan.
3: Kurari ni Yang Gipaunong ang operasyon diri sa Bulangan sa lungsod sa Shaton.
1: Modernized jeep sa Bacolod, nanganganib mahatak ng bangko.
4: Kami sa traditional jeepneys, nagasimpatiya man kami sa mga modernized groups nga hindi muntani madula.
5: Alam nyo, ang hapon ng LTFRB ay maganda ang buhay.
1: Expired na gamot, itinapon sa likod ng ospital sa Bayuhan.
6: Sayang itong mga gamot kung binigay nila ito sa mga mahirap.
1: Illegal nga LPG refiller, arestado. 134,000 na gamit na samsam.
7: But ang equipment, first of all, is regulated by DOE. Dapat pasado siya sa government natin.
1: Lalaki, patay sa pamamaril sa Himabaylan.
8: May adlog kasi ako man, may oras kita na muna malya.
9: Persons of interest and persons of, person of alias region.
1: Ina, pinatay umano ng sariling mister sa Calatrava?
10: Dili ako na, malungon si Kim. Manakit mong gusto, sir.
11: May previous mo sa kaso na tingkaray.
1: Barangay Kapitan sa Morsya, sinaksak umano ng sariling pamangkin.
12: Ginlabo yan sa mga ospalin sa una. Kita yung kapitan din nga, ari sa kini, sumipiltahan di o, gagit-kita niya, ginarog yung kabinangon.
1: Lahat ng ito, inyong tututukan sa aming pagbabalik. Dito lang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Ay, ako subong sa menopausal stage, ako nga mo, galain-lain, hindi ako pamatsyag, dumatumba ko, hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Das ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan. Relax, anay. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahaya sa buong Negros Island Region. Pansamantala, pinatigil ng LGU ng Shaton ang operasyon ng isang sabungan sa Barangay 3 matapos ireklamo ng mga residente dahil sa ingay. Sa inspeksyon, napag-alamang wala itong kaukulang permit. Alamin ang investigative report ni ka-K5 James Manduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
5: Matagal na, ngunit na bakit ngayon lang? Yan ang katanungan ng iilang sabungero sa bayan ng Shaton, Negros Oriental matapos sa magbaba ng hatol o kautusan ang lokal na pamahalaan ng Shaton na ipatigil ang sabong sa naturang bayan na.
6: Halos umabot na sa siyam na dekada ang nabanggit na sabungan na nagbibigay ng kasiyahan sa mga sabungero tuwing Sabado at Linggo. Ngunit sa kabila ng matagal ng operasyon ng nasabing sabungan na, naglabas ang LGU Shato ng isang pansamantalang pagpapatigil na sa operasyon na dahil sa maraming residente ang nagre-reklamo sa lugar. Sa isang pariyam ng K5 News FM kay Shaton Municipal Mayor Albert Turra, sinabi niya na nakatanggap ang kanyang tanggapan na mga reklamo mula sa mga residente sa lugar kung saan matatagpuan ang naturang sabungan. Ayon kay Mayor Ator, may dalawang pangunahing dahilan sa pagtutol ng mga tao sa lugar. Ang unang dahilan ay ang ingay, lalo na kapag may isinasagawag derby na umaabot pa hanggang hating gabi. Habang ang pangalawang rason naman na inireklamo ng mga tao ay may pagsisikip ng trapiko dahil walang sapat na parking area ang sabungan sa nasabing lugar.
7: Barangay Anino na may hatag sila sa akoa kung mga letter of petition gikan sa mga residente sa barangay 3. Ang petition sila tungod niya doon ay mga problema no sa bulangan diha sa barangay 3. Ang problema diha petition sila sa so more than 50 barangay 50 residences sa barangay 3 nga petition sila tungod number 1. Sasaba ka iyo kung during sila mag derby so di sila katulog kay maabot man na sila ang derby ana maabot man na sila tag alas 12 sa gabi eh. So, number one, muna sila ilang kuan problema. Number two, no, ang parkingan na no, sa ilahang kuan, mga sakyanan no, sa mga sabungero.
6: Matapos matanggap ng tanggapan ni Mayor Albert Atora ang reklamo mula sa mamamayan, agad niyang sinuri ang sabungan na upang makita kung ano ang mga nararapat na hakbang na dapat gawin na sa kanyang pagsisisayat na dalaban ng mayor na ang nasabing sabungan na ay walang lokal na permit, walang barangay certification at higit sa lahat walang building permit.
7: In gisusi sa nakuog, doon na ba yun sila i-franchise no, sa Bulangan nga gikan diri sa SB. So ang SB kay padadaan man ako og kuan request kung mangayo og franchise sa SB kung doon na ba yung SB ano na ba yung franchise ang Bulangan. So ang SB nihatag po na akong certificate nga si SB Secretary nga wala yung sila i-franchise. Muto nga ako pong patawag ang akong engineering no. Doon na ba po sila yung building permit niya na issue dari sa engineering. So, nihatag po sila ang certificate po niya. Wala sila yung na-issue building permit no, sa dari sa engineering department.
6: Nang malaman ng mayor ang kakulangan ng mga papilis ng nasabing sabungan na, agad niyang ipinatawag ang presidente ng namamahala rito upang ipaalam na may reklamo mula sa mga residente ng nasabing barangay at nangako naman ang namamahala na kanila ang aaksyonan da.
7: Ako silang ipatawag ang mga kuan ang presidente sa asosyasyon diha na naay kuan may petition sa lubulupyo diha. Ito nga pag arin nila diri sa ilang presidente din sa ilang i-clear.
6: Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Mayor Ator na alam na niya na wala silang permit at binigyan ng alkalde ng 5 araw upang iproseso ang mga kinakailangang dokumento. Nais ng alkalde na direktang isumiti sa kanyang tanggapan na ang mga kinakailangang papilis upang may pagpatuloy ang operasyon ng kanilang sabungan na. Ngunit lumipas ang 5 araw at walang kahit isang papilis sa na isinumiti ng mga namamahala sa naturang sabungan na. Matapos silang mabigo, muli sila binigyan ng mayor ng isa pang buwang palugi upang makapagsumiti lamang ng mga dokumento na kinakailangan na at binigyan sila ng gabay tungkol sa mga papilis na kinakailangan na para sa pagkuha ng lokal na franchise. Ngunit muli silang nabigo na magsumiti dahilan na upang maglabas ng utol si Mayor Albert Ator nang pansamantalang ihinto muna ang kanilang operasyon na.
7: Ako nakita, Manggod, na wala sila ikuan, wala sila kompletong permit. Itong ihatagan ako siya o 5 days to comply no, sa ilahang mga requirements, no permits, no sa ilahang kuan, Bulangan. Akong ipasumiter diri sa kuang opisina no ang ilahang mga permit or requirements pero after 5 days wala na sila nakakomply sa usa. Gihatagan na pud ako sila another 1 month to comply ra gihapon. Ako silang gihatagan og tagsa-tagsa no kakuan nga mo nay i-comply as per diri sa tuang BPLO nga unsay ilang i-comply para makakuha pud sila og franchise, number one franchise. Wala maghihapon sila ni pakita na ko doon ay mga kon.
6: Matapos ang pagpapatigil sa kanilang operasyon, wala na rin natanggap ang tanggapan ng alkalde ng mga pabilis na nagpapakita ng pakikipagtulungan ng management ng nasabing sabungan na. Dagdag pa ng mayor kapag natapos lamang nila ang mga kinakailangang dokumento alinsunod sa batas agad niyang pagdidesisyonan na ang pagpapatuloy ng kanilang itinigil na operasyon. Samantala, formal ding nakatanggap pa ang PNP Shuttle ng liha mula sa tanggapan ng alkalde na nag-uutos sa na ihinto ang pagsasagawa ng sabong tuwing Sabado at Linggo sa nasabing sabungan. Sa isang panayamba kaya Police Lieutenant Julius Busico, Deputy Chief of Police ng naturang Police Station, ibinunyag na matapos nilang matanggap ang utol sa mahigpit na ipinatutupad ng PRP ang pagmomonitor sa nasabing lugar upang maiwasan ang pagsasagawa ng anumang illegal na aktibidad.
8: Namin nadawat nga letter nga gikan sa atong pinalanggang mayor dili sa lungsod sa Shaton ni adtong July 29, 2026 na temporary niyang gipahunong ang operasyon diri sa Bulangan sa lungsod sa Shaton. In relation to that, sir, kanuna na mong gimonitor ang Bulangan aron dili na gud sila maka-operate, sir.
5: Nilinaw ng alkalde ng naturang bayan na, na hindi siya tutol sa anumang kasiyahan, lalong-lalo na sa sabong na kung ito ang magbibigay kasiyahan sa mga ama sa buong Shatonda. Ngunit ayon sa kanya na kailangan lamang na idaan na sa tamang proseso at legal na ang kasiyahan na kanilang gugustuhin na. Para sa K5 NIR Investigative Report, na, ako si K5 James Dietri Bayo Banukilio.
4: Kung pansamantalang tigil ang sabong dito sa Bacolod, baka tigil rin ang biyahe ng mga modernized jeep. Ilang operators ng modernized jeep sa Bacolod ang nanganganib na mabawi ng mga bangko ang kanilang mga unit matapos umanong hindi makapagbayad ng monthly amortization sa loob ng 2 taon. Palpak nga ba ang implementasyon ng PUV Modernization Program? Imbestigahan natin ito sa kuwento ni K5 Wilson Villena ng K5 News FM Bacolod.
9: Ilang mga modernized jeeps sa lungsod ng Bacolod ang nangangambang hatakin na ng mga bangkong pinag-utangan nito. LTFRB tumawag na ng meeting kasama ang transport sector sa lungsod.
10: 2017 nang sinimulan ang PUJ National Modernization Program na pinangungunahan naman ng Department of Transportation o DOTR. 9 taon na nakaraan, kamusta na ba ang sitwasyon ng mga modernized jeeps sa lungsod, partikular na sa Bacolod? May magandang naidulot ba ito o di kaya isa namang palpak na programa dahil sa kakulangan ng regulasyon dito? Noong nakaraang linggo, ibinahagi ng modernized jeep operators ng Bacolod ang kanilang hinanaing hinggil sa nakaambang paghatak ng ilang mga unit na mga ito dahil sa hindi nabayaran ang monthly amortization nito sa loob ng 2 taon. Agad itong nakatawag ng pansin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at nagsagawa ng meeting sa transport sector ng Bacolod. Dinaluhan ito ng mga traditional at modernized jeep drivers at operators. Isang napakagandang solusyon ang nailatag ng LTFRB sa transport sector ng Bacolod, kaya masayang lumabas sa mga operator at presidente ng traditional at modernized jeep mula sa meeting.
11: Damo gid sang maayo nga balita kay ti paborman ang aton nga dapat i-renew ang tanan nga mga provisional authority kag mga salakyan diri sa siyudad sa Bacolod.
12: Medyo nakakadlaw kami kag nalimay kami nga mga modernized group tungod kay ka maunod gid ang solusyon base sa nagbase sila sang pag-gather sang problem.
10: Ayon sa LTFRB, hindi rin daw nila gusto na may mawala ng hanap buhay dahil sa problemang ito. Kaya gagawa nila ng paraan na parehong makabinibisyo ang traditional at modernized jeep sa Bacolod.
13: Ang habol ng LTFRB ay mapaganda ang buhay ng bawat isa. Ang instructions sa amin, napa-specific, no? Wala sanang mawala ng hanap buhay. That's not our intent.
10: Isa sa mga napag-usapan ang pagbibigay ng 20,000 pesos ng financial aid sa mga modernized jeeps sa loob ng 3 buwan. Ito'y upang makabawi muna ang mga ito.
12: Mahatag sila sang rehabilitation fund, no? Para sa amon nga mga modernized unit, no? So kag sa amon yang amortization, no, nga every unit may i-provide sila ng mga funds na, no, 20,000 from the national government, 20,000 per unit a month, so good for 3 months, no.
10: Sa traditional jeep naman, papayagan na makapag-operate ang mga ito sa gitna ng kalsada basta maganda pa ang kondisyon ng kanilang unit o roadworthy pa ito.
11: As long roadworthy, kag temporaryo, i-renew gidanay because nga kulang gid ang number of units. Kag hindi man pi, kag kami sa traditional jeepneys, nagasimpatiya man kami sa mga modernized groups nga, hindi man tani madula.
10: Sisimula na sa susunod na ligo implementasyon ng mga solusyon na ito.
14: I-determine anay kung sino pwede magbiyahe. Kung pwede na sila as per determination sa LTFRB, daan sila sa provisional authority para maproteksyonan man ang mga commuters. Kay karo kung nagadalagan, nandun sila kinagadalagan man ang ibang ganit dami sa Hawaii sa provisional authority. Kung ano matabo, ano pahilayo, ma-discuss siya. Hindi makompensate ang mga pasero. Kag-operator man.
10: Naway magkaroon na ng agarang solusyon ng problema ng mga transport sector sa Bacolod nang sa karoon ay wala nang may maapekto, lalo na mga commuter.
9: Para sa Negros Investigative Report, ako si K5 Wilson Villena. K5 News FM.
4: Tutukan sa aming pagbabalik. Expired na gamot, itinapon sa likod ng ospital sa Bayuhan.
15: Sayang itong mga gamot kung binigay nila ito sa mga mahirap.
4: Illegal nga LPG refiller, arestado. 134,000 na gamit na samsam.
16: Dapat ang equipment, first of all, is regulated by DOE. Dapat pasado siya sa government natin.
4: Lalaki, patay sa pamamaril sa Himabaylan.
17: May log kasi ako man, may oras ka na muna, malya.
18: Persons of interest and persons of, person of alias regime.
4: Ina, pinatay umano ng sariling mister sa Calatrava?
19: Dili ako na, malungon si Kim, manakit mong gusto, sir.
20: May previous mesa nga kaso na itong karay.
4: Barangay Kapitan sa Morsya, sinaksak umano ng sariling pamangkin.
21: Dinlabo yan na sa mga spada sa una.
22: Kita yung kapitan din nga, ari sa kilis, may kultahan din o, gagit-kita niya, ginarog yung kabinangon.
4: Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Kadamong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
1: Das ba ang imong blood sugar? Mag-GTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: At sa ating pagpapapatuloy, nakakapanghinayang ang mga gamot na sana ay napakinabangan ng mga nangangailangan. Pero dahil expired na ang mga ito, malaking tanong ngayon kung paano napabayaan ang inventaryo ng ospital hanggang tuluyang masira at mapaso ang mga gamot. Narito ang investigative report ni K5 Dondi Glodove ng K5 News FM Bayawan.
4: Ang lalawigan ng Negros Oriental ay kinabibilangan sa humigit kumulang 15 public provincial government run hospitals. Ayon sa talaan sa lahat ng bahay paggamutan sa buong Negros Oriental, tinatayang aabot sa 400 hanggang 600 na pasyente araw-araw. Ang lahat ng mga pasyenteng dinala sa mga bahay paggamutan ay nangangailangan ng gamot upang gumaling. At ang lahat ng mga gamot na ito ay galing sa mga magbubuwis na araw-araw nagbabanat ng buto upang makapagbayad ng buwis sa gobyerno. Gayunpaman, kahit anong pagbabayad ng buwis, may kakulangan pa rin sa gamot sa karamihan ng mga bahay paggamutan. Kung ikaw ay tapat na nagbabayad ng buwis sa gobyerno, ano ang iyong mararamdaman kapag nakita mo ang perang pinagpawisan mo ay naabutan lang ng pagkasira at naitapon? Gaya sa nangyari sa mga gamot sa Kalumbuyan Community Primary Hospital sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental. Iniliblib ang mga ito sa mga sako upang itago, pero kalikasan na ang nagbunyag sa nakakabinging katahimikan sa pamunuan ng hospital kung ano at saan dinala ang mga gamot na supply sana sa mga taong may sakit sa lugar. Noong kasagsagan ng bagyong Maymay nitong Agosto lang, sa likod mismo ng Kalumbuyan Community Primary Hospital, gumuho ang pader nito dahil sa lupang rumupok na pinaglibingan. Dito na tumambad ang limpak-limpak at sako-sakong medisina na inilibing dahil di umano na expired na sa kabutihang palad. Tila ang panahon na ang nagbunyag nito upang matagpuan at makita ng isang citizen sa lugar ang mga gamot na nag-expired na. Nitong Agosto lang, dumalaw si Nanay Evelyn Pural sa kanyang taniman malapit sa ospital. Dito na tumambad at bumulagta sa kanya ang limpak-limpak na medisina mula sa pinagguhuan ng lupa sa pader ng ospital. At ayon sa mga residente dito na kung sana ay ibinigay ito at ibinihagi ng mga residente na bago pa ito na-expired, sana'y napakinabangan pa ito ng mga tao. Pero iba ang nangyari dito sa Kalumbuyan Primary Hospital, inilibing lang ang mga gamot na hindi maayos ang pagkakatago nito ng dahilan nito na gumuho ang pader na kinatataguan nito. Dahil sa kanyang curiosidad, sinuri ni Nanay Evelyn Pural ang mga gamot at dinala sa kanilang bahay upang ipagsabi sa may mga katungkulan sa lugar. Pero tila ba hindi pinansin ang matanda kaya dumulog na ito sa himpilan ng K5 News FM Bayawan. Kaya naman, tumungo ang news team sa naturang lugar na may layong 15 hanggang 17 kilometros mula sa city proper upang suriin ang nasabing mga medisina. Aming nadatnan ang pinag-imbakan ng mga sirang gamot na may tinatayang 5 taon na ito simula itong ma-expired. Sinuri namin ang mga ito na pag-alaman namin na ang mga gamot na nasira ay mga lunas sa mga common na karamdaman. Ito ay paracetamol, mga contraceptives, furosemide, amoxicillin, captopril na gamot sa high blood pressure, heart failure at pagprotekta sa kidney functions sa may mga diabetes. Bukod sa mga nasabing gamot, kasali din sa mga gamot na itinapon tulad ng simetidine na gamot sa ulcer, acid reflux at heartburn. Maroon ding gamot sa asthma at chronic obstructive pulmonary disease at azithromycin, mga antibacterial, antibiotics at mga gamot sa sexually transmitted diseases at marami pang iba. Labis na labis ang panghihinayang ni Nanay Evelyn Poral na isang taxpayer sa sinapit ng mga gamot na kung sana na ipamahagi ito na pakinabangan na sana ang mga ito.
5: Oh, sayang to mga gamot kung binigay nila to sa mga mahirap kung di na pakinabangan.
4: Dagdag pa niya na kung may mga manghingi ng gamot sa nasabing ospital, tila ba pinipili lang ang mga binibigyan nito na kung sa tingin nila ay may malaking ambag ka sa gobyerno, otomatiko mapapasa kamay mo ang lunas. Pero kung mahirap ka at walang kapakipakinabang sa gobyerno, ang matatanggap mo ay pagtataray at pagsusungit mula sa ospital.
5: Kayo, marami sana nito na kinabang ng mga gamot kung binigay nyo. Sinayang nyo na lang ang gamot, hindi yung magbigay kayo, pinipili nyo lang. Tapos, oh, tingnan nyo, malaking pira ito ng gobyerno. Oh, maraming matulungan ito kung hindi nyo pina-expired. Hindi kayo mag-reason nga, tira ito ng COVID, kaya ano nilubong. Tapos, sabihin nyo pa yung namatay ito, pinagdamay nyo pa sa ano pa, panahon pa isang napatay ito. Matagal na ito, huwag nyo idamay yung namatay na. At saka huwag nyo sabihin nga, tira ito ng COVID, ang dami-dami.
4: Upang malinawan ang lahat sa bumulagta na pagtatago sa nasirang mga gamot, sinasadyang puntahan ng K5 News FM Bayawan ang pamunuan ng ospital at doon aming nakakausap ang Chief of Hospital na si Dr. Sergio C. Alvarez III sa pamamagitan ng telepono dahil sa oras na yon, wala sa ospital ang nabanggit na doktor. Ayon sa kanya, wala siyang alam na may gamot na itinapon sa likuran ng bakod sa ospital. At inakusahan niya si Nanay Evelyn Poral na kailangan ng psychiatric evaluation dahil sa mga pinaggagawa nito.
6: Kanang mga tambal sa ospital, kanang dool na ma-expire, naman mo gunmi, mga CPN sa ospital o mga district, nami, na-group chat nga kung on say, mga 3-4 months before ma-expire, then daghan sa amo nga stock. Amo na nang i-kuan sa upang hospital, kinsay ganahan. Kanang mga si Evelyn Poral, tingala po na sa una raw na siya si Kundra sa ospital sa tingala po ko asa gikan na niya mga tambala nga wa mo po itatang government ko han then natingala po ko asa po niya ikalot kay mura mag kanam ko siya daan ko siya kung yung mapotan mga silingan din na o sahit na magtagadzaya kayo mga problema ko nos pagkinaan lang psychiatric evaluation.
4: Sa gitna ng mga akusasyon ng doktor, aming sinabihan ito na kami mismo nakakita sa mga nakaimbak na mga gamot. Kaya sinabi niya na baka ang mga gamot na iyon noon pa sa mga nakaraang doktor sa ospital na wala pa masyadong pasilidad na pagtatambakan ng gamot.
6: Masasako panahon nga galingkot ko din ha, ang mga tambal ako nang namin kuhan. Tingalik sa una pa na nga doctor din na sa una pangakuan kay Mingaw ng hospital pagsulod na ako din na o tingali duda ko kana posible kay ato pugot sa gawas nga na may friends sa puna among kuan duda ko kana tingali mga tambala sa una nga mga doctors or sa una pa na nga hospital nga Mingaw pa kayo kay di pa equip sa mga laboratory o mga personnel din na kay sa una isa ra ka nurse isa ra ka doktor so ang upang mga tambal ma-expire god so duda ko kana mga tambala sa una patingali na nga panahon dili sa ako time.
4: Dagdag naman ng doktor, mahigpit niya itong pinabulaanan ang mga akusasyon na pinipili ang binibigyan ng gamot.
6: Amo din ako, kung ana din abigado or mutanan ka din sa mga pasyente. Kwadon may mo sa panggol, may mo mo na ito. Dili man mo nga ang hospital nga magtakihala kadaghan ng pasyente kung wala siya salik sa mga personnel din na. Di man mo tubo atong hospital, dili man mo nagana to pasyente mo salik, kinabuhi man na nila. No? Kung wala ka nagtrabaho tarong din na sir, nagkuhan sa hospital, di napunta ako. Ang sa umiinutan ako ng hospital, sa zona, ni para uguan, kahoy. Kung kita ni mo karon di pa rin siya kayo. So, ang ako tanaw, na iyo tao, di magbuta, you cannot please everybody. So, kaputok ko na sa ila.
4: Sana naman sa lahat ng mga pampublikong paggamutan ay nag-iisip na ang bawat gamot na nasisira sa bawat gamot na natatapon at hindi napapakinabangan ay mula ito sa mga taong araw-araw na nagbabanat ng buto at tudok kayon upang may maiambag sa gobyerno na nilulustay lang ng mga pinagkakatiwalaan nito.
7: Ako si Dondig Lodovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
3: Hindi lang ang mga gamot ang nasayang, pati na rin ang pera ng bayan na sana nakatulong pa sa mga nangangangailangan. At sa iba pang mga balita, arestado ng PNP Maritime Group ang isang 46-anyos na lalaki sa operasyon laban sa illegal na LPG refilling at rebranding. Narito ang report ni K5 Berto Gaket ng K5 News FM Bacolod.
8: Arestado ng PNP Maritime Group ang isang 46-anyos na lalaki matapos maaresto sa operasyon laban sa illegal na LPG refilling. Kinilala ang suspect na si Clarence Morales. Batay sa investigasyon, ang illegal na gawain ng suspect ang unauthorized refilling ng mga LPG canister at cylinder. Wala silang permit mula sa Department of Energy at hindi sila accredited na LPG refilling plant. Sa halip na dumaan sa tamang proseso, kinukuha nila ang LPG mula sa malalaking storage tank at inililipat ito sa mga canister ng ibang manufacturer gamit ang mga improvised na kagamitan. Ang mga canister nito ay hindi naman pag-aari nila at dapat dumaan muna sa safety inspection at tamang equipment bago refillan. Ayon kay Luigi Rome Corpus, distributor ng Refrance LPG, may dalawang uri ng canister na ginagamit sa merkado. Ang aluminum canister ay para talaga sa LPG at matibay, kaya pwedeng palitan ang laman basta dumaan sa tamang proseso. Samantala ang butane canister ay manipis at disenyo lamang para sa butane. Dapat isang beses lang itong gamitin at hindi dapat refillan ng LPG. Binigyang diin din ni Corpus ang pagpapalit-palit ng laman at pag-refill sa butane canister ang isa sa mga poneng dahilan sa pagsabog. Dahil hindi ito ginawa para sa pressure ng LPG, bigla itong sumasabog at nagdudulot ng panganib sa buhay ng mga consumer. Dahil sa maling proseso at kakulangan sa safety standard, lubang delikado ang ganitong gawain. Maaring mag-leak, mag-overfill o sumabog ang mga tangke na nagdudulot ng sunog at panganib sa mga mamimili at komunidad. Sa isinagawang operasyon ay nakumpiska ang 7 orange at 2 green na LPG cylinder, daan-daang canister ng iba't ibang manufacturer, 6 na improvised refilling paraphernalia at isang timbangan na may kabuuang halaga na 134,290 pesos. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Section 40 ng RA 11592 o LPG Industry Regulation Act dahil sa pagsagawa ng refilling ng walang paindulot at tamang pasilidad. Dahil sa sunod-sunod na pagkadakip ng ilang illegal na LPG refiller, nagsisimula na rin mag-alinlangan ng

0: DOE, dapat pasado siya sa government naton. Kag dapat ang facility na ginagamit is safe bala. Kag hindi pwede nga ara lang sa open. In this case, ara lang sa grahe nila.
1: Para sa K5 NIR, Negros Investigative Report, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
2: Tutukan sa aming pagbabalik. Lalaki patay sa pamamaril sa Himabaylan.
3: May adlog kaya sa akong may oras ka na muna malya.
4: Persons of interest and persons of person of alias Richie.
2: Ina, pinatay umano ng sariling mister sa Kalatrava?
5: Dili ko na malungon si Kem. Manakit mong gudya, sir.
6: May previous mo sa kaso na tingkaray.
2: Barangay Kapitan sa Morsya, sinaksak umano ng sariling pamangkin.
7: Dinlabo yan asang yung pa din sa una. Ita yung kapitan din nga, ari sa kilit, sumikritahan di o, gagakit-kita niya, ginaro yun ang kabinangon.
2: Lahat ng yan, dito lamang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports. Negros.

0: body needs a fortress. That's why I trust Clinica Z3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica Z3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, Mag-Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman ng masakit, Mag-Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, patay ang isang lalaki matapos barilin sa Himamaylang City. May tama o mano ito ng bala sa ulo at natagpuan sa gilid ng kalsada kasama ang kaniyang motorsiklo. Ayon sa pulisya, may person of interest na sila at isa sa tinitingnang motibo ang illegal na droga. Pakinggan ang ulat ni ka-K5 Jerelo na Luis ng K5 News FM, Kabankalan.
4: Duguan, nakahandusay at may tama ng bala sa dibdib at ulo ang isang lalaking natagpuan sa Purok 11, Sitio Tanate, Barangay Agisa, Himamaylang City, Negros Occidental, bandang alauna ng hapon, araw ng Linggo, Agosto 9, 2026. Kinilala ang biktima na si Eman Ilanya Mumbai, 31 taong gulang at residente ng Barangay Tanawan, Kabankalan City, Negros Occidental. Sa investigasyon ng Himamaylang Component City Police Station, alauna imedya ng hapon, araw ng Linggo, nakatanggap sila ng tawag mula sa hotline 911 na mayroon natagpuang lalaki sa gilid ng daan sa tubuhan sa Puroka 11, Sitio Tanate, Barangay Agisan sa nasabing lungsod. Agad naman pinuntahan ng mga pulis ang lugar kung saan nangyari ang krimen at doon nakita nila ang motor at nakaandusay na katawan ng biktima na may tama ng bala sa ulo at dibdib. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Kabankalan, may ilang minor de edad na nakarinig ng dalawang putok ng baril sa lugar kung saan nangyari ang krimen, ngunit hindi nila nakita ang mukha ng pumaslang sa biktima. Na-recover naman ng mga pulis ang dalawang empty shells ng caliber 9mm. Sa exclusive interview ng K5 News FM Kabankalan, sa asawa ng biktima, nakatanggap ng banta sa buhay ang kanyang live-in partner dahil di umano'y pinaghihinala ang itinuro ng biktima sa mga pulis ang kanyang kaibigan na si alias Juben na nahuli naman sa drug buy bust operation sa Barangay Binikwil, Kabankalan City noong Agosto 7, 2026.

0: pakita din ang mga buhay na may lakas ako, di ba na? Tapos, nagtuon siya, mas po wala na lupo. Tapos, hindi nga gasa sa mga nalituon naman siya, amot na pet na ganyan, pero nandambat ako na yan, na may adlog siya sa akin man, may oras kita na muna, amalya. Sige, sabat na siya man, wala man ko yan, adlog, wala man ko yan, sabat siya. Tapos, na magambatan na ako, nagpaano sa bigo ko, kayo ikaw man lang mismo na pasarot sa akin. Pag dapa po kayo, binispikan ka ba na si Iman ko nagpaigo? Na paano mong dapat ako si Iman? Kasi si Jubin na nawag pa na, wala ka na tapang si Jubin.
1: Sa interview naman kay Police Lieutenant Peter Hinovia, Deputy Chief of Police ng Imamaylan Component City Police Station, sinabi nito na may kaugnayan sa illegal na droga ang pagpaslang sa biktima at may tinututukan na silang person of interest na pinangalanan naman ng pulisya na si alias Rigi.
2: We have persons of interest in person of alias
1: Rigi. Decidido naman na mag-file ng kaso ang pamilya ng biktima sa suspect na bumaril sa kanilang kaanak. Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis, K5 News FM.
3: Maraming krimen na nauugnay sa droga. Droga din kaya ang dahilan ng pagpatay sa isang 35 taong gulang na ina matapos umanong pagsasaksakin ng sariling mister sa Calatrava. Narito ang buong investigative report ni K5 John Versales ng K5 News FM San Carlos.
4: Gutay-gutay ang kalalamnan at napaliguan ang sariling dugo ang buong katawan. Ganito ang sinapit ng 35 anyos na ina na kinilalang si Milagros. Sinaksak siya ng napakaraming beses ng kanya mismong mister na kinilalang si Tito gabi nito Martes, Agosto 11 sa Barangay Refuejo, Calatrava, Negros Occidental. Ang madugong krimen ay nagsimula sa loob ng kanilang bahay hanggang sila ay nagkahabulan papunta sa labas at maging doon ay hindi pa rin ito tinantana ng suspect hanggang binawian ito ng buhay.
5: Ayon sa salaysay ng anak ng biktima na si Milagros, galing dito sa isang silid, nagsimula ang bangayan ng dalawang mag-asawa at dito pa lang ay sugatan ang biktima. Pagkatapos na nangyari dito sa loob, tumakbo ang biktima palabas, dumaan siya rito, papunta. Dito banda hanggang sa dito na siya bumagsak. At pagkatapos ang suspect ay dito na rin nagsaksak sa kanyang sarili.
4: Pero ano nga ba ang dahilan ng nakakalungkot na pangyayaring ito? Bakit kaya ito nagawa ng suspect laban sa kanyang asawa? Ayon sa isa sa mga anak ng mag-asawa na itago na lang natin sa pangalang Dodong, biglaan daw ang pangyayari at hindi nila ito inaasahan. Ibinahagi nito na posible raw na nagalit ang kanilang ama nang malaman nito na ang kanilang inutang na motor ay binawi na ng kumpanya dahil hindi na daw ito nabayaran.
6: Murag sa motor ko ito, sir. Anong pan ba? Anong di malaga na si papa ipabargo na ipabargo mong mama.
7: Okay.
6: Na moto siya, ipungot siya ba?
4: Kaya lang, paano naman din daw ba bayaran ng kanilang nanay ang nasabing sasakyan? Subalit, hindi naman din daw di umano nagbibigay ng kanyang kita ang kanilang ama.
6: Kayo, naara siya ang motor na mag-deliver siya kayo, yung kwarta sa deliver siya kayo, madili man na iyatag ka mama.
7: Ang katong kwarta, mauunta to ang ibayad sa motor. Ang kinang income.
6: Nayara mang isipte. Di man iyatag ka mama.
4: Nang dahil lang sa bagay na iyon, buhay ng kanyang asawa ang ipinalit ng nasabing suspect. Napakababaw nito na dahilan kung tutusin, pero nangyari talaga ang dapat ay hindi naman sana kailangan. Sa pagpapatuloy ng pananaliksik ng K5 News Team ukol sa pangyayaring ito, napagalaman na dati na palang nakulong ang suspect dahil sa kinakarap nitong kaso na may kinalaman sa pagbibenta ng ilegal na droga.
8: Nadakop ini siya naton sa last April 2025 sa kaso ng Republic Act 965, no, sa ilegal na droga. Nung kaga may previous mo sa kaso ng itinkarate, no? But ang rape nga case wala niya ng purso because nga nag-atras ang complainant. Nakagawa niya sa true plea bargaining agreement.
4: Hindi naman ito itinanggi ng anak ng suspect at ng biktima. Sinabi na rin ito na matagal na daw talagang gumagamit ng ilegal na droga si Tito.
6: Na, sir. Kapilala ko na na tinan, sir.
7: Wala ni mong gisaway o mong gibadlong?
6: Nang dili ko na badlong mo si Kem, manakit mong gusto, sir.
7: Manakit siya.
6: Nang baba, nang kapila lang, isugay na ko ba na? Kamama ba na? Nagsuyop siya ba?
7: Pero kinangkuhan, aside na ng drugs, nainom siya ng mga makahubog niya inanimod.
6: Anong mag-drugs siya?
7: Anong mahubog siya ba? Mahubog siya?
6: Wala na mo kita na nag-hubog, sir.
7: Maorod niya na ang drugs transfer niya.
4: Sa ngayon ay patuloy na ginagamot sa ospital ang suspect, samantalang inihanda naman ng PNP ang kasong parricide laban sa kanya.
5: Ako si K-5 Jong Barsalas para sa K-5 NIR. Negros Investigative Reports.
3: Sa aming pagbabalik, isang krimen na naman ng pananaksa ang naganap. Barangay Kapitan sa Morsia, sinaksak umano ng sariling pamangkin.
9: Ginlabo yan asang ginlabo yung sa una. Kita yung kapitan din nga, ari sa kini, sumipiritahan di o, gagit-kita niya, ginaro yun ang kabinangon.
3: Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Rin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, namatumbako. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amuin ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akon dyan. So, kung pag-inaw sa San Clinica, detox 500, kag maitise, ang bukol sa akon dyan na dula. Namong islamat sa Clinica, detox 500, kag maitise.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
5: Sa iba pang balita, sinaksak umano ng sariling pamangkin ang 64 anyos na barangay captain na si Celso Villesa ng Canlandog, Morsia noong Agosto 7. Tinamaan sa tiyan ang kapitan at umabot sa bituka ang suga. Narito ang buong investigative report ni ka-K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
6: Yan ang hinablos. Ando na ako na lang sa blanga nag-abot, yan ando naglain ang yaulo. Moon ang gulpilan na sa nagsulod.
7: Pagkita kay kapitan na nga, aradas may kwasang sira na o kikigasi lang, ginbunuin na lang.
8: Kapitan ng barangay Canlandog sa bayan ng Murcia, Negros Occidental, nasaksak na kanyang sariling pamangkin. Suspitsado, sinasabing may problema sa isip.
9: Sinaksak ang isang kapitan na kanyang sariling pamangkin sa kanyang tahanan sa barangay Canlandog, bayan ng Bursa sa probinsya ng Negros Occidental noong Agosto 7, pasado las 7 ng umaga. Ang biktima ay si Kapitan Celso Villesa, 64 na taong gulang, samantalang suspect ay kinilala naman na si alias Ronald, 35 taong gulang. Ayon sa kay Oscar Iliaga, bayaw ng biktima, na narinig nila ang suspect na sumisigaw sa labas ng tahanan ni Kapitan Villesa na parang may problema. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, lumapit ito sa bahay ng kapitan at tinadyakan ang main door.
7: Takwari dire, kay namulugulagan, kay nagsinggit na siya. Di tapos ng pagsinggit siya, di sumulod sa ilang kapitan, di balayo. Kagin tikwang niya, tiyo ay madaog, ginsipa niya.
10: Si kapitan?
7: Si kapitan, arat nang kwan sa iya, katanaw. Tingol pilan di pagsipa niya, di nagubapir ka na. Ara sa kapitan, nakakasaway ka po. Kapitan, masalun sa mga saka na sa o.
9: Nang makapasok na sa bahay ng biktima, nakita niya ang mag-asawa na nagtatago sa kwarto. At dahil sira ang pintuan, nakita ng suspect si Kapitan Villesa na siyang pumipigil sa pinto para hindi mapasok. Sinaksak nito ang pintuan at ito ay tumagos.
7: Di pa kita yung kapitan din nga ari sa kilis, may pirtahan di o, gagakit-kita niya, ginaro niya lang ka binangon. Di kalabalapas binangon niya, sir mo.
9: Matapos ang krimen, kaagad na lumabas si Ronald sa bahay ng biktima at bumalik sa kanilang tahanan na tinatayang 50 metro ang layo sa tahanan ng kapitan. Kaagad na dinala ng rescue team ng barangay ang biktima sa ospital at nireport ng mga kamag-anak sa Murcia PNP para ipaalam ang nangyaring krimen. Sinabi ni Police Captain Hani Labaro, Chief of Police ng Murcia PNP, na kaagad silang nagsagawa ng hot pursuit operation sa Barangay Canlandog sa naganap na krimen. Dito, nahuli ang sospek sa kanyang tirahan na nasa likod lamang ng bahay ng biktima.
10: Yes, no, naka-receive kita tawag, no. Actually, ako gintawagan, no, gin-inform nga may stabbing incident dito wherein ang ato biktima is isa ka kapitan. Ginsaka naton dito para ma-verify ko na tuod gid. Sa pag-abot naton dito, nag-conduct kita investigation, then nag-conduct kita hot pursuit operation. At the same time, nakuha naton ang aton yung suspect.
9: Sa K5 na dito po ang tirahan ng suspitsado, matapos ang krimen, dito ka K5 tumakas sa suspitsado na si alias Ronald matapos niya masaksak ang kapitan na si Kapitan Celso ng Barangay Canlandog. Dito dumaan ka K5 ang suspitsado at doon pumunta sa kanilang tirahan. Diyan ka K5 sa kanilang dirty kitchen sa likuran, doon natagpuan at nahuli ng mga kapulisan ang suspitsado na si alias Ronald. Sinabi rin ng Chief Tanod ng Barangay Canlandog na si Aladdin Alminasa na may hinaharap na depresyon ng suspek at hindi lang ito ang unang beses na kanyang ginawa sa kapitan dahil dati nangyari na ito subalit siya ay napigilan.
6: Ginlabo niya na siyang spading sa una.
7: Spading.
6: Ang ligad tuig.
11: Ligad tuig lang.
7: Ligad
11: tuig.
6: Oo, amo na siya.
9: Stable na ngayon ang kondisyon ni Biliasa pero ito ay patuloy pa rin na ginagamot sa pribadong ospital sa Bacolod dahil sinatamong sugat sa tiyan na umabot sa kanyang bituka.
7: Paumpawan man sa kayo, nahingaga man sa operar.
11: Wala mo na pilasan mga tinayin?
7: Na may pilas hindi. Tiyan mo ito nga, magayin kayo, wala ganyan maglapta ang higko. Ito na yung aga sa pisa kay opera ko no ayos may aga diba sila yung baguro eh.
9: Para sa K5 Negros Investigative Report, ako si K5 Red Salgado.
5: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid na buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Uy at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Sa kalupok, mga ka-KSS. K5 solid supporters. Kamusta ang aton KSS na lukpan na ni Mister? Kung wala pa updan si Boom Granada sa K5 Hugot Love Lines. Dapat kada Saturday night magahugot ang pet Chinese missis. Isa kalupok sa aton nga mga taxi driver, e-bike drivers dira, sa mga uyabay dira nga date-date sa kilid sang plaza. Isa kalupok, ha? Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ang yung request ng mga kanta kung sa diin madumduman mong unang lalaki nga nagtiro sa imuga sang kanamiton ga sa kalupok dira sa Santa Clara. Sa aton dira ng mga SG, mga security guards, si Ludi tadira Dad Boy Mendoza. Sa luwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Later may ara kita tagaan advice about naman ni sa iyang boyfriend. So pwede ka mo makahatag sa inyong mga opinion, mga comments nyo dara, no? Sa ato niya Facebook Live, i-comment nyo ka K5 Bacolod. Paki-follow si Boom Granada. Boom Granada. Sa akong dara, Team Lupok. Sa akong niya, Boom Granada Angels. Isa kalupok kay Grace Mar Perido Mayanggab, Sir Boom Perido Family. Sa kalupok kay Sir Clifford Batadhay. Good evening, sir. Pagay Ma'am Juji Montepio Batadhay. Sa kilala ko dira sa BCP. Okay, Amari Gabriel. Sa kalupok si Muga.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, please play Nandito Ako. Isa kalupok kay Tongtong. Si Tongtong sang Ibi Magalona.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugo.

0: Isa ka lupo kay Angel Valderrama dara sa Manaol. Tali, sana na ga, no? Isa ka lupo dara sa imo ga. Idol, yako na ang mga taga K5. Isa ka lupo lang dara sa imo sa Valderrama family. Kay ka K5 McCoy, isa ka lupo dara sa Manaol. Kay Ma'am Gina Purano dira sa Sunshine Valley. Kay Sheena May Suelo. Good evening, sir. Bumay ang gabi kay Sheena May Suelo. Isa kalupok si Muga.
1: Isa kalupok!
0: Ligad yung libre ko sa ice cream, di sa? Kundi gin ubos ni Ethan James. Si Yasha Milana. Good evening, sir. Boom, isa kalupok sa Barangay Mansilingan. Purok Lionville, pa-request. Kanta, sir. Boom, kahit maputi ng buhok ko. Later, play na ni Boom Granada. Paki-send sa inyong mga hugot love song dira ng mga request sa ating Facebook Live ka K5 Bacolod. Hindi ka mo mag-PM kay Boom Granada. Kay buwas ko pa na mabasahan sa kagahon. Comment ka mo sa aton nga anong live. Dira ka mo comment. Laki ka pop-up di o. May ka ano sa friend request na. Kabalo naman ka mo sa inyong lolo. Hindi maro mag-quit-quit dira sa aton yung mga message-message dire. I-direct nyo na lang bala sa comment section, ga? Daan na lang ka mo comment para mabasahan din ni Boom Granada. Kay Mami Rosie magbanwa dira sa sagay. Mami Rosie, salamat galiha sa imo nga pa-birthday last Monday, Mami Rosie, no? Isa kalupok dira sa imo. Si Ati Sur. Pwerte nga pangalan, ga? Doka millennials lang, no? Team Wanga Bells. Good evening, Sir Boom Granada. Shout out lang liog kay Ma'am Jingle Tikar. Dara sa Barangay Granada.
1: Isa na lupo!
0: Di wala gitada anong madanlog-danlog mo dara nga ano? Nga okra. Kanami, iblas ng okra ni Ma'am Jingle Tikar. Tapos magtigang ka mo, bikon aga. Mag-breakfast ka mo. Mag-luto ka mo sa rice cooker. Ibutang yun lang sa babaw, no? Kanamit, ginaya.
1: Isa na lupo!
0: Di ko may ara. Dara, padali mga midiga. Isa ka lupo kay Helen de Loyola. Lonita Suyod. Kay Ma'am MK Tabukon, happy birthday kagawa Drud ni Tibos. Salamat gid, God bless ha. Salamat dira sa Kabangkalan. Isa kalupo kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Kay kumpare ko dira. So yung pangalan ni kumpare ko dira sa GK Sumag, isa kalupo. Kayo, kadamo, bisang kumpare ni Boom Granada, kakalipat na Kuya Madge, dapat mag-send ka mo sa inyong mga hugot, dara ng mga greetings. Ibutang yung pangalan ni Mister nyo. Isa kalupok ka kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Kay kumpare ta Gino Banhao Loro, isa kalupok man.
1: Isa kalupok!
0: Kay Sir Tungtong, isa kalupok sa EB Magalona. Ari na sir, nandito ako.

Gino Banhao Loro, Idol Grieve, isa kalupok sa mga bata ko, nga si Nathan, si Kiel, kag si Katlea, isa kalupok sa Loro family, taga din ang Loro family. Good evening, Sir Boom. Galantaw kami sa Imo Live, sang akon bana. Si kumpare tagali Jonathan Sarada, dara sa GK Store, isa kalupok. Si kumpare ta Dad Boy Mendoza dira sa Santa Clara Subdivision. Amo man kay kumpare ta Dila China, isa kalupok. Si Minda Lantino, good evening Sir Boom Granada. Shout out watching from Puruka, Mayang, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Pa-request ta Meme by Julina Magdangal.

0: Isa Kalupok.
1: Si Mamay Dagay, ang mansion family. Good evening, Sir Boom 20 Kalupok. Perte ka man mads ba? Isa pa lang gagaki ang kianga na kay kumpare ko. Perte ka mads? Perte ang imong petchay? Bagets lang mads.

isa kalupok dira sa barbershop sa Gagunting kay Boom Granada, dira sa Burgos Market kay Nong Noel, isa kalupok ah. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Send me your Who Got Love song kay para malukpa ni Boom Granada sa Sininga Gab-e.

0: Isa ka po kay kay Sin Oniga, ga ano ga? Kadasig magsaka sa aton comments no. Da parehas lang lagi na quit kuwet ni Mr. Kasaka din kalimot taw ni Jennifer. O shout out lang Sir Boom Granada sa tanan nga mga KSS. K5 solid supporters sa Purok Gonzaga, especially sa mga senior citizens. Gapamatigid always, thank you. Salamat ha sa aton mga senior citizens. Aton KSS dira sa barangay Manslinga, no? Purok Gonzaga. Sa kalupok dira sa inyo. Please play Honey My Love So Sweet. Kumpari ko Boom. Si Gregorio Negalea, sang EB Magalona. 49 years old. Bopper, ting taga EB Magalona, gapalupok. Si kumpare ta Gregorio.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5,

putukan ka ni Boom Granada. Isa ka po kay Aljan Yabla, hari na ko di ah. Nakamonitor na sa radyo ang nakawatch live. Ah. Salamat na kay Aljan Yabla. Si Aldemer Jaime Alparo, isa ka po kay Vilma Chavez sa Barangay Estefania. Isa ka po dira sa inyo, Red.

0: putukan kita. Isa ka lupo kay Angie Aloy. Good evening, Sir Boom. Watching from Puro Kapisan. Barangay Vista Alegre. Dira sa Vista Alegre. Kay Ma'am LV Tupas. Dira sa Himacolod Store. Si Maya Store. Isa ka lupo dira sa inyo, Ma'am LV Tupas. Pa-shoutout, Sir Boom, kay Blessie. Blessie May. Parnesyo ka pitita kupin.
1: Isa ka lupo!
0: Perte man ka gamay-gamay sa imong letters gaman. Hindi ka kita si Boom Granada. Kabalo ka na may edad-edad kita. Hindi ba stylan-stylan pabla nila mag-comment na bala. Kaya muna na sa Boom gali ang mga letters pwede mapagamay pagid. Nakodo ko ang font ga imo a 17. Patsagan ko daw 9 ang imo font. Kabalo ka may edad-edad na si Boom Granada. Kung kasado hindi makakita layo. Kay Blessie May, kay Parnesyo, kag Pitit Kupin. Isa kalupok dara sa inyo.
1: Isa kalupok!

Boom Granada, daga ka subuan ako sang imo gina play. DPM si Boom Granada kay maano ta, mabalupok para hindi ka mo masubuan kung wala ka mo mga partner dira. PM si Boom Granada, PM is the key.

0: Hindi na naiyakilan lanyang kung wala ka partner, hindi ka maging happy. PM is the key, boom granada. Tanaw bala si Ma'am Roslyn Delicana, ho. Kay always na lukpa ni kumpare ko. Isa kalupok lang dira sa inyo, ah. Si Angie Aloy, good evening, Sir Boo, watching from Puro, Kapisan, Barangay Vista Alegre. Salamat, Vista Alegre.
1: Isa kalupok!
0: Si Mindal Antino, Sir Boom Granada, pa-shoutout sa akong partner nga si Robinson, kag sa akong mga anak. Si Romel, si Marlon, si May Rose, kag sa akong umagad. Si Ronaline, si Ronald, kag sa duwa ko kaapo. Si Rain Rose, Reina. Reina Rose. Kag sa akong magulang si Lani. Hano watching from Puro ka may ang barangay Tagukon Kabangkalan City.

0: Boom Granada idol ka ni Papa. Sino pangalan ni Papa mo? Bala si kumpare ko, tagaan ko sa extend ah. Isa kalupo kay Lady G Kanyete Panlaan. Kamusta ka na Mads? Kamusta ang buhay-buhay? Si kumpare ko kay nakita ko sa Central Market or sa My Day niya. Swerte yung mga kumpare ko subo, mga 64 edad, mga 54.
1: Isa kalupok
0: lang dira sa inyo ah. Palanggaa si Mrs.

0: Isa kalupok, good evening Sir Boom. Kapamati lang kami diri sa Mel's Tambayan. Kanamit sang nachos dira sa Mel's Tambayan. Sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Upod ang akon KSS members. Kang bana ko nga si Ronnie Gonzaga Erbito nga loyal sa akon. Wala ka pang uyab, sigurado ka? Kagpalokpiman si Edwin Dacquiano. Edwin Dacquiano, isa kalupok na si mo ha. Gamay ko ng bitso ko ni Edwin, ang muna ula uyab. Si Rogelio Flores, si Nalzi Flores, si Ira Ray Esporma. Si Mel Larette, Roel Famuso, si Ronnie Valchez, kal si Jason Vargas nga wala uyab. Isa kalupok ha, dira sa Mel's Tambayan.
1: K5, Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok dara kay Jason kag si Ryan. Kung dara kay Tita Chimi Aragon, si Ryan nga wala uyab. Kung salap, ay wala. Si Jason kuno tagduwa nung uyab. Ang isa ko nung gapalda pula dara blas tabok ni Tita Chimi. Ang may building dara blas nga yellow nga may red, may uyab na ako na si Jason.
1: Isa kalupok.
0: Pero kabalo ko ya ang crush ni Ryan niya Tita Chimi. Ang cashier dara sa sulod. Ang gapalda gray na bla perminggo pa ho nang kagtod si Tita Chimi blandi buhok. Kamo nang crush ni Ryan, isa kalupok lang dara kay Ryan ha.
2: Ay,

0: Isa kalupo!
1: Isa kalupo kay Willia Kondada. Good evening, Sir Boom. Watching live from Deca Kabuga. Please play Kanlungan. Sa kalupok ng dira sa Kundada family.
2: Boom! Granada!
3: Boom!

0: isa ka lupo!
1: Kay Numat Lizel, dara siya nga Changge, dara sa BM Takuling, sa kalupok si Mumads.
0: Isa ka lupo!
1: Nagpauli, kanagali, wala ka ginapakita kay Boom Granada. Johnny May Reteta, watching and listening from Paglaong Village. Kay Mr. Rons Martorilla, shoutout sir sa tanan nga Maninihon. Sa kalupok dara sa Maninihon. Sa Gabligat dara Kulon bala. Sa kalupok lang dara sa inyo ah. Sa kay Miss Rons Pottery. Si Gino Rigole, ma-request ko Boom. Anong request mo sir Gino? Isaman kalupok kay Angie Aloy. Kay Grace Navales Luyas. Hindi ko dahil mabasa ninyong mga comments. Kaya kada mo ga send ang comment, hindi magsungod-sungod ga ah. Eh karon kagton ko ng imo nga petchay. Okay, saan din ang mabasa ni Boom Granada? Kaya kada mo ga send, amo na hindi ko dahil madakpan. Kaya pareho sa nambla, hindi mo madakpan ang imo, mister nga may uyab. Hindi dapat i-send mo na ka 20. Sa kalupok si imo ga Chloe. Kanami pa sa inyo ang pangalan, Chloe ga sungod-sungod pa sa... Ay karon kagton. Sa kalupo kay Grace Navales Luyas, may gabi Sir Boom, watching live from Hinubaan. Sa kalupok lang sa tanan nga listeners, sa Hugot Love Lines. Sa kalupok ka, Luyas Family, Grace Navales. Thank you so much, guapo Boom. Pakagtaman ko sa imo nga talo. Ay, ano na iya? Ano na imo, ya Algenia? Lumilipas ang panahon. Do kadamo na nakakagataw. Sinumat as tam na nasambal. Hindi ka mag-joke-joke kay Boom Granada. Kay salungon kada ni Boom Granada. Gasolinahan, takasin pisos, malambot, hanakada. Isang Arab Blas abroad ang kilala ko ba, puwerte? May ma-PM kay Boom Granada. Sang nagpuli na sa Pinas? Wala na pabatsyag? Albert Iskanyan, asta mo nagre sambal ang kilala. Tabert! Si Roslyn Delicana, good evening ha, Sir Boom. May sakalupok ha. Sir Boom, please play Magdalena. Si Jenny ni Sambarangay 29. Ari Jenny o para sa imo.
2: Boom Granada!

0: ba ang lipat?
1: Isa kalupo kay Ma'am Christine Singson na dara sa Talisay City. Si kumpare ko, Dad Boy Mendoza. Good evening, idol. Boom, guwapo, damo uyab. Perte ba nung atira, damo sir? Hindi ko mabasa ang iban kay basi ma... Mabaldabid kita dari live. Shoutout family Sumiling sa Barangay Balabag, La Carlota City. Thanks, Sir Boom G. Millennials ang kumpare ko nga 49 edad ba?
0: Magdali.
1: Sir Boom, si Lorena, Sir Boom request. Si Lorena nga kanta, sir. May ara na, sir.

0: si Zilla Velchez Escamos. Good evening, idol. Kamusta na si Zilla? May boyfriend na? Shout out, sir. Boom request ko multo. Junimay Reteta. Galive kita sa liwat sa Facebook account ko, K5 Bacolod. Send me your Who Got Love song. Inyong request ng mga kanta. Dara, ang inyong mga shout out. Kay palokpa ni Boom Granada this Saturday evening. Of dan si Boom G, Boom Granada, until 9 p.m. para sa K5 Who Got Love Lines. Magdalena. Si kumpare Takaloy Herong Gano, isang kalupok sir. Isang kalupok ka Herong Gano family. Good evening sir Boom Vilmapi boys. Shout out sa Nerves. Herong Gano, Hinovea, sa barangay Kambugsa. Banwas ang hinigaran, request ko ikaw ang dahilan.
1: K5 Hugot Love Live.

0: sa kalupo.
1: Isa kalupo kay Albert Iscanyan, ang kumpare ko nga loyal. Loyal sa kanon, di mo sure. JGM Salvador, si kumari ko JGM Salvador dara sa Singapore. Ah, Hong Kong nga nasa Bunga, no? Good evening nga, Sir Boom. Isa ka lupok, Team Lupok. Size 9.5 lang si Boom Granada, ah. Si JR Sampong. Good evening, Idol. Pa-request, Binaliwala. Shoutout kay Muhammad, Barangay Antipolo, Puente Vedra. Isa ka lupok dira sa Puente Vedra, sa Family Sampong. Kumparita Ramon Bernal. Good evening, Sir Boom Granada. Shout out da sa mga ka-homeowners sa City Village Kabuga. Sana ay iyong naririnig. Si Gino Rigole, Sir Boom, watching live from Murcia, Barangay Santa Cruz. Sa kalupok dira sa Santa Cruz, Murcia. Aring kumpari, tanga damo uyabo. Si Leonardo Sevilla. Bago naman pangalan mo, kumpare. Imo last name, bago naman. O si Mami Dag-Ayman ka. Good evening, Sir Boom. Isang kalupog pa-request paminsan-minsan. Kay Janine Mayreteta, salamat gida. Kay Ma'am Christina Singson, Zandra Dizonharo. Si Mylene.

0: Joya Sidayon.
1: Iibigin.
0: Sir Boom, please play sa isang sulyap mo. Ay, nabihag ako mo na. Kung gusto, hindi ka mo magpati sa mga lalaki. Drop lang matamis ang dila. Pero replay ni Boom Granada, ah. Matamis ang dila kung wala pa, no?

0: Amo ni song ng team song ni Abigail Fuentes Hakon. Diba Tita Julie ni Villalumugdang? Bomb granada sa isang sulyap mo ay nabihag ako.
1: Ayos na ako sa isang sulyap mo.
0: Isa kalupok dara kay Arbias, pa shoutout sir San Oka Malagao sa Novo sir. Galagao da si Boom Granada, wala mo man ko ginakuhit. Dapat kuhiton mo si Boom Granada. Sandra Dizon Haroy sa kalupok, lotoy utoy gitawa si Christine Singson. Tiyagan mo daw. Daw nakilig sa kuno. Ma'am Christine sa kalupok sa imo dara.

Ang sarap mabuhay kung maputukan ka ni Boom Granada. Si Ma'am Cecilia Banzon, kamusta ka na Ma'am Cecilia Banzon? Dara sa Barangay Mandalagan. Sa iban bla nga wala na basa ni Boom Granada ang ilang mga greetings dara. Isan liwat. Kaya hindi ko nabi madakpan na yun ko dasing magsaka. May kon uyab lang na kay dakpon dayon ni Albert Iskanyan.

0: Isa ka lupok kay James Bornales, ang kumpare ko dira sa Himamaylan. Team lupok man na, uyaban man na. Kada barangay sa Bacolod may uyab sa kuno. Grabis kan isa daw wala gid sa maging pakilala kay Boom Granada. Villaflor Manay Joey. Good evening, Sir Boom. From La Castellana, request ko perfect.
1: Isa ka lupok!
0: Sana all perfect ang relasyon. Sir Boom, please play Kung Ako Na Lang Sana. Si Camille Sangsilay City.
1: Isa ka lupok!
0: Kapangita ko boyfriend, sir. Pwede ikaw na lang. Property si Camille.

Granada sana. Sa gasens ang ilang mga pa-request, ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Pwede man sa Boom Granada nga Facebook account. I-search nyo kay na share ko ng live. Si Albert Iscanyan, isa kalupok. Ma'am Cecilia Banzon, isa kalupok kay Ma'am Elizabeth Padasay. Si Kumaria Elizabeth Padasay, isa kalupok. Si Malvas Garcia Rufa, good evening Sir Boom. Si Marvin Lauda, sir, isa kalupok. Dara sa Resorts Negrense. Kamusta na si Sir Marvin Lauda? Si Christina De La Cruz, si Myla Magkumot, good evening Sir Boom Granada. This greet sa taga Sitio Punong kay Alan Tagoy, si Roland Mamang Munoz, Rosalie sa kalupok dira sa inyo. Si Leslie Along hasta subong wala pagyapon boyfriend. Losina Mendez Revillame, good evening, greet mo ang husband ko, happy birthday kay Randy Revillame, family Morio, Celia Nida, kag si M. Tolido,

Believe gid ko sa dila mo sir boom. Damo single mom bo perten. Imo na iyay dutso mo sa ako. Yung kilala taman ka bala dad boy Mendoza. Iya uyab iduso iya kay boom granada. Na kano ya. Christine de la Cruz, good evening sir boom. Salamat Christine de la Cruz. At sa di sinasadya na lukpan sa ni Boom Granada.

0: Mga labi nyo.
1: Mention pa ni kumpare ko, dad boy, si Abigail ba? Happy birthday sa akon nga hinablo sa Abigail John Oberas. Happy birthday, babe. I love you.
2: Isa ka lupong!
1: From Tutut.
2: Isa ka lupong!
0: Bakit pa hindi ka na kilala na ako'y malaya?
1: Si Noel Melmida Jr. Good evening, Sir Boom. Isa ka lupong. Sa ako nasawa si Mylene Kunlang. No, isa kalupok sa Kulang Family, dira sa DSB, Don Salvador Benedicto. Hidlaw man kami sa Amon Disney Prince, Sir Boom Granada, si Miss Abigail Dina Grace of Fuentes. Good evening, Idol Boom. Shoutout lang da sa Family Laod, dira sa Talok, Bago City, isa kalupok.
0: Ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang gusto.
1: Sir Boom, request si Banahon. I-play ito ng request ni Banaho ni Ma'am Rowena ah. Kay Budlay nandit sa Malukpan karon sa kaagahon. Iniibig kita. Request ni kumpari ko Ronnie Erbito.
2: Isa ka lupo!

Amoning Timson ni Raya, no? Tachimi, drabla sa tubang mo mayelo nga building nga may pula. Amoning Timson yung sa uyab dara o. Oh. Ang gapalda-palda, drabla. Kay Sir Kenneth, dara ay sa kalupok, ha? Dara sa Lope West East, sa restaurant ni Tita Chimi Aragon. Kung wala ka mong kwarta, utang ka mo dara. At hindi na rin pinagsimpa. Si idol ko Ivy Puro dira sa UK sa Unahan Kabang Kalan. Magabalik si Buma Granada.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend! Superman for Men.
11: Gawa sa maca.
10: Isang herb
11: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
11: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
11: Stimulates libido.
10: And treat sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma,
15: Eye Care Gold Capsule,
14: Bacterial Conjunctivitis,
15: or Pink Eye,
14: Eye Care Gold Capsule,
15: Eye Allergy,
14: Eye Care Gold Capsule,
15: Cataracts,
14: Eye Care Gold Capsule.
15: Ang Eye Care Gold Capsule
14: may aras ang lutein,
15: Vitamin A,
14: Vitamin E,
15: Vitamin C,
14: Zinc,
15: kag Dilberry Extract.
14: Eye Care Gold Capsule
15: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
14: para sa eye health.
15: Mag-inom sang Eye Care Gold.
14: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Adlaw-adlaw,
14: Eye Care Gold Capsule.
15: Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at
0: August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: Number one, hit music station, 101.5. 101.5 K5 News.

0: K5 News FM 101.5. Welcome back mga ka K5 sa K5 Who Got Love Lines. Kaupod man sa gihapon Cebu Magranada. Live kita sa Facebook account sa mga late tuners. Ka K5 Bacolod, dra ka mo sense yung mga Who Got Love song, yung mga request ng mga kanta. Mga shout out nyo.
1: Pwedeng sabihin nyo to sa kanya.
0: Isa ka po kay Leslie Along. Si Leslie Along, asta subong ko na wala boyfriend. Sa mga gwapuhon, dara ko noong mga kalalakiinhan. Kapanawagan, sang i-add siya sa Facebook. Sir Boom, paki-PM lang sila sa akon. Search nilang Leslie Along. Ang akon primary photo, naka-white. Perte. Perte ka, Mads. Merito ko sa imo, taga-Takuling. Si Albert Iscaniana. Mahilig na magkanta. Buksan mo, papasukin si Albert. Galing ka gamay mo ng bitsukoy mo. Berta mo na ginapagbayaan ka permis sa mga uyab. Dapat mainom ka extend food supplement for men. Tanob lang si Banahon ni Tajuli no Velo Mugdang. Painom yung ginakadagab eh. Sang extend. Magbugtaw yan sa aga. Timplahan man sila ni Misteria. Sang DTX Coffee Mix. Sa mga kumpari, tadira ba lang? Malukpan nyo si Missy sa gabi. Pagbugtaw sa aga, timplahan nyo dayon sang DTX Coffee Mix. Ay, yung mga kabataan, before mag-go to school, renon nyo sang Mighty C. Kayang chimpo, legal last week, diba? Gaulan, gainit. Para layo sila sa masakit. Biskan siniya yung init-init naman. Layo sila sa masakit, magpaimnon mo sila sang Mighty C. Si kumari, taya kong taas ang iyang blood pressure. Prayos kay Mami Bings Delphin. Bila sa akong, Sir Boom, ginaimnon ko blood 2 ka DTX capsule. Nakampawan ko sang akong yung high blood. Hey, goods na, Mami. No, ang D3Bio mo man na. Power Trio, Mighty C, D3Bio. Kag DTX 500 capsule sa diin mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong mga lugar.
2: Isa ka lupo!
0: Hindi gani, PM yung si Boom Granada kay deliveran, taka mo door to door. So meaning, ako makagtudra sa inyo balay.
2: Isa ka lupo!
0: Basta pamahawa nyo ko, ha? Free na balang delivery. Basta may pamahaw.
2: Isa ka lupo!
0: Isa kalupo kay Tita Sara Bilarde. Tita Sara, dapat magtumar ka gid sang DTX of 500. Sir Boom, idol ka ni Mama. Perti, Mama. Mama ko na ni Peter, idol si Boom Granada.
2: Isa kalupo!
0: Salamat gid Mama, Peter. Ano pangalan ni Mama mo? Magpag-greet ka mo kay Mama nyo ko kay Papa nyo. Sa mga uyab nyo dara, idalaan nyo man ang pangalan. I guess, alam lang si Boom Granada, mag-greet the rin. JJM Salvador, isa kalupok. Mami Bings Delphine, isa man kalupok. Dara sa Burgos Market, kay Sir Noel. Noel nung gahirkat kay Boom Granada, isa kalupok. Si Monong,
2: isa kalupok.
0: Baligad sa akon, ngitae man ko dara. Uyab, tagaan ko sa radyo eh. Isa kalupok kay Leonardo Sevilla. Sir Boom, isa kalupok kay May Dagay. Si May Dagay nga loyal ay kumpari Kuya Leper. Sir Boom, please play Bicon Ako na lang sana. Mabasa kita sang hugot letter sa sining gabi, ha? Buligan nyo si Boom Granada, hatag advice.
2: Isa kalupok!
0: Ang aton nga letter sender sa sining gabi, si Leia. Si Leia? Si Leia nga taga barangay. Basta taga Negros. I-play ta ni Anay ang kanta ni kumpari to kung ako na lang sanang request nga kanta. Isa kalupok dira sa imo?
2: Isa kalupok!
3: K5 Hugot Love Lines.

0: sa Kalupok!
1: Si Sir Cleo Barbas. Sir Cleo, kamusta ka na sa Kalupok? Sa asawa ko si Malua. Sa Kalupok, dara sa barangay Pahanukoy. Si Naneng Juanilio. Sir Boom Granada. Good evening. Dugay na ko ga monitor sa radyo pero bago ta lang nakita. Cute ka gali. Aragay. Sa Kalupok ka kay Neneng Juanilio. Ano mo si Kimay, ma'am? Kada parehas ka mukha cute. Mahalin mo rin ako. Lubusan kung ako lang sana ang iyong minahal. Si Marilu Takanloy, ang kumari ko dira sa Libertad Market. Hey, God bless, Mads, naglabay ko dira. Baka busy man sa imo ya trapo sang talong kagsang carrots to bala ma'am. Perti ka mads gina ano gid ang carrots gina trapo trapuhan sana all gina trapo trapuhan. Kilala ko mo wala mo gina trapo trapuhan pero ang carrots dira perting trapo mo mads nakuaan mo gid sang balas balas kunami bala sa carrots may balas balas tapos ano do kakisil bla. Ikalaw, ay man ang carrots na tamaan ka hini. Carrots na mag-pronounce mo. Three carrots na lang eh. Sir Boom, good evening. Pwede maka-request song sa unang tingin na bihag ako ni Boom Granada. Super tingi mo hugot ga. PM si Boom Granada, pila ng edad ni Ma'am Neneng Juanilio man.
0: Isa ka lubog!
1: Nailok panta ah.
0: Isa ka lubog!
1: Ari na mabasa na kita sa haton nga hugot letter sa sininga gabi.
0: Isa ka lubog!
1: Kailo su so unsi na gali ho. Pagtas na si Julie Nubielo Mugdang. Sir Boom, dugay-dugay, ma-bye-bye ka na.
0: Isa ka lubog!
1: Wala mo ginabasa ang hugot letter. Malang mahans. Kaya dapat 8:20 ko pa na ibuyan. Pero kaya doon ginahay, blood ka na dira, Ari.
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Boom Granada, tawag lang ako sa pangalan nga Leia. 27 years old, kag may ara ako BF, boyfriend, isa ka security guard. Kag tawag lang sa pangalan nga Ronnie. Si Ronnie, 50 years old na.
1: Alaala ng kahapon, pinabayaan sa dinamit kami.
0: Nakilala ko si Ronnie sa ginaubrahan ko sa Bacolod. Si Ronnie, isa ka security guard. Ako, isa ka sales lady, Boom Granada. 8 months na amon relasyon. Napakilala na ako ni Ronnie sa iya Iloy. Kagbuto gid ang iya Iloy sa akon. Nagayo man na si Ronnie sa akon. Nga kung pwede, ipakilala ko man daw siya sa akon ginikanan.

Sangin pakilala ko si Ronnie, buma sa akon papa kag mama, ginhambalan ako nila. Ngabulagan ko daw si Ronnie. Kay may edad na kag kun ano ihambal sa mga amiga niya kuno, mga tupad balay namon. Kag sa mga tito ko kag tita. Ano ba lang himuon ko? Boom granada, mga ikutan ni advice sa imo. Kag sa imo man mga listeners. Always gid ako gapamati sa imo sa amon nga boarding house. Sa Leia ni Gali sang Negros. Pa-request song? Iisa pa lamang.

0: Anong ma-advise nyo kay Leia? Si Leia mo ng 27 years old. Pag may arap boyfriend, isa ka security guard, 50 years old. Ginpakilala sang security guard nga si Ronnie si Leia sa iloy niya. Butong iloy ni Ronnie kay Leia. Pero ang problema sa ginpakilala na ni Leia si Ronnie, balda siya sa amay kag iloy. Kaya balan siya gani. Nga bulagan niya kuno si Ronnie. Kaya may edad na. Basi kuno anong ihambal sa mga tupad balay, sa mga amiga, kag mga tito niya. So mga K5, ano bala ma-advise niyo kay Leia? Sa Leia, gapangayo sa inyo advise. Amo na ang sales lady, 27 years old. Kag may arap boyfriend nga isa ka security guard, 50 years old. Nga taga Negros. So pwede ka mo ka-comment sa ato nyo live ka K5 Bacolod. Dara ka mo comment sa inyong mga hatag nga advice kay Leia.
1: K5 Hugot Love Lines.

Isa ka po kay Juliet, kag kay Danielin, gara sa Libertad Market. Dako gid yang gusto gali ni Mama Rilo takanloy nga ano nga carrots. Si Ma'am Juji Montepio Bataday, good evening. Sir, pa shout out ka Juliet. Mahinay kag kay Danielin. Si Danielin taga diin na siya, Mama. Si Ramon Bernal, depende na iya kung gusto niya talaga ang lalaki, ipaglaban niya. So, ma-advise kuya kay Leia, patihon mo ya kung anong ginatibok-tibok sa imo nga puso. Hindi mo ya pag sapakon, kay ara ka naman sa insyakto nga edad, 27 years old ka na. Hindi mo ya pag sapakon ang kung ano man ang comments sa ibang nga tawo. Kay kamuya duwa ni Ronnie Gapalangaanay. Wala man na sa malain kung may edad na si Ronnie. Importante ya Gapalangaanay ka mga duwa. Kung ulhay malang ya si Ronnie, wala siya bala kabataan, wala man siya asawa, goods gina ya. So, si ang mama mo, ka problema ba si anong hambal sa ibang nga tawo, sa iyang mga amiga, sa iyong mga tita, sa mga tupad balay nyo. Ara ka na sa insakto nga edad, Leia, 27 years old ka na, kabalo ka na kung anong insakto kag hindi. At the end of the day, kamo maapdanay nga duwa, kamo mga ano bala, pangabuhi nga duwa. Ang mga tao na iya ma-comment lang na sila ya. So, ang mga advice ni Boom Granada, sundang imo kung anong ginhambal sa imo nga heart. Ara kay sa insakto, go, no? Ano ba lang ma-advise yung mga ka-K5? Basta SG kag naga-edad na 50, ready na na sa pagpangabuhi. Tsaktogin na Ma'am Julie Hinevilla Lumugdangan. Isa kalupok gani Sir Boom kay Ma'am Juji Montepio Bataday. Isa kalupok. Ara ka naman sa intsakto nga edad, Leia, 27 years old ka na. Si Ronnie, 50 years old na. Hindi nyo yung pagsapakon ang hambal sa ibang nga tao, no? Kay kamuya mo updanay. Kamu pangabuhi nga duwa, no? Si Mami Dagay Almension, kung kapalanggaan ay kamu, Leia, hindi pagsapaka kung ano ang ginahambal sa mga tao. Actually, ano mala na eh, ang hambal sang iya nga mama ko, no? Basi anong ihambal sang ibang nga tao sa pagpakilala ni Leia sang iya nga boyfriend, si iya nga Eloy. Actually, buto gani ang Eloy ni Ronnie kay Leia. Sir Boom, please play kung maibabalik ko lang. Si Jasmine sang Silayo.

0: Ang hambal ni Sir Clifford Batadhay. Basi si Mama Ya ang naluyag sa SG. Amo na tutol siya. Pwede. Pwede na Sir Clifford. Pero si Amari Gabriel ya. Yeah. Ah, Sir Clifford lokpan ko sa hindi man sa. Gis aga pa BCPO kontra Blaser. Ang pagsip. Wala, yako ginasapak. Aba ko kayo mapabiktoryas na lang ko ah. Ay kung sa Baduar sa Victorias eh.
1: Ang mga lumipas ay di na maaring balikan.
0: Wala ya sa edad ang pagpalanggaanay. Age doesn't matter. Importante malukpan. Kung nagaluyagay man lang, ipaglaban. Ipaglaban niya si Ronnie. Tsak tugin na Ma'am Gina Purano. Sundon ang tibok. Nano man ang imo nga. Ano yung Ma'am Marilo Takanloy man?
2: Isa ka lubog!
0: Sir Bung, ang ma-advise ko lang sa girl nga hindi importante ang edad. Sa paghigugma, ang importante may trabaho, ginarespeto ka, ginapalangga ka sang matuod-tuod sang lalaki. Ginapalangga mo.
1: Ang gusto ko ko'y lagi na
0: lang. Ina, dapat pasin. Hindi ko kita, ma'am. Wait lang, malaki is dugon ko niblang cellphone ko. Ipaitsindi mo sa parents mo in a nice way. Hindi sa tanan, nga oras, ara sala sa tupad. Sakto, hindi sila sa tanan, yung oras, ara sala sa tupad mo. Mga parents mo, legal ka na para magdesisyon, para sa imo future. Ang mga tawo, gahambal, gidina. Mayo man, ukon, malain, hindi dapat sa pakon. Chak to gida, salamat gid sa imong advice, Ma'am Neneng Juanillo, ang bag-otang listener na kaupod sa aton sa sining Sabado night.
2: Isa ka lubog!
0: Arang idol ko yaw, 3 points.
2: Isa ka lubog!
0: Andrian Gantalao. Tikalo na, wala ka lang gid ka pakita po. Ara ko dara ligan sa BCPO.
2: Isa ka lubog!
0: Si Leo Sancho, good evening Sir Boom, shout out sa Sancho family. Wala ka man kuno nagapakita kay Amare. Ara ko permi bala sa BCPO, oh, Ma'am Juji Montepio Batadhay. Hindi ko magpakita siya, Ma'am. Ay, dapat magpakita ako no siya, mga Piolo Pascual ang muak mo. Sisin o man lang kita ya, be Boom Granada man lang kita ya. Regards lang da kay Sir Clifford Batadhay. Last time la sir nag-firing-firing si Boom Granada.
2: Isa ka lubog!
0: Agad ko si Amari Gabriel firing.

Isa kalupok dira sa Talisay City kay Queenie kagay Pia. Pa-request Sir Boom, larawang kupas. Pa-shoutout sa ako niya ex-boyfriend. Porting ex gina shoutout pa ba no? Si Kevin. Kevin de la Cruz. Sang takoling. Isa kalupok.

0: Kay Tita Chimi Aragon, good evening. Si Ramon Bernal. Pwerte ka kung mamarilo takanloy. Pwerte ka kung magkapil sang carrots. Ang importante, Leia, palangga ka ni Ronnie. Pag isang family niya, pag palangga mo man siya, wala na problema ang idada. From Mami Dagay. Tapos may ano pa? Exclamation point. Akig na bala si Mami Dagay. Te mayo kung si nanay mo man mahulid, Leia. Kay Ronnie, kamu man niya. Hindi ko na pagbasawad ang punta ah. Basit mabalda si Boom Granada. Ang aton mga Wanga Bells, akig sa sininga Sabado night. Isang letter sender ta nga si Leia. Si Ma'am JJM Salvador, panahon subong di na importante edad ang itsura. Importante, responsable ang tao. Tsak to gina, hindi importante ya ang itsura, ang edad. Importante, makakaon ka mo 3 times a day. Mapadako nyo yung mga kabataan. Actually, amo naman lang gina yung importante subong. Makakaon kita, mabakal tang dapat ang ilan lanon ta dodlaw, makabayad kita sa mga kurente ta. Kung ano man ang hambal sa ibang nga tao ya, mabay ida sila. Di ba, Leia? So, go ah. Salamat sa. Kasi hindi yun mo man ang iloy mo, Leia, eh. Kung amo lang na yung i-ano nyo, paminsaro nyo, mag-edad ka lang 40, Leia, hindi kagid ka pamana. Okay man ang iloy mo ga ano aga advice si imo pero kasi hindi yon mo man siya ino kasi hindi man sa may problema ya basi suyaan ka sa tupad balay nyo ano ginaaw tantiya may bana ka nga may ubra kung ang suya man lang si imo wala ubra ti balda sila si imo Leia isa kalupok dira sa singkang isa kalupok kay Jared. Sir Boom, aring ina dedicate ko sa kilala ko ah. Please play. Ikakasal ka na.
1: K5 Hugot Love Lines.
0: Isa kalupok ah, yung parita Jared sang singkang. Isa kalupok.

Amari, wala ka bang napapansin sa mga mata ni Boom Granada? Isa kalupok sa Guardians Legitimate Victoria's Chapter.

Sir Boom, ang request ko nga song para gitina sa imo. Sa unang tingin na bihag ako sa iyo. Bo, perte ka, Mads. Hindi na gula mo ng title, Mads. Naneng Wanilyo. Mga tao lang ni Boom Granada, ha? Hindi na mong tituloga. Malipat ko sa title. Si Johnny Nerves Andrade. Good evening, Sir Boom. Sundon ang puso. Moleya, hambal ni Leonardo Sevilla. Sundon mo ko na lang ginatibok sang puso mo, Mads. Hindi pagpaminsara ang hambal sa iba niya tao.

0: Willia Condada. Good evening, Sir Rod. Boom Granada.
1: Isa na lupo!
0: Boom Granada po, sir. Pag-greet sa umagad ko buwas, happy birthday, sir. Greet from your mother, si Willia Condada from Deka Kabug. Pa-request, sir. Sa kalupok lang request mo, sir. Nautod ang request mo, sir. Si Myla Magkumot. Good evening, sir. Boom Granada. Please greet sa taga Sitio Punong kay Alan Tagoy. Si Roland Mamang Munoz. Pag si Rosalie. Si Rosalie nga guwapa. Sana all guwapa. Ginabira mo naman ko da, Sir Boom. Hindi ka na sakon, Amari Gabriel. Si Ma'am Jojie Montepio, bataday na lang eh. Si Ma'am JJM Salvador, isa kalupo ka. Kamo mga K-5, ano ba mga request nyo? Ano advice kay letter sender Leia? Pwede ka mo kahatag sa inyo advice sa ato nga Facebook account. Ka-live kita sa Facebook account ka K-5 Bacolod. Sir Boom, ako gali si Ligaya sang Fortune Town. 13 years old, please play pagdating ng panahon. Kasi yan sila sa akon nga Hugot Love Lines nga page. K5-Hugot Love Lines 101.5 FM Bacolod. You can also send there your Hugot Love Song request.

mo ni balang request sa una, sang kilala ko. Nagtuod-tuod bala. Nalukpan sa dibong granada. Pero wala na diri sa subong. Out of ano na siya? Out of City of Smile. Ato na siya sa ibang

0: Palang gaon yung mga babae, bala, mga uyab nyo. Hindi ka mo mangita, iban. Si Yasha Milan, Sir Boom, ang request ko sa imo, kahit maputin ang buhok ko. I-play na ni Boom Granada, ah. Stay tuned ka lang dara ga, kay malokpan ka geda. Si Nene Dalawraw, good evening, Sir Boom. I'm watching. Gasuli-suling imo nga type nga. Dila ko gasuli-suli man. Isa kalupok dara sa Paraiso Phase 1 sa Guy City. Kay Ma'am Nene Dalawraw, kumari ginigoro ni Ate Sor magbanwa mo. Mami Rosie, good evening. Bugtaw ka pa, Mami Rosie. Tomorrow, may ara pa bala ano. Sunday news ka, so mapag-greet ka naman. So sleep na Nanay Rossi. Kumari mo, Nene Dalawraw, bugtaw pa yahong. Pag-greet ko, gali sa akon, kumari Sir Boom. Boom Granada, happy birthday today kay Mads Maricel Barredo. Sang Lovi, ano ni Gatman? Lovimar Fire Avenue.
1: Isa ka lupo!
0: Saliwat, happy birthday kay Kumarita Maricel Barredo. Sang Loriv... Gapililit lang, di ko blakan ampot, El. Si Maricel Barredo, Sang Lovimar Fire Avenue. Ara na, ah. Pagdating ng papanahon, kahit pitla si Boom Granada, malokpan ka man gyapon Maricel Barredo. Tiyan mo na eh, ano ma-advise nyo kay Leia kag kay Ronnie? Saluwat sa aton doon ang mga late tuners ha. Ang aton nga letter sender sa Leia, 27 years old. May ara siya boyfriend nga security guard, 50 years old. Ginpakilala ni Ronnie si Leia siya nga Eloy. Ang ilang relasyon, 8 months na. Butoya ang Eloy ni Ronnie kay Leia. Nag-ayo ang lalaki nga si Ronnie sa iyang uyab nga

bulaga niya kuno ang iyang boyfriend na basang Eloy ni Leia, bulagan mo na si Ronnie kay may edad na ina. Kakun ano na ihambal sa mga tupad balayta sa mga amiga ko. Ganong ma-advise nyo, be? Paki-advise, be paki-comment sa ato nga live, kaki-5 Bacolod.

Advice ko sa letter sender Sir Boom, sundon niyang iyang balatsyago. Kag-ara na siya sa insaktong edad. Kaya siya man makadesisyon, kag hindi buot silingon, nga ginikanan kamo, kamo na lang gid masunod. Kaya hindi tanan nga desisyon sang ginikanan insakto. Dapat pamatian man nila ang ila nga bata. Ganit Leia, ikaw na makadesisyon. Sina Yashas Milana sang Barangay Mansilingan.

0: Sinunggaho da mamarilo takanloy. Kalabay da si Boom Granada, wala man kunila, ginapaayo. Liga, nagbahakal ko dira. Joke lang, ma'am. Ah. Sana ang dalawa ang puso ko, request ni Mamarilo Takanloy dira sa Libertad Market.
1: Isa ka lubog!
0: Si Warmon, request ni Warmon sa kandumanan, sana kahit minsan, Sir Boom.
2: Boom Granada!

Ang advice ni Amari Gabriela. Sir Boom, para sa akon ha? Question mark. Kung matyagya kay SG, ang SG mo ng security guard. Kung matyagya kay security guard niya makita ang kalipayan. Go, kiber lang na sa ihambal katawo. Anyways, maski wala ka may naubra, may hambal gid na iya ang tawo. Tsakto gid na iya amari. Baida sila kay hindi man sila mapakaon na sinyo. Inyo na iya pangabuhi. Hasta san og gid na sila makomment abi sa inyo. Baida, boperte. Correct gid, very well said, Amari Gabriel.

0: Pero may paaman, ikaw ya Sir Boom, pakita kanaya kay damo ka na utang sa akon. Si Berto ya permi ko kakakita sa BCPO. Kaagto na rabla si Boom Granada, kita mo gid last time ginpicturan kong gwa patrol. Salamat gid ma'am, amariga bres ang imong comment. Si Marisa Lape, good evening Sir Boom, pa shout out sa KSS members ang Purok Lionville, Barangay Mansilingan. Sa family Arnado, family Letegio, sa family Heradora Escosa, Del Oeste, Alera, kag especially sa akon nga bana nga si Roger Lape. Sa kalupok ng dara sa inyo ha, Lape family.
1: Isa kalupok!
0: Si Vivian Lape, si Jero Lape. Sa ugangan ko nga si Teofela, Sir Boom, kag mapa-shoutout na lang dayon Sir Boom. Ang akon nga bana nga si Roger Lape sa iya kunong nga mga upod. Nga e-bike driver nga gabiyaye sa Barangay Takuling, nga Cory. Sa kalupok lang dira sa inyong mga ma'am kag sir. Happy listening lang awit Boom Granada. Ikaw na imo ba na e-bike driver? Gasulay man na ma'am sa ulan kag init ma'am, kag init man magbiyahe. Dapat paimnon mo na sang Mighty Sea. Hindi gani ma'am, ma'am, extend food supplement for men pagpuli sa gabi. Dara sa Libertad Market kay Ma'am Marilo Takanloy. Sana dalawa ang puso ko. Pero kung duwa magandang puso mo ma'am, ang isa mo ka heart kay Boom Granada na ma'am. Joke lang.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok lang dara si mo mga helper dara, mga opdanan mo dara. Libertad Market para ni sa inyo.
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love Lines.

Delikado na kundua. Nga delikado is siya Milanhaw. Isip ko'y lito, walang mapili. Ang ambal niya, delikado kung ang duwang puso mo, kaya isa lang lawas mo. Tigamiton mo, matudlo mo, gain. Isa kalupok lang dara sa ano ha, manslingan. Kasunggod niya siya, bigay, kasi mabasa ni Boom Granada ang iyang comment. Lagi

0: Sir Boom, paano ko malukpan kay wala man ko boyfriend? Paano ko na malukpan si Karen kay wala sa boyfriend? Gamit ang tudlo mag... Isa kalupo kay Jemel Brian Monarel. Gamit ang mga tudlo mo, i-type mo dara sa Facebook. Looking for girl, ano, boyfriend.
1: Isa kalupo!
0: Diba, Mary Gabriel, no? What is the use of your 10 fingers? Kung wala ka mo boyfriend, wala ka mo girlfriend, use your 3 fingers. Then, click, click, click the, ano, the keyboard. Keyboard. Si Jemuel Brian Monreal. Shoutout, Sir Boom, from Guimaras. Di wa gigitada mangga. Sa Guimaras, wala gigitada mangga. Robert Pacardo. Sir Robert, isa kalupok. Sir Boom, isa lang na iya ang heart. Gusto ko, ahaha, tama na ang sobra.
1: Isa kalupok!
0: Di mo na gani. Isa lang heart pro ko makasakit pero timan Amari Gabriel no. Mas aga palangga kita sa matuod-tuod pero wala kita ginabalikan sang matuod-tuod taman ginapakita. So ang advice ko lang ya sa imo ya Leia. Kaya ara ka naman sa tama nga edad. Hindi mo pagsapakon kung anong hambal sing ibang nga tawo. Kaya at the end of the day kamo of the night ni Ronnie. So what kung may edad ang ako nga bana? Di ba, Leia? Pakita nyo ya si Ilay, abis kan may edad ang bana, kuya. Happy kami ya. Di ba, Wilya Kundada? Sir, good evening, pa-request. Sir, wonderful tonight. Watching live, diri sa Kabog. Idol, tagid ka.
1: Isa talubo!
0: Sir Bo, makagto kami dira sa 23 ma-audition kami sa newscasting. Tani makita ta ka. Puperte ba? Ano nang 23 do Domingo na mo? Si Diana. Ano ka mo nga school, Diana? Kagto lang ka mo dira kay Ari Landry si Boom Granada.
2: Grabe po.
3: K5, Hugot Love Lines. Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Isa ka lupok, shout out sa Team Lupog, Mama Gina Purano. O shout out daw po si Jason Vargas. Nga gabalik-balik lang tan-o live ni Boom Granada. Salamat adira sa Guimaras. Pakishare sang live para makalambot kita sa Pasi. Dira sa Iloilo. Salamat ta, Pasi City. Dira sa Guimaras.
1: Isa ka lupong!
0: Ari ho, maging sino ka man, para na si Molea Kagroni ha.

Sa tanan nga nag-advise, salamat kita kay Miss Chona Zapanabarco, kay Tita Chimi Aragon, sa ako niya Boom Granada Angels, kay Franklin Martinez, wala gali load si Franklin Martinez. Nalipatan ni Boom Granada, bahang naka-tune in sa kanon sa Boom. Salamat na Franklin Martinez, dara sa Sagay.

0: Isa kalupok, dara sa Mansilingan, KSS Mansilingan chapter sa mga leaders ko daa. Sa tanan-tanan ng mga leaders sa KSS, good evening sa inyo ma'am kag sir.
1: Maliman ang ikaw ay ibigin ko.
0: Isa kalupok kay Berto Gaket.

Isawa mo na, Leia. Sundon mo kung anong ginahambal sa imong heart. Hindi mo pagsabakon kung ano man ang mga comment dira sa mga tupad balay mo, sa mga amiga mo. Kaya ka muna i-ama of the nine ni Ronnie. No age doesn't matter.

0: Mga K5, madamo gina salamat sa pagupod kay Buma Granada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramiloy, sa paghatag opportunity nga makapungko dari, makaprograma dari, kag makambal sa sining nga mikropono. Sa technical side, ka K5 Brinyal Alcantara. Hasta sa dasun naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Buma Granada. Dari lang gyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Kag sa bilog nga Pilipinas. Ining K5 News FM 101.5. Maayong gabi, Pilipinas.
1: Boom Granada.
2: Isa ka lumabot.
1: Love Lies. Boom Granada.
2: Boom Granada.
1: Para sa K5 Hugot Love Lies.
3: Ang handugan. Tatanda.
4: 101.5 K5 News.
5: K5 News FM.
4: News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend!
12: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan. Balan Seri. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gini carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
0: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
0: Ano tayong interval?
16: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
21: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
21: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers, amuni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
17: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
21: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
17: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
21: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
17: Wow, ah.
21: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
17: Ang arthritis siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Kasi nakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
21: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. No? Nagamango.
17: Nagakudita.
21: Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. Mm. So, tiyan nga gani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik.
1: Mm.
21: Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung palainong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo kasi ning mga rheumatoid arthritis.
1: Mm.
21: Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500?
1: Mm.
21: Ang D-Sugar, sugarcane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
20: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
20: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupo.
20: Kagakontrolar
22: sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
22: Masalikan.
20: Epic.
22: DTX 500.
20: DTX 500.
23: Yan na mag-asok.
24: Ang imong sugar sa una, pila man?
23: 300.
24: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
23: Bagduha pa kasi man na.
24: Yung sabi niyong pag-inom?
23: Muntag og happy eh.
24: Kailan naman sugar ni mo ron?
23: 126 na lang.
20: DTX 500.
25: Informasyon sa ikayong lawa.
24: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Dios ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo to nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas sang incident sang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods do kami.
21: Nakatry ko to?
24: Oh, mapatay ta to.
21: Puro gigwa niya.
24: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kagmahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
21: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamu, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
24: Siyempre.
21: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-Sugar, sugarcane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
26: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
24: Pulaw?
26: Pulaw ka. Pero sa mga ano no,
24: call centers,
26: mga call center agents nato, no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, Kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
21: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gita dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung gali si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, ang Clinica Deo Fresh kag
21: siyempre
24: DTX
21: Beauty Soap pinaka hindi madula sa imo nga CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
6: Wow, kampiyon.
21: Mas pinanami nga habon.
6: Gina-upgrade niya
21: habon. Gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
26: Damo ga. So ang
21: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
26: So ipapiki lang sila doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
21: after sila maligo, Sir Kevin, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
6: Oy, mga swipe. Yes, santa ka swipe, okay na.
26: May nakalagaw-lagaw man ta sa
21: laksong. May na English gamito, swipe-swipe, alaala ilong gubi, nakanus-nus na ka. Nakagamit na ka mo, Clinica Dio Fresh.
26: Yeah, Klinika Dio Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man nato yung home. Kung kita kong ibang gayam.
21: Dabo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Klinika Dio Fresh.
26: Klinika Dio Fresh. No? So, ang Klinika Dio Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matuga man sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
7: So kadaga Sir Kevin, ga pangapigi ko Sir Kevin, no, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
21: ginugasan. Coffee.
7: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin.
26: Yes, nami gidya dok sam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
21: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
26: Kaya may chia seeds, no?
21: Sigurado, maniwang kag
26: usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
21: May kape. Kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, nga halin sa gituag white or brown sugar, natural, halin sa natural nga kalamay, stevia. No?
26: Stevia.
21: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium. DTX ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gito, Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
7: ipuga na lang
21: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, Ditribayo.
26: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisang lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning nagahatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka Ditribayo ang inyong DTX coffee mix.
7: Pero
26: premium.
7: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
21: extend.
7: Ginabubod niya, extend ang iya kape.
21: Nagpamasag si engineer gamit ang, syempre, ang bago, epektibo, ginpanami, syempre, DTX liniment.
7: Wow, DTX liniment.
26: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
7: Ang palangapon nyo, mga
26: kakas na. Liniment, no?
21: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
24: Bahamot pa bala.
21: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kung mahuyaan sa iyang partner.
8: T3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio, T3 Bio, with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa T3 Bio.
8: T3 Bio, ang T3, yung may Physio. Ang Physio, yung may T3. T3 Bio.
24: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
26: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
21: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. may housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigo ang aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo, daskanan, ratanan ang mga higo. Ang nami lang, kay kung pala inom ka ditribayo, ang ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika di Tribayo, Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gituwag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
26: o
21: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, minerals, salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
26: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika di Tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no? From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di Tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika di Tribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan i di Tribayo mo na.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio, ang D3 Bio, yamay Vizio. Ang Vizio, yamay D3.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit ta akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
13: Mighty C, pamalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Roa City.
32: Atubang sa PLDT McKinley Street.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: Calibo Refentor Building,
35: Osmeña Avenue.
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
37: San Jose Antique,
38: Wantiong Building,
39: Barangay 8 Bagumbayan,
40: fronting kay San Mall.
41: Amar Alternative Medicine
0: Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kinidsang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti syempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis. Kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
26: Kay iban daw na luudan
3: sila. Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
7: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sana sa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Ini nga pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas, ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayaan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
3: Adlaw-adlaw agi.
26: So ang bintaha naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pagin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say bi sa aga wala ka pa kapamahaw,
3: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
26: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
3: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
26: Oh, ang imo nga buyon.
3: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sa Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga kuha ni sila. Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam-alaman yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika D3 Bio, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
1: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa mga dami imong buo. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang kapamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Bio, ang D3, yung may physio, yung may D3.
26: Virus, fungi, or parasite.
3: Bacteria or parasite.
26: So, kung way takabalo, sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1.
3: Mm-hmm.
26: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
3: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya ng apat yun sa klinika. D3 Bio.
5: Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
6: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas na dali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala malasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend
10: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So, una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta mo lang kagabi pre?
5: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasi!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
10: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang VCO, yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.

0: yung pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mababaka sa mga butika.
5: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
7: Sporebiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Sporebiotics ka.
8: Retonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
8: Di nakabaluman usik?
10: Performance mo bala. Maluya na.
11: Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May makaw kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
8: Di pre, musta po lang kape, pre?
9: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis e.
11: Extend food supplement for men.
12: Tikasin.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubon na presyo.
16: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Malakas, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gapon
3: ang
2: pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
6: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pang nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
6: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw, layo ka sa mga amo nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers, amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
2: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
6: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
2: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
6: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
2: Bawa.
6: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
2: Ang arthritis siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
6: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. Nagamango.
2: Nagakudita.
6: No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitted rin ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Mm. Ang D-Sugard Sugar Cane Extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
0: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
0: Kag kontrolar
5: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Masalika.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
7: Yan na mag-asok.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
8: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
7: Magduha pa ka si mana.
8: Ano man yung pag-inom?
7: Muntag o happy eh.
8: Kapila naman yung sugar ni Moron?
7: 126 na lang.
0: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawa.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
6: Nakatry ko to?
2: Oh, mapatay na to.
6: Puro gigwa niya.
2: Hindi na to magbalik. Canned foods, bacon, hot dogs, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
6: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
2: Siyempre.
6: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo na hadlok pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually laban sa ginahimo nyo wala ga prevent cancer kundi naga pa cancer. Hadlok ka tuod pero ga pa cancer imo nga ginakaon. Wala ka ga kaon utan, wala ka ga kaon prutas, permi kaon tam is permi inom alcohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang wala exercise. Hadlok ka magka-cancer pero daw ga breeding ka imo ya sang cancer. Te mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang D is E sang DTX 500, ang D sugared sugared cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas sang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
9: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imong immune system. Kapin pa kung imong trabaho is graveyard shift,
2: pulaw
9: ka para sa mga ano no,
2: call centers,
9: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risk mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina ano na, sapat na nga rason para magtumarka mo sa ginatawag naton nga DTX 500 kag MITC, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
6: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500 MITC or pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500 MITC or pure C.
10: DTX 500!
11: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-DTX 500 na!
11: Masaminig ka palatian?
10: I-DTX 500 muna!
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500!
10: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
11: DTX 500!
10: DTX 500!
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ugali si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
14: mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City,
19: atubang sa PLDT McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building,
18: Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique,
18: Juan Kyong Building,
19: Barangay 8 Bagumbayan,
18: fronting kay Sano Mall,
19: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
18: Kulasi,
19: National Highway,
18: kilid sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina,
18: Kabangkalan Branch,
16: located at ACM Building,
18: Texas Street,
16: Corner Bread Box,
18: Kabangkalan Public Market,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City,
19: Radyo Bandera Compound,
18: likod sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
19: Ernai Street,
18: fronting Paglaom Sports Complex.
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon Kikay Kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
6: siyempre
2: DTX
21: Beauty Soap,
6: pinaka hindi madula sa imo nga CR kag palaliguan sa shower room mo, no?
2: Oh,
6: DTX Beauty Soap.
21: Wow, kampiyon. Oh,
6: mas so, pinanami nga habon.
21: Gina-upgrade niya.
6: No, gina-upgrade ang mong habon. Wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
9: So ang
6: dugay apigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
9: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag atik, no? Na mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
6: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
21: Hoy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
9: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
6: May na English gamito swipe-swipe, alaala ilong gubi, nakanus-nus na. Nakagamit ka mo Clinica Diofresh.
9: Yeah, Clinica Diofresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad, nakabalik man nato yung home. Kung kita kung ibang gayam,
6: damo ba ang ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap, kag siyempre Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag itom sang imong ilok. Mm-hmm. Kag syempre no, sige mo kalot, may infection ang kagaw da sa imong ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imong ilok. So mag-clinic ka Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imong ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
21: Mm. So kadaaga Sir Kevin, ga pa nga pigi ko Sir Kevin, no? Mm-hmm. Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
6: ginugasan. Coffee.
21: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton nga lawas. Dina detox Sir Kevin.
9: Ah. Mm. Yes, nami gidya dok sa mga DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
6: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
9: Kay may chia seeds, no?
6: Sigurado, maniwang
9: kagid niya. Usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
6: kumaya. May kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituag white or brown sugar,
21: natural,
6: halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
9: Stevia.
6: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban, DTX Premium.
9: DTX
6: ang DTX Premium. Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha, may tungod sa gito ang Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
21: ipuga na lang
6: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapinyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para nga ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban nga mga kagaw. Kag kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara Ditribayo.
9: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka muya bulo budget, pugain inyo lang duwa ka Ditribayo ang inyong nga DTX coffee mix.
21: Pero
9: premium.
21: Pero general Sir Pero, Kevin ginapuga niya, ang ginabubod niya
6: extend.
21: Ginabubod niya extend ng iya kape, no?
6: Nagpamasag si engineer gamit ang syempre ang bago epektibo ginpanami siyempre DTX liniment.
21: Wow, DTX liniment.
9: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na
21: ang palangapo nyo, mga kakas
9: na. Liniment, no?
6: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
2: Bahamot pa bala.
6: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kung mahuyaan sa iyang partner.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
9: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
6: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka Ditribayo, ang Ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, kaya ang tapos ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo, Sir Kevin. Tungod sa iyang medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni, meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog. Kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higo naton,
9: tigsala
6: para maprotektahan ang imo nga kidney, indi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, minerals, salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga indi ma-damage, indi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kaya kisaya, gakaguba imo kidney tungod sa kagaw. Pero kung palainom kaya, ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
9: So, di rin nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika di Tribayo. Kaya nga, ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, punjay kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di Tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula, makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika di Tribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, idi Tribayo mo na.
4: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio, with Vizio.
22: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
24: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
16: Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Roa City.
16: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
9: Kay iban daw na luudan
6: sila. Nuludan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Look, Sam?
21: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dakogid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Ilingan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas yun, eh, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian pwede nga magkasepsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
6: Adlaw-adlaw agi.
9: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no, gin imo pagin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio. Ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imong chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
6: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
9: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
6: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
9: Oh, ang imo nga buyon.
6: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa mono laurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sa Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagay ng klinika D3 Bio, ang monolaw rin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Panago ka ha? Ah, may sukso ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaw rin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong dyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio!
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya, nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO, nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: Bio, ang different. May physio, ang physio, may different.
9: Virus, fungi,
6: or parasite.
9: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
6: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3Bio.
7: D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. D3Bio.
8: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang po ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan. Mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
12: ikapsula mo.
11: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
16: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation
0: at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

K5 FM championing the lives of the Filipino.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend
10: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treat sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: 1.5 K5 News.
16: This song is brought to you by DTX 500.
17: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:01 na sa aga.
4: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
3: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw Agosto 16, 2026.
7: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
3: Live man kita anywhere in the world, pinaagi sa aman official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
7: Para sa aton nga mga pangulong dinalaan.
3: Sa balitang lokal, peke nga seasoning sa Bacolod, ginsungka sa CIDG.
7: Sa balita national, manunudlo sa elementary school, ginkidnap sa mga armado sa Mindanao.
3: Sa balitang international, USS Abraham Lincoln, ginmandoan na nga magpauli balik sa US.
7: Sa balita sports, sa Philippine Sepak Takraw National Team, nangin man dinalagun sa ISTAF World Sepak Takraw Championship.
3: Sa balitang entertainment, upuan nga kanta ni Glock 9 gindumilian sa pila ka show. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa aga.
7: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang lokal ang gradulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
3: Sa balitang lokal, 374 kon 374,000 nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod. Arestado ang isa ka lalaki matapos nga makuhaan sang masobra 300,000 nga balor sang illegal nga droga nga ginapatihan nga Bybust Corporation o sa ginpatigan nga Bybust Operation sa Bacolod City Police Office Police Station 8 sa Purok 4 Magsungay Barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod.
7: Ginkilalang na aresto kay alias JB, 39 anyos, kag residente sang Purok Katilingban Barangay 40.
3: Nakuha sa suspect ang walutanan ng mga sachets ang ginapatihan sa
7: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginaatubang sang sospek.
3: Mga peke nga seasoning sa bacolod ginsungka sa CIDG. Ginsungka sa mga katapos kun ginsungka sa makatapos ang Criminal Investigation and Detection Group ang mga boxes nga nagaunod sa mga ginapatihan peke nga magic syrup seasoning sa Barangay 26 sa siyudad sa Bacolod Biyernes sa hapon.
7: Suno sa CIDG ilagin kadtuan ang lugar kung saan gintago ang mga boxes nga nagaunod sa mga peke nga magic syrup products kaupo ng Police Station 4 kag representante gikan naman sa kumpanya sang Nestle Philippines.
3: Nakuha ang hindi magdubo sa 1.2 million pesos nga balor sang peke nga magic syrup food seasoning.
7: Suno sa forwarding logistics company nga nagauyat sa among nga produkto ang consignee sa among shipment amo si Alias Chowi, resident sang syudada.
3: Pahayag sang kumpanya nagpromisa si Chowi nga sa ila nga kuhaon niya mga box apang ginbalita ang natabo nga entrapment operation sa CIDG Bacolod wala na ini nagpakita.
7: Sa dugang pa nga balita lokal, 21 milyones ka pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na intercept sang PNP Maritime Group sa Sipalay. Hindi magdubo sa 21 milyones ka pesos nga balor sang smuggled nga mga sigarilyo na kumpiskar matapos nga ma-intercept sa mga katapo sang Philippine National Police o na PNP Maritime Group ang isaraman ka motor o motorized bangka sa karagatan sa akop sang syudad sang Sipalay kahapon Sabado Agosto 15.
3: Pito ka mga persona ang naaresto sa among operasyon tanan mga residente sang syudad sang Sambuanga.
7: Suno sa pahayag sang PNP ilangagin o kung ilang na intercept ang motorized bangka nga MB Amor samtang nagapatigayon sila sang Seaborne Patrol.
3: Nakuha sa operasyon ang 220 tanan ka mga master cases sa isa ka bransang sigarilyo nga nagabalor sang 8,000 o kon 8,800,000 pesos kag 305 ka master cases nga nagabalor sang 12,200,000 pesos.
7: Ang pito ka mga naaresto ang nagapangatubang sa mga kaso nga paglapas Republic Act number 12022 ukon ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Republic Act number 10863 ukon ang Customs Modernization and Tariff Act, kag Republic Act number 10643 ukon ang Graphic Health Warnings Law.
3: 2.28 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sa syudad sang San Carlos. Nakuha sa mga katapos sa San Carlos City Police Station ang hindi magdubo sa 2.28 million pesos nga balor sa ginapatihan Shabu sa ginpatigayon nga bypass operation sa Puruklubi Barangay 1 sa syudad sa San Carlos Negros Occidental Biyernes Agosto 14.
7: Ginkilalang naaresto nga si Alias Roy, 27 anyos, kag residente sa among lugar.
3: Ginpatigayon ang bypass operation batok sa suspect matapos nga makabaton sa impormasyon ng mga kapulisan nga nagbaligya siya sa illegal nga droga.
7: Nakuha naman sa suspect ang 18 ka mga sachets na ginapatian Shabu kag ang bypass money nga 900 pesos.
3: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang ni Alias Rai. Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sa DDX 500. Ang DDX 500 ay may powerful compounds nga makaprevent sa liver damage.
7: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
3: Implementasyon sang 12 pesos nga fuel subsidy o kon fuel discount nag-umpisa na kahapon nga adlaw. Sumugod kahapon nga adlaw Sabado Agosto 15, maka-avail sang 12 pesos nga kada litro nga diskwento ang mga drivers kag operators sa public utility jeepneys kag UV Express sa Pilipinas.
7: Bangod sang diskwento maka-save kung makakinot ang mga drivers sang 1,800 pesos kada simana sa pagpatugong samtang nagabiyahe o kung nagapasada.
3: Sang tinaliknan nga Abril, ginumpisahan sang gobyerno ang paghatag sang fuel subsidy nga 10 kapisos kada litro para sa mga public utility vehicle drivers.
7: Sino naman nga Agosto ginadugangan sang gobyerno sang 2 kapesos ang ginahatag ng fuel discount bangod sang liwat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sa pungsod bilang resulta naman sang panibagong kinagamo sa Middle East.
3: Manunudlo sa elementary school, ginkidnap sa mga armado sa Mindanao. Ginapangita o kung ginpangita sa mga otoridad ang isa ka manunudlo sa pampublikong abulutuan sa Mindanao matapos nga ginkuha sang duha ka mga armado nga lalaki sa maligwin nga lugar sa Barangay Lilod sa Banwa sang Magiing sa probinsya sang Lanao del Sur.
7: Giningadla naman sa mga otoridad ang manunudlo bilang si Vice Roma Dalangit Bagula.
3: Naglunta ng insidente sa tinalignan ng Miyerkules, Agosto 12, samtang nagsakay sa tricycle si Bagul.
7: Base naman sa resulta sa investigasyon, hinali lang nga ginabalabagan sa mga armado nga nagsakay sa pulang Toyota Rush nga salakyan ng tricycle kaging kuha ang manunudlo.
3: Wala na sang naghimo ang driver sa tricycle, lagod nga mabuligan ang biktima, bangod nga armado ang mga suspect.
7: Samtang PBBM, wala pa sang maindorso nga kandidato sa 2028 elections. Ginpahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga tuman pa katemprano para mag-indorso siya sa ang kandidato para sa patigayunon nga eleksyon sa tuig 2028.
3: Sa ginpatigayon niya presidential luncheon sa FOCUP sa Biyernes, Agosto 14, ginklaro sa presidente nga mag-endorse gin man siya sa kandidato apang sa karon wala pa siya kabalo kung sino ang iya iga-endorso.
7: Dugang pa sini madamo pa sa mga nagkakalatabo sa gobyerno subong at iyon ang kagmabudlay para sa iyang maghimo sa desisyon.
3: Sa subong si Vice President Sara Duterte pa lang ang nagdeklarara nga magapapili sa pagkapresidente sa 2028 elections.
7: Samtang steel plant sa syudad sang Davao gin-raid sang Presidential Anti-Organized Crime Commission kag NBI. Gin-raid sa mga katapos sang National Bureau of Investigation kag NBI kag Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isa ka steel manufacturing facility sa Bunawan, syudad sang Davao sa Biyernes, Agosto 14.
3: Sunod sa pahayag sa mga otoridad sa nasambit ng operasyon, ila na diskubre ang radioactive isotopes sa mga pila ka mga steel products.
7: Bangod sini posible nga mabutang sa delikado nga sitwasyon ng mga trabahador sa among planta.
3: Nasalbar naman sa mga operatiba ang 174 ka mga Filipino nga trabahador.
7: Dugang pa ang mga steel products na nag-okon ng na-recover nga ginaligar as substandard.
3: Ang balitang international ay ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
7: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
3: USS Abraham Lincoln ginmandoan nga magapauli balik sa US. Ginmandoan sang US Navy nga magbalik sa syudad sa San Diego sa California ang aircraft carrier nga USS Abraham Lincoln Biyernes, Agosto 14. Matapos nga maglapta ang report nga hindi maayo ang kondisyon sa sulod sang barko kag may pila ka mga crew nga nagtuyo nga maglumpat sa barko matapos nga mahibaluan nga gin-extend ang ila deployment.
7: Sunod sa mga datos, nagdangat sa 244 kaadlaw ang deployment sang barko nga wala nagdungka.
3: Sa pahayag ni Melanie Stowe, iloy sang isa ka crew nga sang barko ang typical nga development sang iya bata sa aircraft carrier ang nagalawag lang sang 6-8 ka bulan kag umalin pa sang Oktubre sang tinalikdan nga tuig nga nagasakay ang iya bata sa barko.
7: Payag pa ni Stowe na nugid sa iyang iyang bata nga madamo sa mga kagamitan sa barko ang nagkalaguba na kang isang hangar door sa konsariin maglain ang kondisyon sa dagat nagasulod ng tubig sa aircraft carrier kag nagakabasa ang mga crew nga nagaubra sa mga eroplano. Nagabulig naman ang Mighty C sa pagtilo sa dugo kag pag-maintain sa masulay nga blood circulation.
3: Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sa Mighty C.
7: Take Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
3: Philippine Sipak Takraw National Team nangin madinalagon sa Staff World Sipak Takraw Championship. Nangin madinalagon ang hinampang sa Philippine Sipak Takraw National Team sa Staff World Sipak Takraw Championship 39th Thai Kings Cup 2026 sa Bangkok, Thailand. Nakuha sang men's Rego team ang silver medal kung sa diin ginpangunahan ni Ninanday Jason Huerte Jumleri Rafael, Reynaldo Asilong Jr., Ron Cited Gabayaron, Grindel Fori, Grindel Ilogon, kag Jewel Carbonelia. Samtang nagpauli naman sa women's team ang bronze medal quadrant event ng panahan ng Day Christine Lapsit, Mary Lopez, Rachel Palomar, Rhea De La Cruz, Nueva Jane Salon, Health Makiling, Rigi Rizdan, Pabriga, kag Emmanuel Escote.
2: Balitang Entertainment.
7: Ang Balitang Entertainment ang nadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Sa Balitang Entertainment, upuan nga kanta ni Glock 9 gindumilian sa pilaka show. Ginako sang rapper nga si Glock 9 nga ginapunggan siya nga kantahon ang iya hit song nga upuan sa pila niya ka mga shows. Ini matapos nga maistoryahan sa podcast ng veteran journalist nga si Cara David ang relevance ng kanta ni Glock 9 sugod sang ginpagwa ini sa tuig 2009. Ginpalayagman sang rapper nga may mga tio niya ginapamangkot niyang iya kaugalingon. Kung worthy pa bala siya nga magkanta bangod suno sa iya, ginadumilian siya nga kantahon ini sa pila niya ka mga shows. Apang ginpanumdum na lang niya nga gusto niya magpauli kag kumpilito niya kantahon ini, may posibilidad nga hindi na siya makapauli siya nga bata. Madumduman nga liwat nag-viral ang kanta nga upuan sa naglupok ang isyo sang anomalya sa proyekto sa flood control sa tong Setyembre 2025 kung sariin, gingamit ini nga kanta sa mga ginpatigayon nga rally kag protesta.
3: Ano na nana kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo.
7: O diba, ginapunggan sa miska kahit ikaw walo ka naman, maraming natatamaan.
3: Tinga natamaan nga, guilty
7: sila,
3: very wrong kitang ilang ginangi mo diba? Para mangin, ano, para bawalan nila ang ginanga kanta.
7: Isa diba? Pa pati kanta, patulan nyo.
3: Gani, no? Tugay-tugay na nabalang kanta diba? As in, upo na sila sa nga tatsulok.
7: Tatsulok. Hindi diba, ano, Serena. Lain na. Ang mga namin na, relate ko na mo.
3: Yes. Ano na ang tawag? Ang tatsulok kay kayong nasa tuktok.
7: Oo, diba? Wala.
3: Hey, good morning. Sa atong sini mga ka-K5 nga nag-upod. Sa atong sini nga live. Kag sa atong sini nga radio. Thank you so much sa inyo pag-upod. Nakapangapi na bala sa DDX Coffee Mix. Iti kung nakainom ka na sa DDX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pati. Dapat aga pa. Makatake ka na sa atong sini nga Power Trio. Amo ang Mighty C, DDX 500, kag ang D3 Bio.
7: Correct. And good morning. Dira ka-K5 ka no, sa atong nga mga ka-K5. Nga ti amat-amat nang subong nagahimos kay ti Sunday,
3: yes.
7: No? Happy Sunday mga ka-K5,
3: yes.
7: No? Halong kita ha sa pagbiyahe kag sa paglakat, no? Padulong sa simbahan.
3: Yes! So, good morning sa atin sining mga live viewers. Ma'am May Dagay, good morning! Happy birthday, Ma'am Remya, Sir Nicola. Hello, Ma'am! Happy birthday! God bless you always. Halong dira ha? Halong gid always sa imo sining nga obra. Happy birthday! Ma'am Zilia Valches Escamos, good morning! Ma'am Angelica Semeliano Operen, good morning! Sir Leonardo Sevilla, good morning! Ma'am Mary Grace Di Marina, Arto Celia, good morning! Dira, gapamati lang kami di sa Purok Payong Kamingawan upod sa akon ng anak, si Jack Gerald Cagjero, Arto Celia. Hello, good morning dira sa inyo!
7: Yes, K5 Kind, good morning! Mano sa aton nga mga listeners, no? Dira sa may public market, dira sa may downtown area, kag sa may Burgos, kag sa Libertad. No? Good morning!
3: So, di ka K5 Troy, uh-huh. Bantayan ang aton sininga pag-aistoryahan pagkatapos sini.
2: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problem, magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabakang sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
28: Man, kita mo bang nakikita ko?
29: Oo nga, kita.

0: morning, good morning, good morning mga K-5! Welcome naman kamo sa aton Siringa Sunday News Program Part 2! Siyempre, inyo naman makaupod, giyapon, ang trio taga-dugsing. Ako naman si ka K-5 Troy Lawrence Basa, kagkaupod naton, sanday!
1: Ka K-5 Carla!
2: Isa kalupoka, boom, magranada!
1: Siyempre, parang yung sabi lang
0: nagwagi sa builo aking kaged aga pa gani
2: ano anay aga iko ano gay ko anay ligwa
1: ka chance
2: oh okay hindi ko ka builo
1: okay tapos
2: hindi ko builo buya isa kalupok jodo ang kakarantan
0: ang bago ko nga tawag kay sir boom niya si G boy
1: nga man
3: G boy
0: cash G boy
1: okay
2: cash G boy
1: G.
2: We are inviting everyone wow. to join G-Boy.
0: So, ginta ka, hindi na di galinig to na.
1: Kalawang galing ang puro tingog lang.
2: Oo.
0: Wala din kasi love music, kalisan.
2: Troy, to mukha man ang palette, Troy.
0: Araw ka taas,
2: ang
0: no?
2: bed. Oh, hindi ko din marinig.
0: Kaya wala ka headset.
2: Hindi ko ka saho.
1: Hindi, hindi ka galing ka rin late, no?
0: Ganit.
1: Masyado mo ano ni Dead Air.
0: Okay, five ka, K5 boom, tamiyaw na rin nato ng atong sininga mga viewers and listeners. No, good morning dira sa kay Ma'am Merlita Malvas, kay Ma'am Chimmy Aragon, no, kay Ma'am Remya Sernicula. Good morning, ma'am.
2: Happy birthday sa akong team lupok, si Ma'am Remya Sernicula. Ma'am, happy birthday. Yes. God bless you and more candles to blow and more cake to slice.
0: Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Bakay na man!
2: Pa-G-Cash! Mamamaos ako na mo sa Team Lupok.
1: Alright!
2: Pero ano mama, gawish gi kami sa imong good health.
1: Kag
2: ara ka dara sa luwas, no?
0: Yes.
2: Sa pungsod.
0: Uh-huh.
2: Kabay pang maging malipayon, kabiskan wala darang imong family, no?
1: Yes.
2: Ara kami diri mga friends mo, celebrate man sa imong kaadlawan.
1: Yes.
2: Happy birthday, Ma'am Remya Sernicula.
1: Again, happy birthday. God bless you, Ma'am. Be strong lang dira sa luwas sa pungsod.
0: Mm-hmm. Yes, and good morning man dira, no? Kaya Tita Julie Novello Mugdang, kaya Sir Leonardo Sevilla, good morning. Kay Ma'am May Dagay Mention. Good morning, ma'am.
2: And also, dara sa Vista Alegre, no? Kay kumari ta dara Lady G kanya ti panlaan. Dara kay kumari ta dun panlaan. Amo man sa, ano, sa kay LV2 pa sa Himacolod Store or sa Himaya Store dara sa Vista Alegre. Good morning.
0: Happy yes. Sunday, K5 Carla, K5 Boom. Kamusta
1: Happy
0: inyong, kamusta ang inyong weekend?
1: Yes, ang weekend ko puno katulog.
2: Abi ko nag-travel ka to Dumaguete.
0: Oh, nag-travel gid man sa.
1: Effective. Ano ginupad ko?
2: Ay, ano to siya nang late post.
0: Wala mo nakita ang post sa ng Auntie Ilya, tumay man bitch pa.
2: Wala. Syempre hindi man ko ya presi iban nga ibusisiyon gid.
0: Ay, wow, grabe.
2: Busisiyon gid nilang kabuhi mo.
0: I-zoom gid, i-zoom.
2: I-zoom gid nila.
1: Si Tito Boom. Tito ni tawag ko siya. Wala ni sa pang busisi, iya ka pa mangkot na siya.
0: Diretsuhan, ay nasa iya.
2: Kaya ang kabuhi, biya mo na, Troy, hindi ka rin mag-judge sa tao. Dapat idirektahon mo, ipamangkoton mo sila kung ano ang dapat. So may topic na kita.
0: Relax lang.
2: Kilanlan lang tao nga i-judge. Diba? May topic
0: na tayo. Anong topic?
2: Kilanlan ba lang i-judge ang tao sa una mo palang pagkakita?
1: Ano na, first impression last?
0: Uh-huh.
2: Yes.
0: Ikaw ba mangkoton ka, dapat mo ba lang i-judge ang tao nga bago mo palang nakita?
2: No! Wala ka right. Wala ka right i-judge ang tao nga una mo pala nakita.
0: Oo. Nga.
2: Ha?
0: Relax lang. Naka-enjoy
2: because wala ka kabalo sang iya ginadala.
0: Uh-huh.
2: No? Kumbaga ang iya bala nga kabugat sang iya nga pagpangabuhi. Iban gambal lang. Ay nga muna siya. Pero wala sila kabalo. Behind that, no, sa likod sang iya nga paglakaton sa padadaw, may problema ang inang tao.
0: Guys, kaya pa man. So, ka-feel mo man kung ka. Oo nga. Tupad ko pero si Sir Bom.
2: Gaman.
0: Abay,
1: nag-advise sa tapos sa music book. Sana.
2: Ay, tawa na po na music. Ay, ano naman?
0: Siya mo rin pala nagpili.
1: Kaya kaya mong ginagusto niya. Pero tinchak to siya ha. Don't judge the book by its cover. Kuno mo. Pero may ara iban. Gidya. May pamatasan. Gidya yung ano yung
0: Magbo pala nakita. Do
1: ka.
0: Mayrita ka na.
1: First impression last.
0: Uh-huh.
1: No, amo ginayam. Bisan mga hapon. Mm. Amo man na ang batasan. Oo.
0: Pero kis abi nang kung ano walang example first mo sang na-meet.
1: Yeah.
0: Kung do may kakabatsyagan ka bilang do something off sa
1: iya.
0: Yeah. Sa sa uli pag nakilala mo na siya tuod gi manggalino yeah. Do amo na wala.
1: Napatunayan ko na.
0: Ay to.
1: Yes. So ina man something off din di ko ni sa feel how.
0: Ikaw pa naman yung adretsahan kaya kadaan.
2: Oo.
0: Si Carla Defensor yan niya may subtitle diya sa tsura.
2: If I don't like you, I don't like you.
1: Oh, yes.
2: Carla Defensor 2025.
0: 1987.
2: Actually, may ara na tao, big.
1: Yeah.
2: Mga ka K5, no? Uh-huh. And Miss Carla and Sir Troy.
1: Yeah.
2: May mga tao, big, una mo pala yung nakita, ma-feel mo na nga dukabugat. So, kumbaga, ipakita mo lang gyapon ng kamayo mo, ah.
0: Bala, yes. Noon manabi kung ginapafeel niya si, kung siya gid mismo nga pa-feel si mga bugat siya, no? Uh-oh. Or do amugin na saya, di ba?
2: Pero sa si mo, nata ka nakita, ano ka bugat?
0: Ay, pero sa toad, bala siya nakita ko si Sir Boom. May ano, malabi confession.
1: Ay, lang ha, first impression ko kay Sir Boom, suplado, gid saya.
0: Suplado, gid manak sa?
1: Suplado, tapos inabalang okay, tapos ano siya, do critic sa bala.
2: Okay, balik ata ato mga ano mga ano ha.
0: Topic.
2: Wow. Una ko lang kita kay Miss Carla do ko sa plano, do siya ba? Do ka mo na bala, pero gin love ko siya ah.
0: Diba? Yeah. Topic mo, bira mo ay.
2: Back to you, Bob Granada. Pero anyway, good morning anay kay Mami Dagay Almencio, no? Pareho sa kilala ta Miss Carla Defensor. Sino na kilala niyo? Ang taga ano? Ang taga Cebu na Subong.
1: Hi, good morning sa atong sininga team loyal, Ma'am May, Ma'am Julie, Ma'am Binks. Good morning, good morning.
2: Gano, kung kumbaga pati, kung kumbaga ang team loyal, pwerteng ilang suporta.
0: Uh-huh.
2: Yes, super. Sa kay Boom Granada every Saturday
0: ikaw
2: night.
0: Ikaw na leader, di ba?
2: Hindi.
0: Ay, de.
2: Si ano? Si Mary Martz.
0: Ay.
2: Inyo na, di ba, team loyal? Yeah. Pero gin palangga Manila ang team lupok.
1: Yes.
2: So,
0: pero diri sa lupok kay ikaw ginadiya di ba?
2: Ako gidya eh, oh, isa ka lupok.
0: Nanindugan kasi yung
2: ako kay naiyang isa ka lupok. Actually ano na nagsugod na may isa ka listener nga nagbansa kay Boom Granada isa ka lupok.
1: Sino na sa?
2: Ang taga Murcia, Damsite Murcia. Si Angelica, I forgot the last name. Hindi. Basta mo na.
0: Tenong tawag sa grupo nyo lupok yan.
2: Team lupok. Wow. Oh, lupok yan. So, syempre, gapanganting.
0: Lugrab, ating ano?
2: Ha?
0: Ating ano?
2: Kabalo ka
0: nila. Una na, gigusto mo na.
2: Hinante ko yung asawa mo. Lugrab. Basta mo na. Team Lupok and Boom Granada Angels, no? Anyway, good morning kay Ma'am Mylene Joyce Dayon. Good morning, Ma'am Carla, Sir Boom Granada, Sir Troy. Watching from Cabang, Calan yes. City. Good morning,
0: Ma'am Remya. Correct ko no, don't judge each one. Kasi hindi tama ko nakilala. No?
1: Yes. Ma'am Maytor, Maytor Buenaflor, good morning sa inyo mga K5. Nagkapamati kami dali sa Dubai. Pa-happy listening dara sa San Dionisio kay Tatay Hurito nagapamatigin siya. Wow, hello, good morning.
2: Good morning. Dara bala sa Burgos Market, Troy, Miss Ka.
0: Uh-huh.
2: Ang ginapaguntingan ko, dara bala, tagaan ko ligad na radyo, si Sir Noel. Nong Noel, good morning dara sa inyo. Amo man sa Libertad Market, Central Market, no? Good morning sa inyo dara. Kadara sa Uringaw, Kabangkalan, no? Si John Well Medes, good morning mga idol.
0: Good morning man K5 Boom K5 ka no sa tanan nga nagapangumpra subong sa aton nga mga market diri sa Bacolod no. Good morning sa inyo dira tanan halong kita ka K5 ah.
2: Yes. And don't forget timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix kay ina before ko na going ako diri sa istasyon. Hindi umulan.
1: Oh,
0: umulan.
2: Umulan.
0: Nagulan. Ay, ano na pero dito na.
1: Basang-basa sa ulan.
2: Wala nagmotor ka gali no.
0: Ikaw lang isa na basa or pating angkas mo?
2: Ako lang. Wala mo ko may inangkas.
0: Wala man.
2: Wala ko may inangkas, no?
0: Sino to yung galing?
2: Si Miss Kala, pero may angkas ko yun.
0: Asos, ato Miss Kala, gano'n.
2: Wala ko angkas kay Iban, no? Kapag line na bigkong angkas yeah. mo, pagkagabi, gaangkas mo sa Iban.
0: Diba si friend mo yan?
2: Hindi. Basta kay Boom Granada, lang gina
1: yan. Makahugot ni Sayo Balaya. Ba si ginahugot niya, bala may metal.
0: Diba?
1: At, oo.
2: Hindi kay tuod na iya, no?
0: Mga punchline niya, bala daw ka, may suntok. Gaya bala
2: mga punchline ko ni Boom Granada, mga pangwanggo.
0: mga dumaan.
2: Anyway, good morning, anay, sa aton mga birthday celebrants sa sininga Sunday, no? May mga birthday dara, paki-comments ang inyo dara ng mga, ano, mga utod, mga tubad balay sa aton nga yes. Facebook Live. Ga-live kita subong. Sa K5 News FM Bacolod 101.5.
1: Ma'am Gina Porano, good morning. Ma'am Kefegediro, good morning guys. Woka sa dyan sa mga K5, Miss Carla, Sir Bong G, kag Sir Troy.
0: Magin booking si Ma'am May Dagayon, balya. Sir Bong, by inala ng taga Cebu, kay busy na itong sinakay booking.
1: Kumain
0: Sino na taga Cebu?
1: My best part ni Kuya nga gusto ko makita. Sige, upload niya nga video.
2: Taga Cebu eh.
1: Wala yagin share. Wala yagin share.
0: Ang kilala ko lang yung blaga taga Cebu, si Abby.
2: Doon siya siyagin.
0: Ano siya siyagin?
2: Doon araw, sabi sa mga nobikiri.
0: Oo, ayun okay, ka-vlogger niya na si Abby.
2: Vloggeris, pero wala siya sa ako niya. Paldo si Boom Granada.
0: Wala siya sa ano? Wala siya sa TikTok ni Boom Granada. Wala din, wala dito.
2: At least ga-income. No? Amo na.
0: At least ga-income kay Lolo, kay Lolo Max.
2: Oo, di ba, Troy? Amo na, hindi importante nga dungan, yun yung steppings, no? Importante, may ga-send cash Gia. Good morning, Troy!
1: Ano pa saan ko, aga pa?
0: Ano?
1: I love you, Rayster. Ready na din sa
0: ano na?
2: Gatigaan na ba lang ninyo ko ni Pag?
0: Ay, Rayster, gani?
2: Rayster gani? May Rayster pa kay iba, no?
0: Awesome. Hi, Rayster!
2: Ay, oo. Abi ko si Rayster, nga kilala ko.
0: Wait, down na tayo sa mga barkada. Tayo si Abby,
1: yes.
0: Si Rayster.
1: Yeah, diba? Mga bungalan.
0: Oh, kamusta? Ay, may ano ko gali, may pamangkot ko sa inyo.
2: Ano?
0: May topic yung nagsunod sa ulo ko. Nang kung kamo pamangkoton, di ba? Like, example, ikaw, Sir Boom, may ara ka na miga, no? Or asawa. Ikaw naman kay Five ka, may ara si Sir Conrad.
1: Yeah.
0: Okay lang bala sa imo, Sir Boom, miska, nga makipagbanding ang imo nga miga, Sir Boom, imo naman niya nga amigo, miska, sa iyang boy best friend, imo naman niya girl best friend sang boy best friend sang miga mo, Sir Boom, ka girl best friend sang migo mo, miska. Okay
1: no.
0: Lang pala si... Ala, grabe, akis. Nga, nga, ah.
1: Ay, di syempre, kinalanay na sila yan. Even before. Wala, imposible nga wala sang love nga mahimo, dara, di bala?
0: Mabalik-banding sila ka, ano nga.
1: Bisan mambal, panayipar ka tayo na kami na no.
0: No, good job.
2: Okay.
0: Grabe kasi. Grabe ba tayo sa mga
2: big no good.
1: Yeah, okay. Big no. Pasalamat kuya kaya nga ako na pamanay since high school kuya nga barkada.
0: Ate, barkada mo nang in lover mo.
1: Yeah. Oo.
0: Ikaw yan, Sir Boom.
2: Para sa akin,
1: kasakit sa
0: dulo. Kaya mabaya.
2: It is a big yes. Pwede.
0: Oo.
2: Kung kabalok ka ng imo nga uyab, ikaw lang ya palangga. Kaya wala man na iya problema.
0: Malisin siya, sabi si
2: Imo. Banding malang na iya.
0: Oh, malisin siya, sabi si Imo. Langga. Malakas.
2: Oh, it's okay.
1: Abdanta ka!
2: No, pwede lang na iya.
0: Pero hindi kaya mag-upo diya.
2: Okay lang gani. Sila lang duwa?
0: Oo, duwa lang sila.
2: Ah, sila lang hindi na duwa ya?
1: Oo nga ni.
2: Duduhon ko sa'yo. Hindi na pwede, hindi na pwede.
0: Kaya mag-upo ka kaya gala?
2: Hindi na pwede, hindi na pwede. Ang ako na nga akon. Abi ko ya mga groups of friends no. Sila lang niya doa. Tingnan mabanding sila lang doa, hindi na pwede.
0: Ito.
2: Hindi na pwede.
0: So sabto niya kami nga una kami nagkilala hay sa mga
2: hindi na pwede.
1: Wala ka man to.
2: Hindi na pwede, Troy.
0: Defensive so.
1: Ay, dito sa una pa. Sa
0: pa sa una.
1: Dapat may change kasi dapat ang life mo. Kahit may partner ka, may partner man siya or ano, di ba la? Ma-change dapat ang life. Dapat respetuhan na.
0: Oh, relax.
2: Hindi na pwede, Troy. Hindi na pwede. Ang mabanding-banding sa langa doa. Ay, sumbagon, takaya.
0: Dapat ang upod ka man.
2: Upod ka man.
1: Pero depende mo na sa ton. Sige, baka K5 ha. Kami magkanya-kanya man tayo. Pero ako yan, hindi ko yan pwede. Hindi pwede. No, hindi
0: ako
1: dapat matabot.
0: Ako
1: hindi ba? Kakuha pero, ka yan.
0: Pero kung ano, Goro, kung hiyang balon niya, bakong diin sila makantokal. Kung upod ka man, siyempre.
1: Oo, inaiya. Kahit damo, na ko na yung kabasahan, di ba la? Mayara mabutang storya lang, mayara butang tuntuod. Inabalang, yung makagtukod kay si Kwan, no, kinanglan ko. Ay, ano ka, tiil ka kang kamot, utok
0: diba,
1: ka, diba? Di ba la?
0: Kag isa pa, may pamilya ba na to? May love life ba na to sa kaya? Ako lang, di ba la, intindihan? Ano ka, wala ba la?
1: Sala nyo na nga, wala ka mo nagpapanay nga duwa, di ba la?
0: Ay, di ba? May tago-tago na nangyayari.
1: Yes!
2: Duwa-duwa? Kay...
0: Doon na rin nasa, hindi kido.
2: Hindi.
0: Ano?
2: It's a big yes ko kaina.
0: Nga ha.
2: Kay kung wala mo lang sila yung... Hindi ko magpati ka pala sila yung muunod, waya.
0: Oo.
2: Sumbago.
1: Ay, nangyak balgo.
2: Kaya maging topic mo man.
0: Relate ka?
2: Ha?
0: Relate ka?
2: Dito, si Ita, no?
0: Abali, ma'am, may dagayo. Kung grupo, grupo okay lang. Pero kung duwa lang sila, ya, imposible.
1: Abali, Sir Duran, climate change da yun si Sir Boom.
2: Oo, ano na.
0: Yun ang nag-ibot
2: ko, adi ko yung group of friends.
1: No.
2: Galing sila lang duwa.
0: Sila lang duwa.

0: Ma, mukha minuwa banding kami. Pwede ka kaupod ka lang lang. Mukha mo na
1: ba
0: lang? Diba lang? Pwede naman na guro nga amigahon mo ang boyfriend, ang friend mo, di ba?
1: Yes. Ay, nabalang double date, triple date, di ba lang?
0: Pag doon kalaw, ay man ang example, mabanding siya sa best friend niya. Tapos ikaw mismo, ng amigo or amiga, hindi mo ito kilala kung sinuna siya, di ba?
1: Yes, di ba?
0: Hindi mo siya personal na kilala.
1: Kasi sila yung nga kilala na yun ever since. Di ako yan, hindi ko sa'yo kilala.
0: Oo, di ba?
1: No.
0: Kag nga, abi, subong mabanding ka mo nga, ipakilala mo sa anay sa ako, no?
1: Oo, di,
0: mo,
1: na, dapat na yung magbanding ang tapik, di ba? Oo.
0: may tahimik tayo sa gilid dyan, ho?
2: And good morning, Anay, dara sa Concentrex. Call center, no? Ang ilang mga guard, dara. Si SG Nestor Dandoy, naka-monitor sila subong. Good morning, dara, sa inyo mga sir. Gasigabong ko no ang radyo, dara, nila sa guardhouse, ang Concentrex, no? Ano siya, call center, no? Good morning, mga sir.
1: Sir, si Ma'am Jasmine Mangaw. Good morning, guys. Ay, hindi. Ganyan pwede, ho. O, may salig ko sa iya. Wala ko salig sa upo.
0: Correct. Di,
1: ano na ko sila, ya? Matulog kay.
0: Oh,
1: come on.
2: Si Sir Colas Santos Eldes, kag si Ma'am Marco, no, naka-tune in. Subong ga utoy-utoy si kumpari ko, Colas Santos Eldes. Good morning, dara, Ma'am Marco, kay...
1: Unlimited no? Siyempre, good Ma'am, no!
2: Choco Blue, good morning.
0: Kag isa, yes. Pag inaya ka red flag, kag big no-no kay Marca, yeah. If makipagbanding sa friend niya sang una nga subong baladog may issue na sila bala, may kakabatian ka na, no, may chismis ka, nagkakabatian.
1: Oh,
0: siya mo ni bro na kita ito bala.
1: Na, di bala.
0: Tapos ang rason, yan lang best friend man kami.
2: Oh. Anyway, ano bala, okay man magbanding sila nga duwa. Pero ang problema, dala ang chismis.
1: Yeah.
2: Ang imo, tanong nabiyo, kita ko ito, pwede ito si Tano. Mm. Di ba? Ang imo nga, uyab kita ko ito, pwede ito si Troyo, di ka doko amuna, di ba?
0: Kagi ka na nga ang imo nga karelasyon.
2: Kagi kami na sa friend ko.
0: Kagi friend mo.
2: Oo, kagi kami na. Dadakpan kami. Wala kami ka post picture, di ba? Pero galagaw kami na inga doa. So, may nakakita sa amon ng taga office mate naman. So, muna. So, so, ano? Wala kami sa pakanay.
0: Ay.
2: Oo.
1: Kung
0: sa ilang linggo, ilang month,
2: kung sa workplace, no ka muna.
0: Ikaw ang nagsabi niyan, ha, wala kami.
2: Workplace ang unaya bala?
0: Asa ko na?
2: So unaya sa ka, kung na past.
0: Huwag mo nang bawiin.
1: Still present lang ko di kihapon sa dumala. Hello, Ma'am Marlita Malvas, good morning.
0: Good morning, ma'am.
1: Good morning. Hamala lang pa ni Sir Omar. Okay lang na iya kung hindi, mag-listen siya.
2: Ano, okay, ma'am? Amo ni Goro pag judo ko siya kung hindi na pwede. Troy, kung may uyab kay Troy, respetuhon niya ka dapat.
0: Correct.
2: No, hindi na siya pwede mag-upod sa iya. Ito yung mga best friends ang una, mga ano pa daging na pangbalibad. Yan, hindi na pwede.
1: Kung okay ano, na niya kung group gig ka mo siguro.
2: Kung group of friends, okay na.
1: Kaya tig, mayara.
2: Reunion, be.
1: Oh, hindi. Kaya mayara, be time. Mayara, be. Mayara, be. Nga ang imo nga napamana or imo partner. Uh-huh. Hindi kilala sa mga best friends mo before, mga friends mo before. So, tig, kung may banding diri sa piyak, hindi dapat kilala.
0: Oh, kilalahay, siyempre. Yung
1: importante, makilala mo.
0: Ipakilala mo man amiga mo sa mga friends mo, nung amo na bala, no?
1: Oo, kaya may aragin man na iabi. Pero may aragin na yung markadahan na eh, siyempre, at sila na lang. May aragin sa iban, nga lain ang ilay na
0: partner. Kasi sabi kung mag-upod-upod ka tayo sa barkada niya, ma-upi ka gito yan, ha?
2: Pero usually, so na nasubong ko may mga reunion, may mga classmates yung before, inaupod ang ila si Mr.
0: Pakilala.
2: Mr. Sa wahon, galiwa. Banahon.
0: Mayo lang ako, ano eh, kung proud gin sa ipakilala, kay may iban, bigyan na tago-tago.
2: Kaya hindi ka proud sa ako, now?
0: Hindi
2: na pwede ang naging pamana mo. Hindi ka proud sa ako. Hindi mo ipakilala sa mga kasmate mo. Hindi na pwede.
0: Dapat ipakilala.
2: Pakilala mo kaya maging proud ka sa ako. Ikagin pakaslan mo ko.
0: Ay. Pero kung
2: ano, gusto lang yabay pa lang ka muna, Troy. Maging proud ka sa ako.
0: Yabay lang,
1: grabe ka.
2: Pwede na, ipakilala mo, kuya. Maging sabat mo ko, maging palangga mo ko. Tapos ikaw, yabay mo sa mga friends mo. Ipakilala mo ko kayo. Hindi mo ko pakilala. Bulaganta kayo. May nakapendong pa to yan.
0: Ano, grabe? May nakalidya.
2: May nakalidya pa to yan. Tapos kan, guwapa ka pa. Bataon ka pa, ibulos na kaya sa may edad-edad. Joke lang.
1: Hindi ah, ang kwantira is kung magpakilala mo, may respeto ah. Importante, may respeto lang. Bali, Ma'am Remia, di na pwede nga doon, walang sila mabuka agad ang bagay.
2: Mabuka agad ang bagay. Hindi
1: ah, parehas bisakon. Parehas ako, hindi siyempre, may mga
0: may
1: friends.
0: May bana ka na mo, may bana ka na
1: yan. Ang friends ko yan sa college, hindi yan mo na friend. At ginayin mo, kaya ginadala ko, saan ko di friend na sila sa mga. O, diba?
0: Correct chat, man, diba?
1: Chat-chat mga diba?
0: Okay man kito, amo na kaya ngambal, okay akong squad sila, kung damo sila ya, pero kung sila lang yung nga doon, ano na, mahutikanay na sila.
1: Oo, okay lang natanik kung galing kay laing gid sa hindi gid sa hindi gid sa no.
2: Oh, sa mga grupo ta dara galing na mga taxi drivers, yeah, no. Good

0: morning, nakatune in sila sa buong sa Angel in Us Taxi, no? Si Tuto Michael Aguilon, hello, good morning. Mag-greet lang ko sa mga grupo ko sa Angel in Us Taxi. Ilabi na kay Tyson Dalimuos. Good morning.
1: Habali, Tuto, eh, no, no? Oh. Di na ka mo mag-uyab-uyab. Hoy, eh, no, hindi ka biya pag-daligay. Ako, wala ka na ya, uy.
2: No. Wala kang forever. Hindi ka
0: no, kung, kung himbayaan kaya, hindi kami din pagdalaiga, himbayaan mag-i daw.
1: Ito grabe sa mga
0: bala. Joke lang doon, ha?
1: Anong marapan?
0: Basta bala ka rin lang ako. Basta bala ka rin lang ako internet, ha?
2: Don't judge bala.
1: Don't judge bala.
0: Pero si Itan, rin pa pong kuwa bala. Kaya mag-experience sa si Itan.
1: Nan.
0: Ati, wala iya.
2: Si, okay.
0: Sige lang ka, de.
1: Grabe ka, bitter man kay Noni, man.
0: Noni.
1: Kaya ba si Noni?
2: Ano, si, go.
1: Abal ni Mama Remya, di na pwede nga, duwalan sila mabukay. Ano naman mo gina?
0: Hindi na po, hindi ko to odya.
2: Ang bali ma, may team vlog naman kami kag team vlog. Yal man ang amin.
0: Wow, I like that, team vlog.
2: Yes, that's us. Wow. The team vlog.
0: What's the name ba?
2: That's us, the team vlog.
1: Hindi mo na pag-padayuna ka.
0: Wow, I like that. Depende yung team lupok. That's team vlog.
2: Team vlog, vlog. Ay, kami ba?
0: Nagkanta ako dira.
2: Mara ka naman eh.
0: Vlog ka na naman. Patukso-tukso sa aking puso.
1: Kung mabuka ang banggirahan, sabton lang wala kuya sala. Amo na ko na.
0: Ano na?
1: Kung may sala na nga nahimo, ang balon lang. Wala kuya sala.
2: Ano pang hugasay?
0: Amo may napirin. May gani, cheater na mo. Mag-amo na iya, cheater na iya.
1: Sir Boom.
2: Once a cheater, always a cheater.
1: Ako mangkot ko bala sa imo. Nga doon sa tanan niya ginastoryan. Tari doon, naagyan mo gidyan, no?
0: You know what?
1: Nga doon, pinagtitibay at pinaglumaan ka na lang pa na.
0: Every Saturday night, lay-lay na istorya sa kabuhay na padalan na kay Boom Granada mga experience nila.
2: Hindi gina-apply mo sa kabuhay mo?
0: No.
2: Oh,
0: mas ano mo gina-ima, adapt mo gina-imis ka.
2: Okay,
0: baka,
2: hindi sa
1: gusto
0: na. Baka taga bala siyang advice sa ila. So, yeah. Baka ko ga-learn.
2: Okay.
0: Amo ni gali ang kabuhay, gali. Mm. Hindi lang gali MMK.
1: Mm.
0: Sa realidad, gali ari ni, gakatabo ni. Hindi lang, what if matabo sa imo? So,
2: kaya MMK, true story, manati.
0: Amo na gani, abi ko guys sa una, hindi na, abi ko sa MMK mo lang naman, no? May mga listeners kita gali, kapadala sila istorya.
2: Nga to.
0: Nga same na, oh,
2: yeah.
0: Nga dream okay. Lang sa mga kaingod.
2: The struggle
0: ta,
2: is
0: na,
2: real.
0: No? So,
2: for
0: importante,
2: real.
0: May pamaota ka ron kay Ma'am Rimya, Sir Nicola. Sa ating mga listeners, no, naka-watching live sila, si Ma'am Rimya, Sir Nicola Santos Saldas, si Ma'am Christy Payahay Lumaino, good morning.
2: Yes, Ma'am Rachel Baroquillo. Hello, good morning dira sa inyo sa Barangay Handumanan, Purok San Antonio.
1: Abali sir, ano,
0: si Jordan Paul, good morning.
2: Ano.
1: Okay, may kong grupo sa Jalinok.
0: Sir Kambal? Sir Kambal, Sir Kambal?
1: Sir Omar Dura.
0: Ano lang, ay, di ko pwede ba ba? To somewhere down the road.
2: Somewhere down the road.
1: Bangon sila. Wala na kita oras.
0: Wala na oras. May harap pata 3 minutes. Tan!
1: Ginasin yasa. Gina ko di mo.
2: Oh, sige na last words.
1: Last word mo kay Paiba, no? Kay Paiba.
0: Ikaw da una eh. Kay ikaw da nag-atags ng topic.
1: Pero amo to gani, ang first natin yung topic, no? Don't judge the book na bali, Sir Boom. Pero at the end of the day, nag-judgment sa Giyapon.
0: Oo. Kaya na-realize ko na hindi na yung pwede. Kung anong imo gina iya no, so
2: what's yours is yours.
0: Kung amo man matabo ga, respetohon mong imo nga boyfriend, no, resin siya ka sa matarong updon mong imo nga boyfriend. Kung mag meet up ka man dara sa imo dara nga ex ano dara ng ex best friend, best friend mo sa una, ano bala, malay mo yan, ex-boyfriend niya na yan, yung
1: relax,
0: best friend, best friend lang yan.
1: Oh, relax, yung wala na oras.
0: DTX 500.
1: Ay, kamis ka, last mo nga, ano?
2: Ah, siguro, ang respeto, giguro, aragid. Importante, hindi na malikawan, but ang respect is aragid.
1: Correct.
2: Yeah.
1: Hey, good morning, ng daliwata, yes, no, sa atong yung mga
2: so
1: listeners.
2: Much.
1: Namada, magiging nga salamat sa pag-monitor kag pagpamati sa amon sa inyong trio taga Dugsing.
0: Tumaas ang akon nga, tumaas ang akon yung heart. Inuugtas ko sa aton nga topic.
1: Alright, so alas 6:54 na sang aga kay 5 Boom. Sa mga K5, inyo naman nabatian ang isa ka edisyon sang Sunny News Program sa mga adlaw Agosto 16, 2026.
2: Bantayan ang masunod nga programa upod ang programa ang Foros de los Pueblos sa kaupod si K5 Red Salgado.
1: Sa pangalan naman sang Men and Women sang K5 News FM Philippines sa pagpanguna sang amon Chief Executive Officer nga si Dr. Ramel Uy. Ako si K5 at Troy Lawrence Basa.
2: Ako si K5 Carla Defensor.
0: Isa kalupok Bumagranada.
1: Para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 and News FM.
2: Bye-bye. Happy Sunday. Kampiyon sa balita.
3: Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Malakas, mga butika.
5: Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa ang gitawag D3 Bio. Ari ang mga dugang ng mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3 Bio, especially kung ginakagat mo blaster boy, no? Tanan niya kagaw sa imong tutunlan, patay sir boy mo.
6: Patay.
5: Kaya mostly ang kagaw, nagakos ang kagaw sa tutunlan is viruses. Such as cold or flu virus. Then, ang pinaka-serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat, and mononucleosis. Kung palainom ka ditribayo, especially kung ginakagat mo, layo kasi na nga mga problema, sir boy mo. Palainom ka ditribayo. Kaya ang ditribayo, gina-transform niya ang kuhani, monoglycerides into monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin. Kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So, din kabe, nami niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan. Kaya pa na, sir boy, kung nakaditribayo ka.
6: Sang kadamo sang almas ang D3 Bio ag kontra sa kagaw sa bacteria kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gidya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
7: Yes, ang nami pagka sa D3 Bio, sir boy, kay ginapalower niya ang risgo nga magkabalati ang kasa kurason. Nga man ginapataas ang
5: ang imong good cholesterol.
7: Good cholesterol, no? Kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
5: Kay kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
7: Oo, mabara.
5: Mabahin mo na nga bara.
7: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3 Bio nagpa-increase man sang nitric oxide level sa aton niyang lawas. So,
5: ga-eight lanes ang guan.
7: Oo, nagalapad ang aton nga
5: blood sa dugo. Vessels. Ang circulation, ganami.
7: Oo, so muna nga ma-prevent agad dya ang number one nga nagkapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason. Wow.
5: Kana akong naka D3 Bio ka.
6: Na ako naka D3 Bio katuod.
3: D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta as gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
6: Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3 Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3 Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, sir boy.
3: D3 Bio.
6: Ang air exchange sa imo sininga lungs kampiyon. Madula tong mga mucus, ang constriction sa imong nga lungs ma-improve, no, ang imong air passage. So, kung ginaasma ka, mag D3 Bio ka, sir boy. Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig magbike, magabiyahe ka mo bala, magbike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag nga sports drink. Kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kananlan, kung dala nyo ang D3 Bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3 Bio, of soft gel capsule, tumaroon mo, then you have that instant energy through MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3 Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3 Bio, then you go on your way. Tapos ang imo basketball practice, tapos ang imo bike ride, tapos ang imo hiking with D3 Bio.
3: D3 Bio!
6: Alright? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3 Bio, sir boy, ano?
5: Correct.
6: No? Depende sa pag-usar mo. Usually, ang aton ganyan, first and foremost, siya ginausar ng D3 Bio, is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
3: D3 Bio!
6: Damo, pagli nga health benefits ang mahatag sang D3 Bio.
5: So, imagine lang, na hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw. hindi ka dali magtigulang,
7: hindi ka magmalipaton,
5: hindi ka dali magmalipaton. Ti imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano palainom ka D3Bio. So iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag Mighty C ang D3Bio. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
9: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3Bio. Health News. It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
10: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
3: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
3: let's go with the flow.
19: Man, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang kita.
21: Ganado kaya malusog.
20: Kitang kita.
21: Timbang ay mabigat.
20: Kitang-kita.
22: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
23: May kontrabaho formula pa.
24: Walang amoy.
20: Kitang-kita.
21: Ang pangarap ng pamilya.
22: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
25: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
28: Pinakabaratong nga data.
29: Sa Shopee.
0: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: K5.
4: News FM.
6: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras ka K5, alas 7:08 na.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: For all de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
7: Oras ka kay 5, alas 7:09 na sa aga. Magandang umaga. Do Tagalog, ta sibungadlaw. Welcome na naman sa aton sinigang pagpalayag sumugadlaw diri sa aton sinigang programa nga For the Los Pueblos Sunday Edition Agosto 16 2026 mga ka K5. Sa liwat makaupo niyo ka K5 Rad Salgado alas 7 tutub alas 8 sang aga sa inyo mga radyo kag of course sa aton sinigang official FB page ang K5 News FM Bacolod 101.5 diin ka man nga parte sa aton diri nga probinsya o kon din man nga parte sa kalibutan, makita mo kami sa aton diring FB page nga K5 News FM Bacolod 101.5. Mayong aga sa aton sini mga vendors kag sa aton sini nga mga nanay kag tatay nga nagaplastar na sa ila sini nga mga pag-aubrahon sumunga adlaw labi na ang pagpanglaba basta adlaw sang Domingo. Sugod na K5 kung ikaw talaga natuyo pa kag duwala pag hindi nakagwa dira ang energy sa imo sinigalawas dog natuyo ka pa magkape sang aton sininga kampyon nga kape kay K5 nga mangindako gid nga bulig sa aton sinigalawas agud maging energetic kita why na sang iban pa kundi ang aton sininga DTX coffee mix. Ang aton sininga kape kay K5 nakakape ka na nakadetox ka pa. Sa mga vendors naton dira sa may Libertad Central Market dira man sa may Sumag mayong aga dira sa inyo ha kabaytani nga mangin madako katong sini nga benta sumug adlaw kay banti mga magadlaw ganay sa Domingo nagapadulong kita nga aton sini nga mga manog bakal amo gina nga adlaw nga wala sila trabaho kag ti sa nagligad gid lamang ti naghatagay isang sweldo ti amo na yung ila sini nga pagagamiton maka, para makapangumpra sa mga labas ng mga isda, kag preska ng mga otanon na sumunga adlaw mga ka-K5. Ka-K5, madamo kita sa mga balita karong idulong sa inyo kay manti ang nagligad ka si Mana, makabig na ton nga baudi na puno ginsang dalagko ng mga balita. Ka-K5, kalakit na driya ining pag... hit and run sa isa ka 32 anyos nga lalaki dira sa may Dalan Lacson kay K5. Ining kagapon gid lamang nga adlaw, may isa ka lalaki nga nagpaghilamon dira sa ugsaran sa iya sining tupad balay ginlutang ka K5. Nalakip man dere kay K5 ining isa ka estudyante nga minor di edad nga nagsumbag sang isa ka pulis diriya sa may barangay Granada, siyudad sang Bacolod. Kalakip man dere kay K5 ining panibag-o na naman iho nga pagkumpiskar or get over sa CIDG ining kinahon kahon sang magic sarap. Di peke kay K5 na muna'y makahatag ko kay isa sang malayang epekto sa atong sinigalawas. That is why nga ti nagapatigayo ni karon sa maid-id nga monitoring ang aton sininga mga kapulisan, especially ang aton sininga CIDG, agod na hindi makabakal ang mga konsumidor naton sa mga peke nga magic sarap. Kag ining localized 911 natalana nga igalon sa sininga simana sa syudad Iyasang Bacolod. Kaya K5, importante ganing 911 sa aton. Kaya man tibis ka wala ka sang load, pwede ka makatawag sa 911 para makapangayo sang bulig. Dira sa inyo, sininga lugar kung may arag man sa mga insidente, kaya kung may arag man dira sa bululigan, kaya K5, importante nga makatawag ka sa 911. Di kalakip na lang aton sininga pulisan. At the same time, kaya K5, ang aton sininga mga rescue team, magapadulong gilayon, agod kamo dira mabuligan kung magtawag kamo sa 911. Hindi magkalipat, kaya like and share ang aton sininga Facebook Live. Magatamyaw kita anay sa aton sininga mga viewers ngang una nga nagpatamyaw sa aton sininga programa Subuga Adlaw. Ginatamyaw naton sa isa kamiyong aga si Merlita Malvas. Good morning, Sir Ren. Nagapamati lang kamo dere sa may barangay Handumanan. Mayong aga dere sa inyo. And of course, kay Sir Ray Sendico. Mayong aga, Sally Almenson. Happy Sunday kay K5 Red. And mayong aga dere sa inyo sa K5. NN Jen Yabla. Watching from Totong 4. And at the same time, sa kay Delia Silvano, mayong aga, Jonaline Rapples Grijaldo. And at the same time, sa kay Junimay Retita, kaga mayong aga man sa kay Lisa Bantad Bangkilio, pa-shout out sa Family Bantad, kag sa akon nga papang Mike sa amay ko. May nga address sa inyo ha. And of course, sa kay Ma'am Nanette Kursiga, dira naman sa may Barangay Kabug. Ma'am Nanette, may nga address sa imo. And of course, sa kay John Ray Tabara. Monitor lang ko din sa Barangay Minoyan, Murcia, Purok Magtahos. Pero may ginigin nagpamati sa aton ho. Kaga sa kay Cesario Abitong. Ngayara naman dira sa may Purok Pag-asa, Barangay Estefania, sa tanang miyembros ang pamilya Abitong, sa kay Jing Jing dira. May kaga dira sa inyo. Kag Purok Fortune Town B. Bawa, kanami Future Cup. Okay. Madamo ka salamat, Cesario Abitong. Kag sibugman sa aton sinay mga katapo sang Red Movement. Nga nagpamatigin sa aton kada adlaw. Good morning dara sa inyo sa kay Ma'am May Dagay Almenson. Dara sa Barangay Mansilingan, present aga pa si Ma'am May. Ti si Ma'am Bings Delphine, nagkakuso, niguro si mga aga mo, no? Good morning sa kay Georgie Caranzo Cascato Senior, Junina Junimay Retita. Good morning dara sa inyo, Ma'am Merlita Malvas, Mythor Buenaflor. Nagpamati kami diri sa may Dubai. Shout out sa may San Dionisio, sa kay Tatay Jorito nga nagpamati subong nga aga. Uy, may nga aga diri sa inyo ha. Kaga Chavez Jerry K5 Red. Permiman kami nga nagpamati. Gapangapi na sila kuno subong sa may Pag-asa. Members ng Family Chavez, may nga aga diri sa inyo ha. Leonardo Sevilla. Ari la kami diri ka monitor sa may Barangay Tangub. Kaka K5, di ba kalipat nga i-share ang aton sininga Facebook Live. So, diri ka K5, ang aton sininga una nga pagkatalakayon sa aton sininga programa. Uy, ginatamyo, tagli nag-PM diri sa aton. Ang aton sininga VP for Operations, Sir Eljan Castanio, ginatamyo naton sa isa ka maayong aga si Tatay Nathan Herida dira sa may barangay Alangilan. Nga nagpabatik sa aton, Tatay Nathan Herida dira sa may barangay Alangilan. Isa ka ba yung aga sa inyo ka K5? Kag si K5 bong sa Lumaino, barangay Bansilingan, may ara kami patigayunon nga meeting dira sa Purok Gonzaga, barangay Bansilingan, kaupod si K5 Babes Gantalaw. Okay, kag sa mga taga Purok Gonzaga, barangay Mandalagan, dira, maayong aga sa inyo tanan, mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
7: Ang isa sa aton sininga pagkatalakayon ka K5, ining isa ka insidente nga nagluntad dira sa Nagligad Gadlaw, Biyernes. Dragids, mga tigpalanaga ka K5, nga ang isa ka minor de edad nga estudyante, 16 ka K5, ang nakasumbag sa isa ka pulis nga ti dra-dra nakadistino sa may Police Station 5 sa idalom ni Police Major Andy Ofalia. Aba, kun muna ka K5, nga sunod sa impormasyon nga nakuha naton sa kapulisan dala sa Police Station 5 kay K5, may ara siyang mga estudyante nga naghampang sa skateboard dala sa mahigad sang dalan. Ining police kay K5 ang nagpanaog dira dala ng Pinga area ginsaway ining mga estudyante nga hindi maghampang sa skateboard kay may nagalilabay nga mga truck ka K5. Dito ka nagsugod actually. And then, sa informasyon ka nakuha pa natin, doon wala pa nagpati ining estudyante ka K5 kamangdanan nga ini siya ginakigan. And then, tungkol sa natabusin na ka K5, ining 16 nga estudyante, ginsumbag niya ining polis nga naka-assign sa Police Station 5.
2: Puro de los Pueblos.
7: Dito ka K5, ginlagas ni isang polis ining minor de edad nga nagsumbag ka K5. Kag dito, wala gid sila madakpan kay nakapanago siguro ka K5 sa Kahadlok, Manila and then nakapauli sa Ilasin nga Puloy-an gayara dira sa may barangay Vista Alegre.
2: Puro de los Pueblos.
7: So karon ka K5, mga pagkalipas yung pinakamang oras na gid mga pasado alas 3 o alas 4 ka K5, ining minor de edad ng estudyante ang nag-communicate sa K5 News FM Bacolod para mag-surrender sa kapulisan. Kita na kulbaan sila ka K5 eh. So dito, ginupdan ini siya sa Ingiyasin ni nga Iloy, kag dito, nag-atubangay ka K5 dito sa Police Station 5.
2: Puro de los Pueblos.
7: Teka, kumbo ka K5, ini siya ang minor de edad, kinanglanon gid ang presensya sa aton sinig mga social worker, Dria sa may siyudad sa Bacolod, and of course, Barangay Granada and Barangay Vista Alegre ka K5. So, kanyang pamatian nato na, ining pahayag siyang minor de edad ng estudyante nga nakasumbag sang isa ka pulis dira sa gwa sang Ilasin ng eskwelahan sa Barangay Granada, siyudad sang Bacolod. So aray pamatian naton ang pahayag sang minor de edad nga estudyante.
5: Pwede man sir, hindi mo kung makareklamo sir, pwede man sir. Pero kung hindi maami ka reklamo sir, mga kumasturyahan man lang naman sir, pwede man sir.
11: May ambal ka to sa pulis ubong, napamati sa subong sir.
5: May ambal mo sir siya sir, nga mga ayaw mo tayo pasensyable sir, kinadala mo sir. Nga tanibla sir, maging lesson na lang ni para sa amon sir, nga hindi na magliwata mo ni sir. Tungkol kay kung kabalo naman sila sa tsakto, bla sir, nga pamagi kung paano sila manaway sir. Kag para sa ako man sir, mambawal lang sa kagaling ako sir, gina-admit ko nga may sala ko sir, kinadala mo sir. Kag wala amin binamon na identify nga pulis sa sir, muna nadala kami sir mo, sa amon niya emosyon.
2: Puro de los Pueblos.
7: Okay, sabi yan to, bahay sa payag sa estudyante nga nakasumbag sa isa ka police ka K5. So, amun akong nga, ang ati doon naging mainit ang Ilasin nga paglagsanay, kamanti, according na siya, wala ako nung ma-identify nga police ka K5. Pero galikit, sunod sa mga netizens naton, naging viral yung video, biskan pa kuno yung hindi police, ano ang poder niyo nga magsumbag sa isa ka tao kay mantigin sa way kay K5 eh. Amuna ang statement sang pulis. O galing ka mo tinagpangayo naman sa pasaylo, ining minor de edad ng sudyante, nagpadulong dito ka upo ng yasin ng Iloy sa police station. Agod ba istoryahan? Pero galing kiti ang itsura dito sang pulis kay K5. Napilas ang iya sininga guya, nagtulo gidang dugo a K5 eh. So abuna ang natabo sa nagligad gadlaw, adlaw sa Biyernes, diragid mga alas 12 sang udto mga ka K5. Teko pa makuton ka mo ka K5 sa ato sini mga viewers mga aga. Kamubala ang pabor or masilig naton nga naluoy sa sudyante, naluoy kamo sa pulis, ano balag inyo sining reaksyon sa nagluntad nga pagsumbag sa isa ka pulis? Pasensyahon bala ang isa ka estudyante nga nakasumbag sang pulis? Dapat bala siya kadisiplinahon? Ano bala ang dapat nga paghimuon sang isa ka minor de edad nga estudyante kay bati-bati naton daw disinido dog ng pasakasang kaso ng pulis nga ginsumbag sang isa ka estudyante. Good morning sa aton sa mga viewers, Tony Brillias, Red, Deoglaco Galit, Tamiyaw ha. Sa barangay o Porok Jess, barangay Agisan, Himamaylan, shout out galit sa Gayam family. Kag sa kapihan ni Manang Nene, shout out lang dayon sa kay Boss Jerry Gayem from Jerry Castro nga nagapamati subong Tony Brillias. Good morning sir Red, Leoglaco Tamiyaw sa kay Ramram Marjan Paritiloy, Inday Moka and Toto Mikoy, kag Utol Arnold Brillias, kag Marites Brillias, kag Gloria Brillias, madamo giga salamat sa pagtamiyaw. Ang simugman sa kay Melita Balvas, good morning si Red, present from Barangay Hindumanan, James Bornales, watching from Himamaylan, Miguel Vidal. Sunod sa iya, dapat kuno tagaan sa leksyon. Amo na bala sa kay Miguel Vidal, pero ina ang igatugyan na lang natin sa aton sining social worker because minor di edad. Pero according siya kay Miguel Vidal, dapat tagaan gin sa leksyon. Ari Rowena Villaran Erbito, good morning sir Red, nakakapina, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, monitor lang kami dito sa may Purok Maasin, Barangay Dulao, Sudad Siyang Bago. Well, actually, damo-damo ginagambal ha. Nga dapat tatagad sa eleksyon na kundi na magliwat, kibasi balang ipaghimo o niya maliwat, kag hindi police, basi makaluluoy naman ang iyasining masunod ga biktima. This time kaki 5 eto ni check naton si kaki 5 Carla. Kaman may ara naman sa panibag-o na naman nga kinahon kahon sang magic sarap ay giturn over sa CIDG kaki 5. Kaya mo nakaroon na katon sini nga isa sa mga natutukan sa aton sini ka pulisaan. Kaya manti ang magic sarap kung naandan mo na bala gamiton nga pampanamit sa imo dragi daluto kapag kaon. Ang problema kung ang nabakal mo dira ka magic sarap, isa ka peke nga magic sarap. Ano bala maging epekto sini sa imo sini nga lawas kung peke, di ba? Damo naghahambal nga ang ining peke nga magic sarap ka K5. Ang langsa ang iya sini nga baho. Kag kung ikumpara kuno ka K5 sa original granules. Pero ang peke kuno ka magic sarap ka K5 do kaangay balasang powder. Nakita ba naton sa mga social media nga may mga do nakalakot kada mga puti-puti ka K5. Ining mga magic sarap na diskubrihan sang pila ka mga tao hindi lang dali sa Maindanao Occidental but pila man ka lugar dali sa ato niya nga pungsod mga K5. Sa muna gani nga ti mas manami siguro kung magbakal na lang kamuya sa mga dalagko ka mga grocery stores agod ti hindi ka mo makabakal dra sa peke kaya hindi mabutang sa peligro ining ikaayong lawas sang membro sa imo sining pamilya mga K5. Ginatamyaw lang naton, okay na K5 etan si K5 Carla kung makakwanta ni makareport. Well, anyway, K5 ginatamyaw maraton sa isa ka mayong aga ang membro sang pamilya Villalubos. Ganagapamati karon sa aton sininga aga ka K5 ha. Good morning. Kag madamo ka salamat sa pagtutok sa aton sa tanan nga membro sa family Villalobos. Kag siyempre, Aria, actually nigana mangkot sa ginatamyaw naton sa isa ka mayong aga si Ma'am Chippy, kagang iya sini nga amay nga ti ginakabig naton nga kalukalaik si Rudy Fernandez. Grabe ah. May nga gadra si Imo sir, muna-muna mong kasalamat sa Imo sinig pagtutok sa aton siniyang programa kada adlaw. Wow, okay. Kag of course, sa kay Jenny Ponteras nga nagapamati man sa aton kada adlaw. Actually, bigin sendri sa aton nga ginatamyaw kada adlaw. Doon na dula, bala no? Ara na karon na siya K5 Carla Defensor Langa. I-check naton.
12: K5 News FM Live Report.
7: Ka K5 Carla, may gaga.
13: Yes, sir. Ka K5 Red, good morning. Kag sa atong sining mga K5. Ka K5 Red, yara sa 1.2 million pesos nga balor sa nga seasoning, food seasoning, ang gin-turnover kung gin-surrender sa katapos ng CIDG sa nga tinalikdan nga Biyernes ka K5 Red. So, ini ang na-recover sa area sang barangay 26 diri sa siyudad sa Bacolod, kag ang registered consignee sini amuging kilala kay Chewy kay K5 Red. So iya ini gin turnover sa CIDG Bacolod. So tina ngayon man sa coordination ng CIDG Bacolod sa Bacolod City Police Station 4. So kaupo diri ang representative from Nestle ka K5 Red. So voluntarily ini gin surrender kag gin turnover sa CIDG ang masobra sa 1.2 million pesos nga balor sang food seasoning, 125 ka saksang konsako sang duha ka boxes ng Magic Sarap ka K5 Red ang ila sininga gina turnover sa area sang barangay 26. So gipadulungan man ini sa aton sinikatapo sang CIDG ka K5 Red kay gin turnover. So possibly do wala gid niya sa nga ambot amo niya ton sini nga
7: ang lugar sini ang lugar sini K5 Carla diri mo lang sa siyudad sa Bacolod ining ginhalinan sini isang Magic Sarap.
13: Yes, sakto na ka K5 Red, diri lang gin sa siyudad sa Bacolod ang ginhalinan sini sang food seasoning ka K5 Red. IT sang tinalikdan ng mga sinimana sang August 5 kung madumduman nato na duwa gituya ang nagkaladakpan kitubod nga na intercept ini sila kag nakuaan ini sila sang 98 boxes ka K5 Red kung sa diin 470 pesos ang balor sa market value ka K5 Red. So ini sila ang refiling in ano ni nang ay gapag-filan ini sila sang kaso but nakagwa na ini sila kay K5 Red kay tungod nga ginpapagwa ini sila sang korte kag mera pa sang ginapangita pagin nga mga ebidensya kay K5 Red. Pero sang last week na-file naman ang kaso ang team hulat naman ini sila liwat no sa ila sini nga warrant of arrest kay K5 Red. So subong amoning padayon ni ginabalo sa aton sinisang CIDG kundi in pagin nga bodega kag nakatago ining mga food seasoning. Pero at least ini 1.2 million pesos nga balor sang food seasoning ang gin-surrender. Pero ti kabay pa ka K5 Red, wala na sang may malaptop pa. Ay ti ini hazardous ginini sa health ng aton sini nga mga kauturan gabisan pa sa aton ka K5 Red.
7: So kabay pa tani K5 Carla, kabag ti after ito nga na intercept sa CIDG Bacolod, ining pila ka mga kahon-kahon sa Magic Sarap, though abat-abat naman nga doon gina-surrender, ining pila ka mga kahon, kabay pa tani ka magkalaubos ni K5 Carla, kaya delikado nito sa mga kabataan, tabala?
13: Yes, sakto na ka K5 Red, no? So kabay pa nga masurrender na gitanan, ay ba si Bram Hera pa sa nga tinago, bala? Nga mga food seasoning, dira nga gusto pag ito nila, ya kwartahan ka K5 Red, sa tinagahatag nga lang ginili sila ya sang sakit sa mga pumuluyo sang syudad sa nga Bacolod ka K5 Red. So maayuman, kay tinag-coordinar man ang nga panag-iya sini nga mga food seasoning sa aton sini nga makapulisan, agunto nga matakna, no? Ang paglapta sini nga peke ng mga food seasoning ka K5 Red.
7: Okay, madamo ka salamat ni K5 Carla. Simusinig ang balita.
13: Yes, ka K5 Red, report gikan sa patrol, kagini nga balita, nadulong sa inyong song DDX500, Mighty C, kag D3 Bayo. Ini sa K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
14: K5 News FM, live report.
7: Madam mo kasalamat sa K5 Carla. Sa muna ka K5 kami patani, ha? Nga hindi lang tani, iya magic sarap. Kung ka mo na may nagmaluan nga mga peke, pag hindi iban nga produkto, kung may nagmaluan ka mo na nga peke, nga mantika, kung iban pa rin ang mga food seasoning, pwede nyo kay K5 nga i-report iya sa itong sining nga CIDG agod itong mahatagan sa igtalopangon bala kag mga kumpiskar ining peke nga mga produkto. Kaya mantika K5 sa madumduman nato, nag-operate ba nga itong sining nga CIDG sa mga peke man nga mantika. Tumay kita kabalukon ng proseso sa pag-imo sila sa mantika kung nakapasar bala sa quality control, di ba? Kaya tik basta gani pagkaon, delikado gid. Okay pa na gurungot eh. Kung nakasurvive, kaya man may 2-3 kadlaw mo si maglain pa matsag mo sunog si mana. Lain gid yan kung original nga mga mabakal naton, labi na kun sa pagkaon para wala sang masakita sa miyembro sang aton siniyanga pamilya. Mayong aga sa kay Ma'am Choli Culado nga nakatutok karon sa aton subong nga aga. Good morning, Ma'am Choli. Jerry Chavez, shout out sa family Sumpay, labi na gid sa kay Arlene Sumpay nga nagapamati sa aton from Jerry Chavez. Sally Albenson, still watching and listening. And of course, sa kay Ray Sendico, good morning si Red. Tamyaw ko lang advance happy birthday si Brad Rodrigo Chodoro para buwas. Kagsibog man sa kay Ma'am Chona Zapata Barco, Miss Jimmy Aragon, Miss Ron sa Sally Rotram. Okay, amugin ba nga pilido yun? Masigin suli lang. Ma'am Chona. And of course, kay K5 Boom Granada. Ginapatamyaw ka ni Ma'am Chona sa Banta Marco niyo. And of course, kay Ma'am Chimi Aragon, nag-comment pa din sa Acton, watching live. Kag like, done sharing. Okay ba? Bisita ko Ma'am Chimi, dasunda bala. And of course, kay Aria, Sir Ray Sindico, may aga dara sa inyo tanan mga kakifas. Ma'am James Bornales, shout out lang Southern KSS area in behalf sa KSS Mamaylan area, maayong aga and happy Sunday. And of course, kay Ma'am JJM Salvador. Kaya K5, sa kagapon gid lamang, dragid mga pasado, siguro na 7 sang aga, isa ka lalaki dara sa may Purok Jimilina, Barangay Amayco, Banwas ang Mursa, ang nagpanghilamon dira sa ugsaran sang iyasin ng tupad balay, nga ginlutang sang tag-iya sang balay mga ka K5. Pamatsaga naton karon nakalibutan naton dong dito naman siya diyan kis ano? Inabalang may arap man nga mga balita, hindi man rin sa aton sining probinsya, ba't iba nga bahin sa parte sa aton sining pungsyon, may ano kis ang naghulmanay lang sa balde, naglampusanay sa kahoy. Doon ko na bala. Doon ko mudlay na karon, tapos may arap, ligad to, dribas bakulo, di ba? So, sa Biyernes to, estudyante, ginsumbag ang pulis. Siguro, basiba lang sa aton sining panahon nga kung isa tuman kainit, plus tugaman siguro sa kapigaduhod kaya K5, daw nagakitid ang pasensya sa aton sining mga pumuluyo ka K5. So, ginatamyaw naton sa isa kabayong aga, si Sir Eduardo Villalubos, ang aton sining Rudy Fernandez, ha? Nga nagtutok karon sa mga aga sa aton sining programa, Sir Eduardo Villalubos. And of course, kay Ma'am Margie Ponteras. Ganun ka pamati sa ito. Ginatambiyaw man natin si Miss Jenny Ponteras. Nga samtang kuno nagapamahaw si Bunga Aga, nagapamati sa K5 News FM. May nga agad na sa ino, members of family Ponteras, kag members of family Villalubos. So, direct ka K5, dragon na pasado lang siya at isang aga, ginapahayag sa ato ni Police Lieutenant William Abilyar, ang aton sininga Deputy Chief of Police sa Mursa PNP ka K5, nga samtang nagapangilamon ini, naglabot ining biktima sa ugsaran dira yasang suspitsado sa pagpanghilamon. May nagluntad dayon nga nalisanay. Kumbaga pa, naghangkatanay, kagsa ulihi nagresulta sa paglutang patay kay K5 siniyas sa biktima nga ginkilala nga si alias Marcing. Drag iya sining edad mga 40 sobra. Kag sa impormasyon nga nakuha man aton sini sa suspitsado nga si alias Manuel, ako di kita magsalag, edad sini 61, di ba? So muna ka K5 siguro nga pagpadulong dira sa biktima ting ginahagbas siya bala sa hilamon basi amuna siguro ag iya sining nga paggagamiton dira agud malabot man ining suspitsado o galing ka ba tining suspek nakakuha gila yon sa nga tiyon nakakuha sa armas lutang kagdatiruhan ining biktima ka K5. Tining biktima nakaangkon sang pilas dira dampi sa may tuo nga bahin, kundi kita magsala, tuo nga bahin mo, sang iya sining hawak, ang pilas nga naglapos dira sa iya sining likod ka K5. Wala pa ba ang final kay K5 nga impormasyon gikan sa kapulisan naton but according sa mga tao kag na-recover dito kay K5 sa kapulisan naton caliber 45 ining gigamit kakamit mo itong na-recover sinay sa suspitsado. Kung natabo ining pagpanglutang dira sa biktima mga pasado alas 7 nagpatigayon sa hot pursuit operation ang aton sininya kapulisan do nagpalagyo ining suspitsado nagpadulong dira sa ibabaw nga bahin sa barangay Amayco o galing ini siya ka K5 ara tultulan kag nadakop sa aton sininya Murcia PNP. That time sa pagpanguna ni Police Lieutenant William Abiliar. Tiyan mo na mga K5 ang nagluntad dira sa kagapon nga adlaw Agosto 15, 2026. So yari pamatian nato na bahin sa pahayag ni Police Lieutenant William Abiliar angot sa nagluntad iyang pagpanglutag dira sa isa ka residente kay matini sila ka K5 lunsay mga residente sa Purok Jimelina Barangay Amayco Banwasang Bursa yaring pahayag.
15: Ang biktima sa panghilamon sa kilid balay na sa aton nga suspect. Tapos dito sa ato na to ginkwanta sa suspect gin sika. Or ginkwanta blano ano gilang gusto nga mo na blando ginkwanta sa aton nga suspect. Tapos munain daw nagang katanay sila guro. Tapos bumabot armas na ang kuan ang aton suspek. Kagintiro ya.
7: Okay, so
15: naigoti sa may kilit sang nawala nga hawak.
7: Balik ko
15: tapos sir.
7: Ang pagtiro sir di natabo sa guwa sang balay sir sulod sang balay.
15: Sa guwa sang balay.
7: Dira na mismo sa likod sang balay ka suspek sir.
15: Bali ang suspek ang balayari lang sa daw kay medalan. Doon din pasaka-saka gamay. Arada sa kilid lang yung balay sa suspek. Ang biktima tari sa dalom. Pero sa tubang, dumidyo at tubang ang laki or kilid na sa balay. Kaya ang tataan niya, rin man sa piyak mo. Medyo daw kilid na sa balay.
7: Okay, pero sang gintiro, sir, ang biktima, sir, ano na siya ng dead on the spot or may arap pa signs of life na gindala sa ospital?
15: Baligin transport pa sa mga taga-dibdo man. Sa area, ginkarga nila sa tricycle, dala sa hospital din. Adri sa Murcia, ano na gani?
7: Rural.
15: Oo, sa rural na. O tapos gintransfer nila dito sa BAMSI, pag dito nag-declared na DOI.
7: Okay.
15: Pero... hindi pa DOI, gindeclared na sa kwan, ba't nakalabot pa sa hospital?
7: Okay, so yan, toka K5, si Police Lieutenant William Abiliar, ang aton sining Deputy of Chief of Police, Dereya sa Murcia PNP kay K5. Matapos yun yung paglutang sini sa biktima, gitingoanin siya nga dalon dira sa may Rural Health Center dira sa may banwa sa Bursa o Galikiti di sigurado kadamo madra sa pasyente kaga kritikal lang yasin niya kondisyon nagdesider na niya K5 nga dalon iya sa may pribado ang ospital sa Bacolod o Galikiti man dito pila lamang ka kundi kita magsalap pila lang ka minuto ini siya ang ginbawian sang kabuhi K5 bangod sang yasin niya apilas nga na ang kongikan sa pagpanglutang ka K5. Well, anyway, may gagasat mo sila yung mga tagpalabatik ka K5. Muna ginapanawagan sa kapulisan naton nga dapat ang pasensya aragid pirmi ha. Hindi magkalipat ka K5. Kung isa mala, ibutag nato ng batas sa aton sila yung mga kamot bangun sang tipang garit-garit. Iagi nato sa insakto nga proseso agod hindi na siya maliwat kahit mapriso ka K5 ang problema sining pamilya mo no what if kung nagasalig pang pamilya mo sa imo sining trabaho kagbadulaan ka trabaho because mapriso ka dako nga palamungol sang imo sining iaga pamilya. Well ka K5 sa madumdumano sa nagligad nga bulan kung di kita magsala ining si Ma'am Sheila May Bico agad iya sining bana ha nga si Sir Sunny Bico nagpatigayon sang feeding program or charity activity dira sa Purok Fortune B Barangay Estefania kaka K5 masobra 200 ka mga kabataan ang nakaangkon iya sang manamit nga pagkaon gikan sa isa ka fast food chain ka K5 kagatigin ang bala sa ato ni Ma'am Sheila Bico nga wala yan yung experience sa ginisyang bata pabangod pigado ang ilasyon ng pamilya. So now bangod sa nga pag asenso nila nangin successful ang ilasyon ng negosyo ng ka-rental kagang ilasyon ng SMB Jewelry kag nagdamo-damo ang ilasyon ng kwarta, nag-decide ka kay Five, si Ma'am Sheila, nga ipaambit man, ining blessings nga ilasyon ng nabaton. So muna ipakita natin kay Five Etan, ini si Ma'am Sheila Bico, ang ilasyon ng Jolly Town. Kimantika kay Five, this time, hindi naman sa Barangay Estefania, dito naman pagitigayunon sa may Barangay Handumanan, Siyudad Iasang Bacolod. Sa mga na makita natin subungon na pagahiwaton sa Barangay Handumanan dira sa may Purok San Roque 2. San Roque Purok 2, ining sponsored nga charity event sa ang mag-sponsor diri SMB Jewelry Trading kag SNS Car Rental Services kay K5. Ini sila gikan sa Barangay Estefania, gikan sa pigado nga pamilya nagtinguha kag madinalagon ang ilasin nga negosyo, nag-asenso ang ilasin nga palangabuyan. Kagkaroon gusto nalang i-share man ining blessings ka na bato nila sa mga kabataan nga less fortunate mga ka-K5. So ginatamyaw natin sa isa kamayong aga si Sir Rodney Kulingko. Ang ila sino nga manager nga nagpamati man karon sa atong sining programa sa K5 News FM. So again, sa tanang members of family Bico, kay Sir Sunny and kay Ma'am Sheila and of course kay Sir Roddy, mayang aga dara sa inyo tanan mga KK5. Good morning man sa kay Mercy Martisano, Sally Albenson, kay ginatamyo mo natin si Ma'am Myrna Hambre-Hambre nga nakatutok karon sa aton Sir Ray Sindico. KK5, subunga adlaw, mag-atubangay ining drivers ang minivan. Kag ang pamilya sino isang 32 anyos nga lalaki nga nabungguan giniyudyod kag ginlasak sang isa ka minivan dira sa may dalan Lacson sang Agosto 10 mga ka K5. Tima kun mo na ginpabudlayan pa nga aton sining kapulisan

0: 5 ko si Dina na pilas ang iya sining agtang do nagluhob gidya kay 5 plus nakaangkon ini sang pilas sa iya sining butkon kag nabali ang tulaan sa iya sining ribs nga nagtuslok sa iya sining tinae. Buka ang iya sining tuhod, buka man ang tulaan sa iya sining tiil kay 5. So muna ang ginagyani alias Jan Jan ng 32 anyos ng lalaki nga ginbungguan, giniyod-yod, kaginlasak sining minivan nga nagpalagyo. Tiwala man din na give up ang member sa pamilya sining sa biktima ka K5 ining labi na gid sa kay Jingle Pagunsan nga wala gid ya kaday Owen tanan nga member sa family Pagunsan why gid ya naguntat sa pagpangita sining sa driver nagcheck sa mga CCTV para kay K5 makilalaan ining driver sa likod sang nagluntad ga hit and run. Tiyan mo na makita nyo kay K5 ini siya sang makitaan dito sang mga himata kagapulisan kay K5 ginchap-chap na ining minivan sa tinutuyok ag sa pagpatiman nga hindi makilalaan ining minivan kay K5. Ginabaligya man ikon nga minivan pero galing iti that time sa nagluntad din ni aksidente, ginbaligya na lamang sa kantidad nga 6,000 pesos. Kung baga pa daw, suicide na lang pagbaligya kuno sa minivan kay K5. Kahit usually kung magtanaw kita sa minivan niya kung ini siya kay K5 ya ang kayuhon, ginasilyahan pa na siya kag kung may arad na sa gupi kay K5, ini ang ginabalik gilayon. O galing ka ba during that time kay K5, pagkabunggo sini, naggupi, draya ang ulo sini isang minivan, ginsprayan na lang, wala iniya sila silya kay K5 mo. Didito, sunod sa mga mata sini isang biktima, grabe gidiya nga pagtago, grabe gidiya, ginsapsap, pabertahan ang atop, kinakas ang salog, kinakas ang guma, kinakas. Pero kay K5, nakitaan din tong pila ka mga kumbaga pa do, marka bala sa salakyan kung baga pa doon landmark doon mo balakon sa mga lugar makita mo dito ining mga marka sa salakyan like ang baby on board kagpila padraya ka mga kilid sa salakyan ginpintahan gin siya and originally ang puti niya kulosulo doon pa yung malambot doon padali nga pag spray mo kitaon pa ya ang gupi dras tubangan sa salakyan. Pero galing ito sa informasyon nga nakuha dras sa palibot. And then, dira mismo sa skrapan kaya K5, nagtugma. Why sila kabalo nga ini sa ibulbado sa hit and run nga naglunta dira iya sa may Dalan Lacson. Pero kay K5 na kumpirmar, ang tag-iya sini, isa ka senior citizen. Tinig kaya K5 na nagpanag-iya sini senior citizen, pero ginahibalo pa karon kaya K5, kung sino gidbala ang nag-drive siyang nasambit nga salakyan siyang nagluntad ang aksidente. Nakaibalo man kita, di ba? Nga dapat manabat ining driver. Pero sino gidbala ang nag-drive sina sa salakyan nga nakabunggo, nagyudyod, kag naglasak sa isa ka 32 anyos nga lalaki. So, ano niya kay 5, mabatian na ito nabahin sa payag ni Police Major Elmer Bonilla. Ining atun sining hepe sang Traffic Enforcement Unit diri sa syudad, yasang Bacolod. Yari.
1: Initially, nagkato din sa kung sa Bacolod kay prior sa incidente ni salakyan taling ko na ibaligyan niya naman eh. Galing so happen nga inisang salakyan sang sa tunga gabi na aksidente. So, why sa choice siguro para ma-hide niya ang krimen niya na himo niya. Ginbaligyan niya sang barato eh. Ginpa-chap-chap niya din, ginpa-kilo. Ugaling lang kay team, may mga informant kita. Dra mismo sa pag-usoy naton from Silay, Talisay, Bimagalona, going to sa Victorias, kag sa mga komunidad man da ang naghatag information. Kay ti na-post man abi sa social media no kag sa mga nagkalain-lain nga mga media entity diri syudad sa Bacolod so amo na nawing dasig na ibaluan ang tagiya
2: for initially presyo ni Briga sir 6,000 pesos na lang gid bagsak presyo ina lang para mabakal
1: that's why no gin barato niya na lang kay ang problema sini makilala nato gyapon sa lakyan although nga gin pintahan niya nato gani sa gitom front Pero ang damage nga pag bump niya sa biktima, makita mo dito. So strong enough yapon nga ma-file nato ng complaint.
2: Okay, so may ara sa posibilidad sir nga magsumuka ni sa bisikan nagpalagyo.

0: Siya, may may huring-huring sini.
1: Kagab, eh, ang ilang mga neighbor na wala natin mga relative man nila siguro. Nagmuno nga mag, ano, mag-surrender ng senior citizen.
2: Okay, sumayan to payag ni Police Major Elmer Bonilla ka K5 sa Subugan. Law, gidalauman nga magatumangay inayong driver siyang minivan o kung tagiya sa minivan. Kagining himata siyang biktima nga nabungguan, ginyod-yod, kaginlasak siyang minivan ka K5. Mayong aga kay Ma'am Cecilia Bonson. Good morning, Sir Ed. Watching live. Marlita Malvas, naton wala plano ka magsungkan. Tag-iya sa salakyan nga nakabunggo. Muna ang ginliwat ang pagpinta. Muna nga ton, sining obserbasyon man. Kagpila ka mga katapos sa kapulisan. Pero magatubangay sila karong kamating pamilya. Karong K5 na nag-problema. Kamating dako na ganyang bill sa ospital eh. Sally Albenson, mayong aga. Ma'am Marlita Malvas, good morning dere sa inyo. Kag Ma'am Cecilia Bonson sa Barangay Mandalagan, Ma'am Cecil, may nga gadara sa imo. I-check na lang ito kaya K5 etan kung may nga gaw pa si K5 Wilson Villena. Kamanting 911 kaya K5 mo na yung isa sa mga importante nga balita. Ngayon kaso, ginman nga may arang din na magluntad nga aksidente. Kung na naman nga insidente kaya K5, madasig nga makapangayo isang bulig kaya K5. Ang aton siniya nga mga pamuluyo, dari iya sa syudad, iya sa Bacolod. Labi na gikun sa mga sunog-sunog, bala ka K5 etan, tikunara nga aton siniya 911. Makatawag ang mga pamuluyo insigida nga makapadulong dayon siniya nga aton siniya mga rescue team. Kagati ang aton sining mga pumuluyo, malikaw iya ka K5 sa peligro. So okay na. So may kabundayan kay K5 Wilson. Okay na lang tan kayo, alang-alang na kita sa oras. But anyway, sa aton ka K5, ang mga tagpalamati sa Bugadlaw, so wala nakakwasyon isang balita. Ang kalaban na ginapas si Mang Dandria nga aton sinig mga barkers kag mga parking boys diri sa syudad yasang Bacolod. Di ba lang mo naman dumduman yung K5? Pero karon may aras ang bago nga plano ang aton sinig nga kapulisan diri sa Bacolod. Ngayon nga aton sinig nga mga parking boys kag ang aton sinig nga mga barker ang paggamiton bilang kabahin sang monitoring agud may baluan kung sino ba na mga kawatan dira iya sa nasakupan sang police station. Amo ni ang kakifang instruction na ang aton sini nga mga station commander sa tagsa ka mga police station diri sa Bacolod. Ining mga barker kagang ila sini nga mga parking boys ang ginorganisar sa mga station commander agud magamit sa monitoring kay K5. Kaya mati pinaagi ini sa ila, mahibaluan, mamonitor kay K5 kung sino ang nagahimo sang krimen dira iya sa ila sini nga lugar. Kaya mati amun na sila kay K5 makita pero may sigan sang dalan eh. Labi na gidara sa may police station 1, police station 2, police station 3. Amun na K5 ha, madamo dira sa mga panarakingan ka police station 6. So pinagi sila kay K5 mapanubo ining krimen kay dunagsaka ang kinawatay ining theft sining tuig bulan sang Enero tubto bulan sang Agosto mga ka K5. Ginatabyo na naton sa isa ka mayong aga ang Juliano Store dira iya sa may Barangay Villamonte sa may dala na circumferential nga nagapamati sa aton kadadlaw. Nagabaligya dira sa barato nga mga grocery items ang Juliano Store always gig nga nagapamati sa aton. At the same time, ginatabyo maraton sa isa ka mayong aga ang Base Litson. Nagabaligya dira sa manamit ka Litson Baboy kay Ma'am Rose Gomez. Madabo ka salamat sa kay Ma'am Sophie Fernandez of KJ Fairmart. Ini isa pa rin ka terminga nagpamati sa aton. Tanan nga staff sa KJ Fairmart. Mo grabe subong no. Nagalanog dra ko no KJ Fairmart dra sa may dalan Luzuriaga. Na, di ba? Malapit sa isa no main. Kahit dra man sa may Burgos. Nagpamati man sa KJ Fairmart. Sana all. Okay, kag pahabol na lang kay Femetan. Ginatambiyaw ko lang sa isa kami yung aga si Vic Sumugat. Ginapatamyaw ya si Larry kay and of course sa kay Lisa Bantad Bangkilio sa kay Mama Gloria Tupas ka naglibre kagapon sa Paniaga. Wow, sana all. No? Sana maulit muli Mama Gloria Tupas and of course kay Baby Blue. Ay, hindi na Baby Blue, Blue na lang ah. kag kay Manong Arvil Guapo. Kung guapo si Manong Arvil, guapo mo na si Blue Blue, ah. Okay, of course, ako sini nga guapahon, sexy nga asawa, Gingging Salgado. Sana all. So, kakay 5, are you gonna check man aton? Isa man ka ba yung aga sa liwat? Kag isa ka maayong adlaw. Isa aton sini nga mga tagpalamati dira kakay 5 sa may Barangay Estefania. Tara nga mga tagpalamati sa Barangay Estefania. Ginapatamiyaw ka mo sa Red Movement member si Kagawad Ben Kadagat and of course si Chef Celis Junjun Australia and at the same time F. Malihan. Mayong agaman kay Kagawad Narding Pagunsan, Kagawad Amihan, former Kagawad Audi Zulaivar, former Kagawad Jean Verde, and of course, SK Caldisierto, Wico Dromal, Eliza Dromal, and of course, kay Beb Behoy. Wala kita sa oras sa K5 sa ngalan sa Kamon Sininga Chief Executive Officer Dr. Miloy, sa ngalan man sa Kamon Sininga VP for Operations Sir Eljan Castanio, kag sa Kamon Sininga Manager Sir Rod Spalma, ako naman sa K5 Red Salgado para sa Kampiyon ng Balita Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Para sa matinong nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa ang DTX 500 gamay. Si adlaw-adlaw, ma, hindi ay kung saan umulang yung madumduman. Hindi lang ka mag-arthritis samtang nagatigulang ko, abe. Inap na niya sa akon nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw ko pag-inom sa ang DTX. Ang arthritis, tama, ijak sakit. Imagine bala, kung may arthritis ka, tanan mo yung joints nagasinakit. Paano mo pa na maubra ang mga olubrahon mo? Paano mo pa ma-enjoy ang kabuhi mo kung bisan pagtindog lang, kagpaglakat, kasakit yung mga katulanan mo? Hindi lahog-lahog ang arthritis. Mag-detect February kagmaitisis sa mga may edad, ha? A good malikawan ang tuman kasakit ng balatian.
9: Mm. Ang pagnamis ang tulog bangod sa pag-inom sa adlaw-adlaw nga DTX 500 kagmaitisis or purosis or GP, ang isa nga hindi mabailo luan sang gituag kwarta.
8: Mm-hmm.
9: Since nga nag-inom ko DTX 500 gagmaitis, pagkalas 9 gabi, ah, ginasuyop na mata ko. Nabala nga paghigda mo, gusto mo pa mag-cellphone, pero nakahulog lang cellphone. Nakahulog lang cellphone, mas guya mo. Ang insomnia, Sir GP, isa sa mga kondisyon nga dako ang epekto sa nag-suprayer sini. Bangod once nga kulang ka tulog or hindi ka makatulog, bisan isa lang kagabi, pagbugtaw mo lang sa aga, kulang ka na sa energy. Irritable ka.
8: Mm-hmm.
9: Nya, hindi mayo ang mood mo, bisan ano nga paminsaron, apektado. Sa may mga insomnia, try nyo ang power combination. DTX 500, Mighty C or Pure C.
10: Kagkumon sa mga Pinoy Dok Ramil ang fatty liver.
9: Mm.
10: No? So, hindi bangod.
9: Tingin pala kaontambo.
10: Sini, bangod sa aton nga diet nga mahiling kita sa rice, no? Extra rice pwede yan, Sir GP.
8: No?
10: Ang extra carbohydrates nga hindi magamit sa aton nga lawas as energy, ginasturo niya sa aton nga lawas, sa aton nga atay as fats, as for future use.
8: Oo.
10: So, apang ang fatty liver, nagahubag kag nagataas ang SGPT sa liver enzyme nga nag-leak pakadto sa aton niya nga dugo. So, mag-DTX sa 500 kag mighty si agod nga mabuligan ang pagtunaw sa mga tambok sa imo atay.
9: Hmm. Gusto na, Dok Sam. Hindi nila pagbaliwalaon ang fatty liver. Bangod usually, wala inisang symptoms. Mahibaloan mo na lang nga nagahubag na gali ang imo atay kun magpa-check ka sa imo nga SGPT. Ini ang ginatawag nga non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. Kag ini ang may potential nga magaguba sang imo atay bangod ang sobra nga fats ang nagakusang inflammation and liver scarring.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
9: Ang pinaka end result si Nadok Sam is cirrhosis of the liver.
8: Mm.
9: Alagaan ang atay, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
8: Mm-hmm.
13: Diabetes, or nga tawag nila hyperglycemia, is mainly caused by insulin insensitivity or insulin resistance. That's why, hindi mo ma-process your carbohydrates, hindi mo ma-process even your proteins and lipids. That's why it takes a toll sa imo liver, ang imo atay, ang kululuoy. Pag diabetic ka, most likely gahubag man ang atay mo. So kailan lanab DTX 500 kag Mighty C kagid, no? So it's better to check your SGPT or your and your ALT, no, to know the conditions of your liver, no? Kaya make it a habit every 3 months.